0: Orin David 68 verse 1 and 2 e ku ojumo o aki gbogbo eyan kaabo si ore eto wa ti a pe ni afinimona ni Jesu olugbala nibi ti e ti ma pade baba wa ninu oluwa aki bishop prophet dr tos oweye jp pelu oro olorun lati ijo kerban sravu imole olorun tan agbalanu headquarter 5 short street ibioparun anisere street Off Mirror Road, Ijayi, Lagos. Dele Ogulade, Aise Gbagbo Daran, ni atoku etu.
1: Baba wa ninu Oluwa, ki Oluwa ko ma so agbara indi otu. Last ko ta wa ya awon kankan gbode kan to je pe bi epe bi awon oro to tun lodi, to tun ba epe rin. Pe le ba se, a ka ma se pe fun omo. Omo yan wa se pe fun ore. Baba so mo, onise owo, papa julo. Te ba ti a wonu moto iya gan lo ti wa darin kini ka lo ma soju ye ipe yi ti wa npo ka ka kiri ejo baba wa ninu oluwa se ipe yi se ko le ni eyin lojo waju

0: Joshua sọ tẹlẹ si gbogbo eti to ngbọ mi ni ibi gbogbo bi Oluwa tin be to nbe laye loruko Jesu gbogbo ntin je epe epe bi ni bi loruko Jesu ko pare ninu aye
1: yin ami Jesu
0: gbogbo ona ti epe gba nja yin okunrin obirin epe to fa ma iromo bi epe to fa ini epe to fa idamu epe to ba wahala loruko Jesu go la rara
1: ami Jesu
0: Joshua sọ tẹlẹ Oluwa tin be to nbe laye ogun ti epe ti ko wonu aye yin o ya ko la nara
1: ami Jesu
0: agbara ti epe ni tin dani duro agbara ti epe ni ni afa koko eni sofo agbara ti epe ni a ma mu kerin to ga ko pada wale ogbu ona to ki epe ti ja aye yin loruko Jesu opin de bale
1: ni ami Jesu
0: eyin mama baba eyin oni sowo e lo mo riri oja je gbogbo eyin omo lewe opolo yin ko ji fun iwe loruko Jesu ogun tin de bo mo ti ki mo iwe mo o ya ko pare laye yin loruko Jesu ni mo gbadura gbogbo eyin awako e mo lo re

0: lodo giasi nigbati sigiasi ise sugbon epe yi epe to pada di ogun yi o pada lo sori awon omo giasi ara mi ni oluwa arabirin kan wa o ti pe nigbati testimony ti wa ki lo sele mama kan jeun lowo ohun ti mama yen nje mama yen omo kan lobi omo kan ti mama bi obi omo kan o jade laye ni akoko na ama mama wa jeun lowo mama lo nto omo yi mama wa ni komo yi lo ba nbo mi wa omo nsere omo ti gba bi omi igba to omo ma bi de ito ti mama lori sugbon eni kan ti bo mi fun mama ama ohun ti mama so ni yi o mama so fun omo birin yi pe iwo omo birin yi o ni romo sanu e lai forogun o wa le oko keta ko to mu dodo olorun afini mona a wa bi omo yen lere ta lo to e ta lo soro mama yi pada wa de mama ba bu ekun ara mi gbo oro lasan ni mama yi so de didi eniyan o je ki omo yo se kini ko ro omo bi o olorun wa ni ki awon mejeji fi omiji oju ara won kan finu ara kan finu ara won won sun ekun to po a wa yan won lawe ojo meje ama laarin rin ajo yi 39 years old became a pregnant woman and a woman of a baby ara mi gbo nibi ti epe ti te ise da re do ti oje o le lo siwaju lati eni lo orun kansu
1: re ami jesu
0: o isike 36 say o wi pe a o fa no ya pere pere gbogbo ogun ti je no orun faya era anugba be do ma ri e pe mi ni kete ti a ba pari program ye ero e ba ni soro temi ni ye 08033341194 08033341194 account wa UBA 23 24 95 95 67 23 24 95 95 67 CNS Agbala Anu Cathedral Avenue Manan ona le ma ri nbe loruko Jesu e oni damu ama kanti wa Access Bank 00318967150 00318967150 Access Bank to yi owo eye ohun lo wa nbe oro wa dide fun lowo yin mo fi akoko idupe lowo gbogbo eyin eniyan olorun lokunrin lobirin ti en ran eto afinimona lowo eyin ti en san re eyin te san ida mewa ta loruko yin sugbon mo mo pe olorun mo yin ju bi mo ti mo yin lo olorun olubukun olori ofe o ma ma bukun yin o oju oni ti yin ina oni tan wo yin o orisun ayo yin oni sun koro be ni oni sun banuje orun a di yin mu be ti be keto afinimona o lo le aye yin ni wale o olorun agbore yin soke be lo ma ri jesu kristi oluwa wa
1: amen
2: ope pataki lodo baba wa bishop prophet dr tos owo eye jp ton ti fi oro olorun bo wa fun ebi adura tabi ori nkan to lu e loju gbogbo asoko ni ansa si orun o se lo si odo baba ki wo gbadura fun e ki wo so ipile ogun to nja o kini o fa pelu oni abayo pe baba wa sori 08033341194 08033341194 funka ni olotu eto emi dele ogulade ni atoku eto 07055863441 I say baba dare o
3: afini mona ni to ti tole sono ti toka si igbala emi ati oju to si isoro aye eni kini oke isoro ti e agbara idande irapada itusile iwosan be fun gugu eni woju oluwa na bo tara si bi adura to de jaide ati ibukun repete latenu wuri agba at bishop prophet dr tos oweye ti jo cns imole olorun ton agba na anu headquarter anfani wa lati pe baba fun adura sori 08033341194 nekati 08033341194 afinimona ni jesu olugbala
4: band fm
5: 92.9
6: eku dede wo ni gbogbo olorun se wa ni band fm bawo ni sa bawo ni ba sala afi alaji se ti mura bi se mo gbala dura ojurere ati anu olorun ko ma bawo lo e ka bo sori akofi eto gbogbo ojo seri ile ise bond fm 92.9 ni ojo to pelu osu kejo odun 2026 olumide olalere olumaiti loruko temi ojo ojo wa temi odo agba dida ibe o da fun awon to yo block ta ni o atawon to fe fo aso sa sugbon awon to nda ko nti won awon ninu ojo si e de ri ninu abaja de se ayewu ti ajo to nda bo iwoye ti mo ta ri so de oru la la la olohun oni ka ba beti lata ro di ojo ro leni o yo de ma fo aye gba tegun tutu die die sugbon to ba ti wan to owo so bo bela ki so ko lati nko bi ago meta Papa Igomu, first act, but I think the police have been Oru ni la la la, fraute ni. So, when you are low, I took my name, ojo, ni ojo, ni ojo, ni. Titi ba na, ojo, ojo, ni good. Lago ara ni koko wa. Apa, no wo, abiyadu, follow show, thank you. Balikis, ayipala, ori olo, tuyo to yi. Olu mi ide, olalere, olu ma iti, loru kote mi, aku daji o.

0: mi ni ko sa ma ba mi se pelu igbagbo pe loni ti osu kejo odun 2026 to pari ekun to nbe ninu aye temi ade oluwa ade folani okun ade o pari loni loruko jesu ami ni ki wo ma ba mi se o mo ba je pe mi ni wo ni iwo na ma so be lori ara re sori majemu re sori eleda re pe ibanuje ikoro o se wala aison enira to nbe ninu aye ade oluwa ade folani okun ade aya mi meyi to gun okun ade fi ade okun ade ati oluwa okun ade awon mo mi mejeje loni o to o a o tun ri nira mo loruko jesu awa o ni ri ibanuje o gbogbo ohun to ku die ka to ninu oro aye wa Oya o pari loni loruko Jesu. Oya mo se ladura fun baba to ngbo mi ati mama to ngbo mi.
1: Eni Olorun la.
0: Bi Olorun tin be bi o ti ogo re si wa laye.
1: Nitori re mo se.
0: Ikoro aye re pari loni. Oya o pari loni loruko Jesu. Oya mo se ladura fun baba to ngbo mi ati mama to ngbo mi.
1: Eni Olorun la.
0: Bi Olorun tin be bi o ti ogo re si wa laye.
1: Nitori re.
0: Ikoro aye re pari loni ekun lori omo o dopin loni ekun lori oko o pin loni ekun lori aisan ti o gbogun ah o dopin loni o inira to nbe laye re o dopin loni bi osu yi osu kejo odun 2026 bo se pari loni o pari pelu ibanuje aye re le tori pe ni ipari osu yi se bo ba ma bi ago meji la ru un ta ma ko lori fun oni pe bye bye to jati jati in the name of Jesus bye bye rada jati jati rada rada aye mi o ton loni loruko Jesu tori pe ni wo yi ola kini osu kejo oni temi o ma ko mi atemi ataya meri to gun okun ade awon mo mi mejeji fi ade ati re loluwa okun ade ni pe a lo sinu ogo awa ti bo sinu ogo a bo sinu ogo a bo sinu

0: ogo ta bo sinu ogo oya lo bo sinu ogo lose yi loruko e ta bo sori eto bona seri pelu omo yin ade oluwa di folarin mr pilot si asiko ah e je sare ba lagba larin soro kin wa ja agba segun mo ti ba won yan soro gan lati korodu ona da o mi mo boyo fraya to e sa
1: e ko jumo o
0: oga mi se wa lati korodu oya oya
1: mi se ati ti ko keri bridge by 12
0: yen eh
1: Trailer
0: ati go oke 12
1: ati ilanga
0: ko ti gara won be o ati ilanga ati
1: gara won be
0: abuta se sin da ka kuro ni le
1: oro o wa ke ti wa iro ni oro tun ke mo du ni ko odu
0: I'm going to go to the house. Ala da bayo e ba nse ni 30 seconds
2: olale
0: oya e ba nse kia kia tori ilaji mo ona be fun mi laaro yo asiko ro se ka yo oya
2: mo pe ba te bita ja wa to wa ja mi nje ye na o wa ja mo le ni ko ni ba ja ni bi sam ko ya to ni ko bi to fo le bi ti ko ja me ba ba ta dai de bi ya mo pe ni monday na amo traffic na no ye o tan pe ba ta ba ti ni bi aja la ye na a ja so da na di me ba ta ba ma ko me na ba ta dai de ile fo no amo traffic na to ri ya pe bi ya na bi ba di gba ta tan pe be je o gba ta de ya na pa ja na amo ta pa ni bi ya be ni ya na pa ja na ta ta ri da lati be mo ja go amo bi gba ya na pa ja na ba ta ti de gbe da ti mo ba ko gba ti ja ge o ti ja ni o
0: olohun seun e se gba abayo ile ise bond 92.9 ke ma pe pa pa lo pa fun wa ilajimo o ti fun un ranse alagba radio ahmed won tun pe mi o ni le gbe kokan emo binu alagba osho kasim awon na ti fohun ranse nje je mo pe buti ti ma fi sori afefe nbe leyin kin je ise ojo obi ti won fi ran mi nikan lu ma lanfa ni ati je tori ipolowo ja konbe tan lati mu emo binu tori olohun e ja so gbo edi ago meja abogun te ba tete gbohun mi tori ipolowo ja ti mu so yen na ni e kan je ka se suru tori ninu akosile ohun la lati kokon mu e je sari je ise yi ni kia kia ikini ojo obi ni o si ti wa won ni ka ki ehn bale oro chief rafael sunday afolabi olateju ni won ki are gbogbo oro community president of oro community ojogbon professor james bababode boju ehn bojuwoye ti won se ojo bi 80 years birthday won loni latodo oloye olukotun se mo gba oloye olukotun ehn olukotun oro konu lati pa doro luwa gbona ikele lo tuetu a pade la meje abo koja boya go meje abo koja boya go meje koja iseju 35 la pade ni mi o ti le so o dabo sa o dabo e ja se jeje o se ayo o.

0: dagboro won risa jagboja kan me baba lo fun egbo bo tin ba so wa bi jo ko ma ri ba so go egbo bo tin ba da so bo jo lo ri jo ko ma ri ko ba ni meji lo ba ni meji agbegede awon oya ma ko oya koja fa koja agba pe to kiro ba do koja apade bo odijo gba ni be se bayo totun no where to body fm koja be laujo awon eto awon nasi ko oba oke lo dire wa fa won ni die die ni se so kereke ni se die die awon risa ti gbo bo le lesin je jamo pe owo ma nwole si ako nigeria se ri owo ti won tari ti won si ja je pe oje owo ni taraso se ti se owo jagudu jara o ti wo million lona edegberun ati meta di ni adota do le okere lo sosun yen $947 million ile fo pa ma gbori wa ni yan pe lai pe lai jina yo wo billion kan dollar
1: won ni e pariwo si ko si awon mo ti yo awon to ku pariwo o mo ni oro ti awon alenu loro ma so fun ijoba apapo lori oro owo oro we petro ti won ti yo danu won ni sibe oro ni pe to osuna odun 2025 ko ti yori titi di 2026 igba ogo la fe bere ti 2026 nigba ta wa ti pari osuna 2020-2026
0: lani ni ko ni dola o nje je mo pe egbe ose lo latako to kora won jo po kora fe gbin ojo ati gbegbe lowo egbe PC won ni won joko pade apero leni ni sugbon o a ki se pe boya nkan ti awon egbe oselu won ti won ni lokan la fe fa awon ondije wa kale boya won fe tako sugbon igbanu kan soja nla won la re
1: won ni suso ohun wa fe soro le wa lo ma je ki ore mo pe ohun o se alabatan o mo ni oro ti awon egbimo ipolongo ti egbe oselu APC to so fun gbogbo awon pera ni renew hope ambassador won ni ko si to je ninu igbimo isakoso ipolongo won ni won ni number
0: egbe oselu African Democratic Congress won ni gbogbo ohun to ba sonu agbodo gbon yu ka sawari e ta ra wa gbon yu ta ba wa ta ba ri an lati se alaye npa re won nigba ti ijoba re bala me tun dori alefa lo 2023 won ni subsidy o ti lo ama awon oko pe subsidy o lo o owo to lo bi trillion edogun abo le de 50.8 trillion naira to je owo te ya soto fun so odun iwa kile fi se mbule po se e wa salaye fun omo nigeria egbe dc no se di mo fun en tojo dere agba fun ipolongo fun are bara me tinubu abdulaziz yari bawun
1: won ni ko si bara eda ninu oselu asi bi lo nbe o e je mo pe ni ti o je akowe gbogbogbo oselu apc o ma sabewo si gomina ti ipinle osu alagba ademola adeleke
0: isoro ba na ni won pe ni igbese suku si gbete gbogbo hackerson na ri nje je mo pe ile ise are won ma fun ati alesi lori oro kan ti won so pe tawon ba ile dori alefa pe owo oro epo eti joba yo kuro tele pa won da pada ile ise are so di mo mi gbianju ati pe a fe da owo oro we ku pada yo ba oja je agbaye koda yo ba ipese nkan ta npese nigeria yo ba je fa won eyan
1: lagba atiku abubakar won ma mu ninu oriki awon alaafin o abala ladagba lawo abala ruru ja si nkan won eje pe alagba abubakar won so fun are bola ahmed tinubu won ni asiko ti won lo isimi loke oku won asiko na o da ngbati awon alatele tinubu n je kodimo pe baba lo gbagbara si wa fun igbo eto idibo to nbo lona ni o
0: ya je mo pe awon ajo serap pelu awon ajo lotu wero yiwa nigeria ta mo si nigeria jojo of editors won fi gba to je laaro yi o nje kini won so won ni nse no bere si gbe hale kale bi pe awon pe ile igba sofin wa lejo lori awon owo kan won ni owo oro won ni oke okun ni ti won gbe abae kale sugbon to je pe bowo yi ti won fi se gan ko ye eyan
1: won ni oju oro ba ko je ka le omi o iru okere o je ko mi oba o toro awon la na mona mona won le nte enjina lo eyin te fi waya fun na wonu le yi won lo ta won si padanu o le ni trillion ile je ki na mo woduro
0: se mo pe won ni baba lo sile ai bebi te tin gbo ya oya ile ti otun te tin gbo ya ile si ibi tan ba lo na la ko ju si lori eto ibo ti o waye lodun 22 awon ajo tele mu yori wa nigeria ta mo si dss won ni awon bebi pe aye oni ri ta won so gbogbo awon to je ondije bi ko patapata won lawon o mo di abo yin won ka debi pe awon aye ori ise awon pe awon osegbe leyin enikan lodun 2027 dss lo so
1: won ni to lori ko lo pe bo tin je wa bo tin je gangan re o so pe oja won gogo awon nkan je han won ni awon osumo mi won tun pa awon agbe mejo ni ipile sapoto
0: won ni pe ijoba apapo n gba awon ti won je ara oke okun soro iyan awon nigeria be ni oke okun won ni ewo ade nlagun iya ara re ni oje o an sa ipa lori bi eto bo se de gbogbo lori wa si duro atun tesi waju ni debi pe abo o na lo je ko se ra to ye koko nigeria yo si wa ni abo e ma mi kan
1: won ti je ko pe ijoba ipinle kano so pe alasemo ponjo sugbon ko fi se ka o ipe awon odo won ti bere si lo

0: egi oloro ni parewu ni ipile Kano won ni bayi awon tin ko awon ti won ti toju won le tori pe won ni ile enikan ni ela koto agbara tori pe baba gbomi pale tan to lo tun so lo si koto agbara na lo ma gba pe awon fe ko ibudo to ma gba awon egberun mewa te pe egbogi oloro o ti ta won
1: won ni ko lu won ma fi se ni ani ko luwo ma fi kan wa aisan ati eti ogbo nkan lohun ba ko ma fi kan wa tori eni aisan ba ko lo ton yo jo gbaju se bi ope tin namuni arun jedo jedo won ni o ma nba won po ni Kano won ninu akole ti won ti ri pe arun ti fowo baba yi o lo bi egberun mokole logbon koda won ni awon eyan to ti olorun ba ni pe ni lowo arun yi won ti lo si egbe so ti se 1800
0: Olóògbé Sikiraide barista ni awon tira ti won ni alagidi loga alagbara balagbara o ba ti fe daran o ma ni awon eso atelemu yo lede wa Nigeria ton ma mulo tira laje awon DSS won ni se ri oro nipa sowo re obu are lori aye bi ajere ti amo si cybercrime won lawon gbe ko lowo bayi na ko lo ba won bayi won lawon yun sowo erun eyun nu bi asa awon igba
1: je je mo pe awon ti won je alakoso eto dibo ni orilede Iceland won ni oro nipa pe ki awon ajo European Union pe ko wa kon tate ogba apata lowo awon oni kojo ipe awon ose to bayi loya ki awon European Union won tun ma bo wa ba o da si oro de bi pe won Iceland ko tun pada sinu ajo egbe European Union won ni mo fe o sagba mobo
0: won ni obo lagun iwon re ni o je ka ile ise olopo lede wa ji awon sise akin won na won meta ni won do ni agbegbe Kano papa ni bi ti won ti ji sankin ti ipile Kano ti won ti ji won gbe won ni won do la won meta nbe o
1: lori oro le bo le je pe opolopo eyan na lo je pe won fara won to n tewo gba asu bakan na la se esu bakan na lorun se ma kunin ama ototo n la lata ma nla en to je odari agba National Institute for Legislative and Democratic Study won ni lodo ta won owo awon ko da esile to pe ko si gba ti awon gomino ni ma si agbara lo
0: won bi to pale abi to pale itase tun je ni o eni ka fi to paja paja jese jese tun je ni o o ma ni ti oro awon afefo te pe ijoba apapo awon ara ilu won ti keyan yan yan oke opu na ti ba wa da si Trump n bo Trump o bo ni ba e je mo pe ipile Niger ipile Sakoto Benue ati awon ipile mi won ni awon to wa ni budo Ogunlende IDP won ko n po ni awon kini won o deyin leyin awon agbegbe won ko n ko lu won idun ni o
1: won ni orogun owo o buru jorogun oko ni ni lo lori ara nipa ile ise efoko Dangote jeje re ta wala ti presi counter yi ale o wi pe awon oni ta epo fun awon alagbate epo ti ba n ko won lati okeku lati ma ta fa wi pe awon oni ta epo fun won tori pe won fa ja awon je
0: alagba Bola Ahmed Tinubu o wa enikan be pe o be si n ba awon hotel eru bayi o wa awon egbe alatako papa alagba Donald Duke o mo pe Tinubu o se Jonathan o e je ka mo sokan enikan ni ka gbele laarin gbogbo wa ki se tori demi se so mo mo wa lebi ki se egbo e mu aki mole be kan lo re o Jonathan kan ni Tinubu o Tinubu o se Jonathan o ba se meya meya atu rigi fun Tinubu
1: e wo be ba tin se yo te ya ta se so to o to ba ti di oro pe boya e fe ma pe pe eyan gbe egbe oselo atako e ma ka wa kun awon oni bayi ko pa nbe o egbe oselo PDP lo so be laaro yi
0: won ti je ko ni mo pe ijoba apapo egbe gbese o lori be se yo subsidy kuro e je ki a ri apere lara mo le de awon lo so di mo awon egbe oselo PDP na ni o
2: ti dake wo eye bi ni o to se na bi owo o mu wa bi mo ni àwọn tó mọ báyé ṣe ń lọ ló ń wáyé já ìbéèrè fàdà àmọ́ ẹ̀ ń dáàbò bò ní ẹ̀mejì ni ó gbàwòsàn ẹni tó kẹ́jẹ́ ìṣẹ̀dá ó léwu láti ti gbọ̀ngbọ̀n ayé ń yí bí ìṣẹ̀dá ti gbé ìka ẹkùnrin pariwo ààrẹ o ẹni tó bá tó wojú ẹkùn kó bọ́ sóde ìwọ náà gbẹ́sáyé aláyọ̀ tí ìṣẹ̀dá dá máa ó jẹ jáde pẹ̀lú yóò yóò bi ayé ìdùnnú tí ń tọ́ka sí ìlera tó péye sọ yóò yóò bi tàbí àlò rẹ lójoojúmọ́ kí mọ́lẹ̀ ara tó dáṣáká farahàn nínú ayé ẹbí ẹ yóò yóò bi tàṣùwà lómi mi jẹ́ẹ̀lì oní kápsùlù àtàpọ̀ pẹ̀pẹ̀ sáṣẹ́ẹ̀tì lọ́jà àti ilé ìtajà oògùn káàkiri orílẹ̀-èdè yóò bi tàṣù ẹ̀bùn ìṣẹ̀dá fún ìlera tó péye.
3: Ẹ̀yin mọ̀dé yìí, èmi gan ti máa ma polongo Mediana kiri ni. Torí ẹ wo kò sírí ìyarun tá ìyarun àdùkẹ́ tí kì í sunkún. Irú rẹ̀ le nígbà tó wá yá, èé ṣe gbogbo ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni làpálàpá.

0: ogun re ton pe ni 21st session eleti oje ti awon olorilede to ye ti ijoba le awo e ton lo wa ni lu luanda olorilede angola no so ni mo pe o si nkan to dabi ka wa ni isokan laye lai je pe boya a wa ni isokan won ni ogun ama ko ni o tori de yi won ni se wa ri awon le south africa to wa je mo nigeria ti won ko gbogbo awon olorilede to ye ti ladlawo won ni awon agbara to bele adlawo ni south africa won ni won o ri nkan se lori e won ni cause ko to di pe boya oro yo koja be agbara gbuyanju ka ti wa nkan se bakore le nto je alakoso ile okere ni orile wa nigeria sojo ile okere ati alakoso ile okere ambassador bianca odegun oju so ni mo pe o sese ko je pe ibi ti oro nlo ti south africa ba deyin bi awon kan ti won se ko si gba ti nigeria na o ni da para fun bi o baba je to je pe awon mo to je pe nbe nigeria to je pe awon na a pada ti se jara bagbe fun pe e gbale baba yin lo e no gbon iwe ro the nation la ro yi e ba run yi
1: koko nu we na lo nte siwaju woni abe ta fi fari guta fi yegega ese a gboro dori ati oruka so pe abe omumo o ma ni ati awon onisese jake jado ilede wa naja to ma nso nipa ti odunse o woni inu awon du ayo awon kun pe pe ijoba ipin bi meta ni agbegbe ti iwo orun yi won ti bere si tewo gbese nipa fifu awon ni isimi lenu ise o won ni awon dupe o lo gbogbo awon eyan te pe won ti ba won da si oro isese to fi je ki isise ko sese o nipa to nsoro oko lara awon agba o won je shift la sisi surajudin awomade miyaki bale olubori ore ni oworosoki won ma dupe lo gbogbo awon te ki isese to ko sese ko si lo ni irowo irose ti ko si da si ti lo bi won se fe o won lawon dupe lowo alailu oba salu bab ti won je olowooro ti oworosoki o bakan na ni won dupe oba kabiru adesegun bashiru ilu femi loye odudun oba baba agba won ni kan pe kogbo kan to o bakan na ni won oba alamu oloyede onikosi ti ikosi bale olubori odun fa won wa ni awon bebe ni o pe gbogbo awon eto se to ma fun awon elesi to kun iyan awon muslim ati awon omo leyin kristi ki won gbiyanju ko ma tare si a onisese o tori pe isese o ti n gbaye lo nile yi ati ni oke okun won ni awon dupe lo gbogbo onisese ni oworosoki ati ko sofe la pe won se gbogbo nkan leto leto won ni ope wa lo si odo alaga ijoba ibile ti ko sofe yanrebu moye sore ogunlewe ati council ward a ati eni ti o je akowe fun oro oye jije afunmilayo oke odutolu fun gbogbo boye pe won o ta inu ati gbogbo omo olubori odun fa ni ile ati ni okun fun odun isese to lo ni worowo won ni isese agba o pe ko ni baje ge bi chief lasisi surajudi yawo made mi yaki bale olubori odun fun ekore ti o wa ni oworosoki ni ina won na odun isese odun yi o si n lo na ni
2: Assembles and Talks. Ile-ise alalaji to gbonje fe gbegbawo bo. Nibi ka ba ni se lo si aja ti humura. Olorun lo fi ran won. Awon alasile atetu oloko ona ni fun gbogbo eni to ba fe ba won rin ajo. Ti won si sise ase pe balu ti se ile itura to ba gbamu. Bus ati gbadegba. Fun ziyara gbogbo awon ayo ni Makka ati Madina. Awon afa ati mo won jido ninu esin. Ti won gbo sunna wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye. Ni won ma to yin sona. Bakan na ba ni gba ticket. Local and international. Hotel reservation. Ajanu umra fisa ati be be lo. Ani Sunday die fun Hajj 2026 ti beni le ise won bakan na ni awon eto umra olosoosu o dawo duro eyin opo le ni e oni kabamo suit 337 ikeja plaza mubola tony way ikeja ipinle eko ni assembly travels and tours sikale si oba ni soro won ni 0913895659 tabi 0802303269 assembly travels and tours lo so pe think travel think assembly
3: Arike. Emi mo de to roju koko bayi.
4: Oju lo si ri. Se mo ti ma bo je.
3: Ah, emi ni mo se.
4: Eni ba ri e bo se ile furu koko. Ye ani bi o le so kidi le ka to wo busu. Yo ro pe ni se kidi lo nko la ni. Beke, o ke te ye o ni ti to sade daji ona. Ki o ti kari wonu bi epo lo to nkan e.
3: Ah, ai sa ta ru mo se nkan o. Emi wa ni si se bayi olulu fe.
4: Se emi ni ma se lo so fun pe ka lo moju to rara yin. Brada o fo ga ma ka. O we mogi baba o ke ho.
3: Ki lo win. Iwo na soro soke. Se mo se se fun baba o ke o. Ko mara yo to gunja le re. Olugbo je ope igorogo ara titaje ara tita ara yuru ki bata o ma bo lese omi eyan ko sun o baba oke o le lepo je atura gori yi ke yi aisan to fe dani gule baba oke o kale si shop 10a oye color shop x la doju ko di palace church jakonde gate oke afa igbo road epo 80944711438094471143 baba

0: ma tare epo sita ni orile wa Nigeria won ni wo ta won tinu ile foporin ipo lo si million mewa dollar to je pe ipe awon eyan lotu losi na ni won wa dawo si to fi je pe o sese o won ni e ma tori pe fe paja ke pe ni dugbo olugbe tori pe e ti ri alowo lodukan ni orile wa Nigeria ke wa fenu shaka modulari finally e je ka won na mi e je ka won na gbaye awon odun lori akoko te ko awon pe awon modulari finally won o kaki won ye pere won o da awon watersmith and petrochemical company won ni iro e yo ta won seyin gidegbe
1: goko no we ni lesin gbadun monday fm not law 192.9 radio verse wa po to carry aye ani koluwa o ma fi se ni koluwa ma fi kan ni aisan to gbogun ati ti o gbogun ko lorun ba ko ni aisan ba ko lo nton yo ju pa jesus se bi ope ti na mu ni nje je mo pe awon ajo to ri so ni pa ile arun ogbe ni ipinle kano to pe ni kano state for disease control KNDC won ma tin so ni o pe lati ni osu ke 22 si asiko ta wa yi won ni gba ta won se ito pinpin nje je mo pe run 19 39,000 awon eyan ni won ni arun so je pe ninu ngba ta won tu wa sha e o dada won ni awon fi dire mule pe ngba ti won wo awon ti won ti won ni arun to je won ti arun jero jero a wa ri pe 182,000 na lo je pe ngba ta won to kun dada ko si oda bayo won ti ni arun yi won ni kilo wa kilo to sokun fa arun yi ni opo ninu awon omode kekeke ti won ni arun lo je pe won o fi lati gba abere ajesara bi pe ngba ti won wa wo awon to ti ku sowo yi won ni wa lo si bi 1800 en to je fun awon ajo yi ojogbon Muhammad Adamu Abbas ona lo so fa awon ire lojo aba meta le to poja lo oni ngba ta won pa akosile awon eyan pe won ni arun yi ta wa wo itan ki lo n to sokun fa re an ri pe awon ti won fari fari e ton ko ba awon eyan lo poju to je pe iyona awa be ti won fi n fa fun won won ni kini un o wa ninu to je ki arun ko ma ran opolopo awon mode omo kekeke to je pe won lese lohun sugbon to je pe ona to n gba ati aife aisle fun lati pe won gba bere ajesara lo sokun fa bi won se ni arun na ni ipinle Kano to wa je pe egbeso awon omo 1800 won ti je olorun ba ni pe lori e eno gbo iwe iroyin new telegraph laaro
0: nbe koko nu wo re na lo nte si waju won ni eni egloro le o kolo ko saanu won ni ipile ti Kano ni o e je mo pe joba ipile Kano won ni awon gbiyanju lati ko awon ibudo I atunse ibudo aye iye aye eni pada fo won lo egbogi oloro won ni kekere laari leko yi ta n pariwo egbogi oloro won ni be ba de ipile Kano ipe egbogi oloro ti won lo ipe o kan ti o won ni opolopo awon to lo egbogi oloro ni ipile Kano awon iyawo le won ni ogun kole ma ro pa awon yen odi ni won pe won lo ti ro sinu igbo won ni won da je to je pe o n se akoba fun opolopo won won ni ese ile ni won ni opolopo orisisi egbogi oloro ni won lo won ni bayi da ipile Kano won ti n gbegbe se o lati ko ibudo kan ti o gba to lo bi 10,000 drug user te pe arin odun kan sasiko yi na ni won fe fi ko ibudo ohun lati le gboti asilo ogun lati le egbogi oloro ni ipile Kano gaga awon ajo kan ti won pe ni chairman of the Kano state multi agency on drug abuse and illicit trafficking muyi ramingado bi baba na se nso di mo nigba ta won oniroyin soro oni igbese ta won gbe yi pe o je igbese to ya ki o lati ri pe ba won ba ti ri won titi bayi to tin yen de yen de to tin se jakutaku ka won nawo gan won ni ta ba ti wa nawo gan won awon o gbe won lo ti waju awon aro ta ba ti gbe won de waju onidajo pe won a dajo fo tori ko ma da bi pe awon jiyan gbe pe e lo toju e sibi ti e toju e oni be la won ti ma ri pe won yo gbogbo nkan buruku to ti wa ninu eje won e detoxification won pe won le ta ba se le tan la won ma wa tun alamori won se ba won so rehabilitation won ni leyi to ye pe o ba ti tun alamori won se won o ronu nipa egbogi oloro mo won ti n joyan awon wa ko won ni owo le ta ba ko won ni sewo tan skill acquisition pe awon wa ri pe awon oro won ni agbara lati le je ki pe kon fi wa buruku ma pada si die mo won ni gbogbo eleyi na lo gberu te pe ijoba fi awa dipile Kano pe egberun mewa awon to mu egbogi oloro ijoba ipile Kano fe tun aye won se
1: o koko nu we royin te si waju ohun na ti omo eje ko lo mo tori pe akiri dagbaju nkan ta ba mo lo nti o ti mo o sagba eni won ni jeje mo pe ponu awon eyan to ye pe o ye ati dibo ni won mo pe ibu awon o le se ko je pe oni o gbeyan wole to je gan oun lo le leyan kuro lori alefa ta le to pasa mo ro yi laaro yi en to ada ile igba sofin ipile Eko right honorable Adeyemi Ikuforiji awon ma ke si awon ojo dari awon ajo to pologobo fun are Bola Ahmed Tinubu ati Obafemi Ozate to pe ni BAT stroke ke o campaign organization ipe to ba fe gbianju lati ri pe won fe ba won eyan soro ko ri pe won tan ina lawon di odo awon ti won je awon ti won ki

0: 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every keeps you going.
1: Matress yi o le wole ko le wo
2: kilo de to ntira ka tori ko fe gbe matress koja nje o mo pe o le sunrun to
1: lori matress to wa ninu apoti duro abere yi je matress to kun loto
2: be ni matress restorer ati lati ni se vitafoam ni
1: ha o mo nfe si o n tobi si looto
2: to ni itura nla nla apoti kekere kan o rorun lati gbe o se gbe koja lenu le toro lai si wahala ninu
1: o si ri bi ere wi pe o duro daada looto ko daro daada
2: be ni pelu matress restorer ati compressor so lu idera matress vitafoam ninu apoti itunu irorun ati niye lori gbogbo re ninu apoti kan vitafoam ona igbe aye to dara
3: koko nu wero yin te siwaju adupe lodo ati gbogbo eyan te ngbadun wa pata aku we te wa le te ngbadun wa yin ti e nkuru oja yin ki o awo abalagbe e wa bayi olotu wa laaro yi adeyemi adesanya adiloko ade mr pilot bende ero to nte tunji olalekan loko mi ati abiodun folorun se o je ki awo abalagbe e tori pe ojo ohun ti presire ibi ana evangel fe ayo mi di agege oro egogo loro yi opo opo lowo awon ndle okay ore gbogbo lori o po lowo awon ndla gbogbo ti won gba ni bo ni won ko si se ki se pe won tun ta fun awon elomiran iru ijawo o ni won fun won e tun bero lowo mi
4: bond e po ojumo ojumo alaro ni ma je fun wa o pastor toyin alaje p lati koka ai bero olorun ife owo ati abikira fun ofilede lo nfa awon to ngbe egbogi oloro eni ti o ti te to je bi ki ijiya to gbopon wa fun won ire o god bless bond FM
3: mohammed masud imam masud imam kawo lati wa yaba o de fe o wiwa ni ti pa ba kuro ni inu okan omo omo eniyan ayo to wa fun iwe baje bi be eko yo ma lo be ni o
4: saubat akete pe alago lati shola ke street ni musi iro pa oro fun ro ni nigbati ndla ba mu baba asale egbogi oloro kan to safihan to ba tu ya e tu ri won pada ni budo won ti wa tu diya ti wa tu pelere nla ta tu ma

0: lọwọ loju agbo ti e mu to e gbo ti kọgbọn se bi gbogbo nkan to ba e ti won se a lo e ko ti ma se gbangba ba ile ma ri won to ma danu ariya ma nowo lanla ele na lo ma tu fun elomi na ni gbo si nkan kan agbejule ni won gbe gi elera on to fa ti loro to fi po ya mu
1: ra oruko mi na won ba sola te ma so mo lo pataki ni ala biji alss e je ki ijoba se ija to nipon nitori o ba won waje ati pe awon eyan ba legal person se mo o God save Nigeria
0: Dr. Tu ati Abiodun awon to gbe ogun oloro ati awon to nta eje niyan ni won o owo ijoba lo wa ti o ma ju won si ewon Ayodele Fashola lati Olokuta Iloye Sango
1: Alaja ba so le lati odo eran igodo se bi ai ni be Olorun na ni soro ti a ni ni orewa Nigeria ti gbo ba be Olorun awon ti o ba je bi esun aboje bi orun won o ni ma fi won sile mo e bere lowo awon ajo NDA won ti won mu ta ngboruko won kini nkan ti won se gan se lo ye kan mo wa da fun ni gbangba ta ti gbugba yo si ri ijiya ti won fun won ti won ba ti se bi awon eyan won ma sa fun an gbe igbogbo lo sugbon nigba to je pe pupo na ti abo arola sola ma ri akira bo won
0: Sheikh Olawale Trimi si ujo prayer warrior Olorun Sogo Street ni mo se e je ka be ro Olorun ibe Olorun lo le yanju gbogbo nkan
1: e ka ro bond fm o lagbara o ogun lo lo si boya ki won ma pa won lese kese tori o ti ba gbogbo odo laye je ton o isowo nawo won lo de ariya o koja be awon ajo to si ogun oloro tubo sun sokoto won omo to ni iya ohun ni ohun na oni fi ojo kan orun ni o a je ro se da lati ikorodu
0: Aya sewu alagbo lati Oromola onikaluku lo ma mojuto omo e o aye wa e o ti di aye ekeede ki onikaluku mojuto omo ma ya sibe Olorun a fun wa se o afa sewu alagbo lati Oromola
1: osupa igene lati lasamaja oro ogun oloro yi o ye ki o ti kase nle bo kuku ma dajo ku fun won boya eru ku yo ma ba won a lo fe ku o dabo
0: e ka oro ola ito babo loye lorile o ga o gbogbo iwa baje iwa lowo awon alagbalu ni ko je ki agbara awon agbofiro ko fi ran won tori gbogbo iwa ibaje yi ki ko darara o anu wa pelu awon alagbara ki lo de ti o je pe fe owo ki olorun saanu ile God bless Nigeria
1: oloye jele abododo jp oba ile ti ilu ijedodo chairman coordinator little balance forum won ni amukun erewo oni okile nwo le opo awon mo ti o je pe won jare lati lere gan lo je pe lati ti bres ni rin pelu awon ti won mo gbe ogun losugbon to je pe awon baba ati ya won won ko bi ara si won iyan akoko ikeji ni pe aisi iya to do lori awon eyan won yi nlo fa to je pe ise un tesi waju awon olukan si nbe to je pe abowo fun to je ilu ta ma nso pe a nse won ma npa awon eyan to ba gbe gogoro ni boya ki ijoba ku ma pa awon to ba olorun yo je ki ilu le ni afomo God save Nigeria Oloye Jona Abodoro JP Oba Ilet Ilu Ijedodo Chairman Coordinator Lagos State Balance Forum
0: Imam Alaya lati Macaulay Street Olorun Sogo Mose Oro te mu laaro oro gidi ni o se ri eba na la ri ba wi o to ba ye pe awon ti won se nkan yi won to to je won ni elomi otu ni igboya lati wonu ise yi o fa ni pe won o fi aja won ti won mu won fi won le won gbara won jo se daruke wa gbe gbogi olore wa tun lo tuta fe gbogbo to nfa ti o fi ri be ni ile de wa naja ni imam ya lati Macaulay Street
1: ai re ma pa tun lu se lu mu sin se gbogi olori oloro yi o je nkan ti o ni po girigiri o e opo ninu awon ti won gbe gbogi oloro yi won o fe fi le mo odun mo won ti ijoba ba ti mu eni ti o gbe gbogi oloro ki won ran nise ateni to ran nise ateni to gbe gbogi oloro ki ijoba jo loju ese fun won bi oya won fun won si ewon gbere ni abi ge won ni owo kan eyin won le je eko fun awon mi to ba tun fe don iru rewo God save Nigeria ari ma ko atun le se no se gbe alu eko ajimo se ni
0: gbo ka to gbo won ni ijoba so fi oran won o se taje ki olorun ko danu ko olorun ma fi ati je wa si bi ti o nira igba mi ba lo fe mu enikan pa o si ran ti je ta mi gbe wole
1: ah
0: iwo lo so be ni sinbe ah o ni awon ere atoka ko
1: orisi si be ki ni ere atoka lo ti ka
0: atoka ni
1: emi o mo npa
0: o da bo e ti gbo yen o abiodun folorun so loko adupe pe ntete si wa
1: adupe o le ko loko mi lagbara lo ba ose yo dun fun wa ire o
2: energy energy big big big things in my life Big big things ni mo like yan yan yan.
3: You know my people where they listen to Bond FM 92.9. As today be 31st of August 2026, we last day. Hey, Chicken Republic say in 10 days combo pro

0: seri o digba to ba data source pada sita ko fi kun awon osise won owo lile lawon ara wa fe ni so ewu seri ta ba le so awon ko ribi ga se pe so buso la awon kokon be je pita ba se te ba ri bawon yan se nse balabala bi gba ti o so fi mole ko ni iko imu ti ri ri lowo lowo bayi o ah iko iko
1: di awon awon mo ta ku to po ni lu tori pe won ko awon to nbe n lan kan fi po si ne fi po si lo di pe won ayin pe won fi gba yo se be je won kan ni ta wa je ko we to to ba gbe na ni e na
0: Hello.

0: tu wo ko ba nbe nigba ti won ba lo kolu awon agbegbe ohun won so di mimo nu weroyin laaro tun ni pe papa ju lojo jimo tawon muslimi man kijimo ati lojo sunday awon christiani ti won ma wa ni church lati sesin won ni gbosipo yi ke je ke awon aiso alabo ki won ma rin le gbegbe lawon agbegbe ti won tin kijimo ati agbegbe ti won tin se sunday service yi won mo ipe won gbe igbese won si so oro jade latari bi o se je pe ninu osu august yi oni pe awon kan won tun kolu awon ibi kan to si je pe won ko lopo awon eniyan nigba ti won pa awon eniyan ni ipa ifona fo su lo bebe ba kan na ni won so ji mimo pe ni inu august ta wa yi won so ji mimo pe nkan bi mokolugun ijinigbe ohun na lo waye ni ka jake jade ipinle Niger ti won se so di mimo ipe opolopo awon olujosin ohun na ni won gbe lo o to awon awon aribon yi ti won ko lu moshalashi ni awon agbegbe bi de gidan sana sabongida ati masa abule masaka ti gbogbo won wa ni ijoba ibile bugu won so di mipe ninu forokan eleyi ti awon odaran tori gbogbo ti won fi si won fi lede ipe ibe won ti ri opolopo awon omode abirin awon agbalagba arugbo kuje kuje to je ipe bi won se gba ona ni won wo won le to si je ipe inu gbokijikiji oni won ko ti won fi iya je won ti won si so fun awon ijoba atawon eyan ipe be ba tete kowo jo ipe ke wa fi gba awon isile won ni pe e so pe o ti lo won ni bayi won wa pe ijoba ipe ki won dakun dabo ki won tete ko awon iso alabo wa si gbogbo agbegbe yi latari bo se je pe won ko lu awon eyan ta ni to se npa won ni ipa ifona foso eni to je alaga awon christiani ni orilede wa nigeria yin ajoka bulus yana ohun na ni won so eleedi mimo o ni ibi kan ti won pe ni saint michael catholic church eleyi ti won ni o wa ni katangura ti baba na si fajuro gidigidi bi won se npa awon eyan ni ifona foso ati muslimi atawon christiani
1: ko no we ro interest wa jo no we ro nation eyi to jade lo tun ni won ti so mo pe tel ki na otan o ya ji ki mole koshon ko ton yo ni igbese kan iti en to ja adigerupo gomina mi ipinle ogun ti won tun gbe yo bayi ti won pe ni light up ogun state e ton imo ki gbogbo mole yo latari igbese itesiwaju pese wonun ti senator to soju ogun west to tun gbe yo ni ipinle ogun lo so mo pe ko itidibo meta ototo lo se tan lati pin marun o le irinwo ina itosorun lo ma tan kakakiri awon ekun itojudo meta ile ogun oita gbo so dimo pe opo ina itosorun solar light na lo de ni o de ni ola ti won be se pin kakakiri ekun itojudo meteta ni da gbo so dimo pe senator abekun adiola ya iso di mimo bi pe ogun west wo gba opo itosorun solar light to di ni egberun meji be ni ogun ti yo gba egberun kan ati irinwo be ni ogun sa awon yo gba egberun meji o le ogota to je ti abe oka o se senator adiola so dimo pe light up ogun state project awon se lati je ki okuku primu primu ko pora ni ipinle ogun ki no ma tan yo gbogbo gba fun awon eniyan ni ipinle na senator olaya yi ko na la dide dupo egbe osilu apc gege bi gomina ipinle ogun o wa so dimo pe ilana ipinsi agbara na monamona o je ohun lo pupo lati je ki awon ileise kereje kereje ki won ma ri ina lo iwa abaje iwa ọdaran ko si dohun afisẹyin nigun alari fisọ orun gba awon eniyan o keyan ma rin lalẹ ko si lero pe ọsan gangan lo se gbagbe pe senator to sogun ogun ogun west ti olayayi la gbọ wipe egberun lọna ọgọrin itosorun solar light lo ti pese fun awon eniyan ni ẹkun ipinlẹ ogun lati igba to ti wa ni ori alifa lati bi ọta to ti jẹ senator ni ẹkun wa se iriri pe transformer to ti pe na ko niye tohun o si tun pese ọpọlọpọ rẹ fun awon eniyan ni ipinlẹ bo ti se fun ile iwosan lo n se fun mọṣalaṣi bẹẹ lo se fun ṣọọṣi ẹka nu iwe iroyin nation to jade
0: mo ti nawo gan iwe really trust la to jade laaro toni o latari wahala ogun oloro to nlo lotun lo si ni ipinle Kano o won ma nso di mimo ipe ba ipinle Kano won ti gbe igbese kan to lakin o lori oro awon omo ta lo fa won so di mimo ipe won ti gbe igbese lati don eleyi ti won pe ni rapid response center ti won pe bi ti won si so ipe o kere pin awon omo egberun lona mewa o na lo je ipe awon okojo tawon oko sibi irapada yi iyen rehabilitation tawon o si se iwosan fun won ni

0: at orisi to je ti area peak command ati awon eso agbofiro ni ekun re pelu ile ise panopano ti won ti ti da si oro na lati igba ti isele na ti sele won so dun mo pe alafia o ti njoba ninu oja to je ti wa zobia market ni lu ikola ni njoba ibile agbado oke udo ni ipile
1: Koko nu we royin tesi waju loro to mi ninu we royin New Telegram won ma ti gbe oro kokale sugbe mi so wipe obirin ni mi mo pe lola sugbe laro to ni ni temi ni mo wi ni temi ni mo so wipe obirin ni mi mo pe lola latari kini latari bi o se je pe awon obirin kan won ma tin ba wa obirin loju je ni ipinle Delta bi awon ajo NDLEA yin awon ajo ajegunjeru ti won gbogun ti awon ti won se daru ki ogo lori ni oridede wa Nigeria se nfi lele laro to ni Wani opolopo awon ogo loro ohun na lo je pe awon ti gba lowo awon eyan to si je pe pupo awon eyan ta won gba nkan ni owo awon ogun loro I lowo e won ni awon obirin ohun ni won wa loke pepe ti won sise labi ohun gbe eni to je oludari ni ipinle ohun iyen lagba lilu amidu bi o se nso di mimo ni elu ile ise won eleyi ti o wa ni ogwachukwu ni ni won tin so di mo nigba te pe won tewo gba alejo awon ajo kan ti won pe ni Delta State Bureau for Orientation and Communication so je pe en to je oga won patapata doctor Fred Latimo ohun na ni o dari ipo ohun so je pe won ni ipolongo ti won gbe dani ohun na ni pe drug free Delta State ohun na ni won gbe dani o wi pe ke ogun oloro ki o di agbawole bi iseri ni ipinle Delta baba na ninu oro won ni aarin odun nikan won so di mimo ipe awon ti awon ti ka ogun loro mo lowo to si je ipe egbelemuku owo bi 2 billion naira yen billion 2 naira won ni awon obirin ni o e bi won se la kale ninu gberu laaro tun ni oko nu we royin o nte si mo ipe awon ti awon ti ka ogun loro mo lowo to si je ipe egbelemuku owo bi 2 billion naira ye billion 2 naira won ni awon obirin ni o e bi won se la kale ninu gberu laaro tun ni oko nu we royin o nte aju sugbon mo pe ta ba si je eka oro aje ki a si lo gbodwa oko nu we royin ko ti tenu bepo opo pataki lowo lotu wa laaro tun ni yen ilu gbaju la gbagbe lowo bo ti wa pilot yen adiolu adupe dupe bi oru fola kalyan ati se de bi eriku ni baje oreluwa ogunike ni loruko titemi aki gbugbu awon ti won po lowo lodo wa ipe ataje arajere
2: eku dede asiko yi oruko temi ni odunpa oluwa seun ki la mu wa fun wa ni asiko yi eye ngiro ko dupe lowo olodun fun ofe to fun wa ibi to tin mu wa bo ibi to mu wa de ibi to de mu wa lo ni ileise Bosnet Creativity World ki lo gbe mi wa sori eto ni eni se mo wi pe ati di orita ko ye wa mo ninu yi nibi ti awon eyan tin sise bi erin ti won jeje riri e je ka bere lowo ara wa to awon graduate ti won jade lododun nilu wa e pupo nu awon won fe se business eru n ba won pe iru business wo la won le se ma mu owo wole lojojumo ise kan wa te le invest yin si pelu fokan bale e ma ma ri owo yin on a daily basis se wo mo so yi ise yi ti wa la tete ko se o wa nisin o lo imo wa nje ko ye wa wi pe a le modernize e and adu pe lowo olohun fori ofe kun ta ni le se wa wo pe ba se n da won yan le ni won bere ise yen lesekese nje o mo wi pe o le bai iwo na le ni mini modern bakery o le lo shop kan yen abi ka sile to ni yen ka fi wa be ko modern bakery si be paint factory then because motive le se wa ni wi pe ayin le ko ke de bere ise yen lesekese anfani nla kan tun sele bayi mo fe train awon eyan online lori wa fun ose kan pere kini mo fe ko yin ni online bi e se le orisi bread meji la a fe ko yin bi won se nse sardine coconut bread fruit bread honey bread or butter bread banana bread o ma pe orisi meji la now ojo keji a ma ko yin ni cake making and decoration latest recipe ojo keta a ma wa ko yin ni ice cream ti yogurt gbogbo awon kan ti mo so yi videos na mama tele e kerin a ma ko yin ni pizza fun eyin te de mu painting a ma ko yin bi won se nse satin paint matte paint emotion paint texcoat paint marble paint gloss pop paint o ma pe orisi meji la ti a ma ko awon to ba lori ofe lati mu painting ti o de ma lori ofe ti bere painting business lesekese ka to pari training o ma wa very interesting go iwo na le ma se

0: se ri gbogbo ise ta so yin pe o nse pe esin ni wa fun life practical koko da yin lekan gbogbo information to need lati mo a ma pe online then ose to ma wa tele ni life practical wa ma bere ni ogba aguda ni keja wa nbe bayi now awon benefit wo le ma benefit enrich equipment ko awon equipment le fa awon student wa you need the oven or fabricated oven ti o le ma san owo e die fun osu merin tabi osu mefa iwo je ka pade ninu da tabi iwo need the spiral mixer to ma mix the flour yen to de ma di dough iwo je ka pade me tabi iwo need the paint mixer to ma po 50 kg ton le kan na iwo je ka pade ninu da ni leko yi a ma pere pelu nkan to ni ko digba to ba to ni 1,500,000 awon irinse igbalude kan ti wa ta wa ti ko wole ijoba fun telu certificate wa ori ofe tu wa lati po awon student wa lo si ibi to ti ma se industrial training ni awon ile ise ati set up fun awon student wa opportunity to attach mo kan and adema mentor e bo se le bere lati bere titi ni bakery e adedupe lowo olohun fun awon testimony to nja e ma ye ka rora wa pin ibi ti won tin rora ipin lawon mi tin sori ire nbe so e ma ka soro di si Nigeria wa yi e je ka pade ni ale ola 8:30 igba ta mo to gugu awon yan ti wa nle ni a ma re online yi elo ni owo danileko wa be ni fun to ba lori ofe lati sanwo won le ni ko nse 15,000 lo ma ko den se 10,000
1: 6,500 naira ohun lo cover both online ati physical class to ma wa office wa wa se awon to ba de lori ofe lati tete san ni aro yi a ma fun won free video cd and handout to worth 7 naira lo fe
0: e pe mi leyin eto yi ma fun la account number ti san si first 40 people to ma koko pe mi
1: nikan ni won ni anfani si video cd wa ati handout lo fe pelu 6500 naira owo training fee
0: now awon to ba ti pe 40 ta ba ti so fun yin awon yen lo ma ma san
1: 15000 naira
0: e pe wa si ori ago wa
1: 09031539605 lekan si 09035309055 mama riti pe
0: mo whatsapp number mi na niyan ma da yin lohun lese kese ma de ma fun yin
2: oro aje mare o ore ja jo se dadi ati mommy e tete wa
3: ku de ja suko yi gbo bi ti e ti lanfani ati mo gbo mi oriko mi la kan o ti gbo aye pe baba gbo ora olotu sara ti le se wa wa ni number 13 akiwale street off thomas alako ogba bus stop ogba ni keja ni lu eko nbi ni le se wa arun sara nikan le mi mojuto ati mu odogun ati bere ko de je duro ka mo le duro ka bere ka mo le bere gbadun paja paja owo paja ese ti ba to fi bo lese elomi ko ni mo elomi a ma ri tage bi eni to fe subu tabi bi omode to se nko yin bi ara kuku tai tai tabi ko dabi pe ko si eje ni tabi gbogbo ara mo arun sara yi ti so elomi di arugbo osun tabi ko ri egbe ara kan kudele tabi ko ri die ko wa ibi ti yo fi dire be ni arun sara yi le fa airorun su be apele bi ara tita ara jija je tabi ki nkan ma rin ka te elomi ti e ti o mo pariwo tabi ke gba ara kan wuwo o la ba di ni te elomi abese wuwu pete dide fun ya bayi ko bo wa si office wa ni number 13 akinwale street off to ako ni ogba bus stop ogba tabi ke ko ni sori 08036 39 6 11 08036 39 2 6 11 ti ba de a fun yin ajegun be ni a sayewo fun yin pelu ayewo gbalode ti o mo so bi ta won kan won yi bi ko si ru ago opa mo se eyo laseju tabi ke yo yi mo jade dada kore sere ati si awari lori ogun iseto la rojo marun e ti mo dupe fun olorun lori arun iseto oto ni iseto be ni oto ni ito sugar eyi ke le baje o dupe fun olorun isara ni olorun fi gbe ateje kaakiri ago ara omo eniyan ti o ba lagbara tan o le ko ba eri eniyan ti o mo ri kurukuru tabi ri biye tabi ko fa idakole fọlọmọ ọkùnrin ṣe kan sun lọ sida tàbí kó má lè ṣe rárá tàbí kí nǹkan tiẹ kéré òtítọ́ àti òdodo tá a fi ń ṣe iṣẹ́ nílé iṣẹ́ wa ló sọ wá di aṣíwájú ọ̀nà bá dọ́dọ̀ mi àkànwò bàbá gbọ́ra olótùúsà ọ̀ọ́dúpẹ́ fọlọ́

0: kono ni ipinle Eko to je pe lori forex trading ni bibi ti oga agba ile ise Pips Arcade Forex Academy fun ara re ti opo awon oludani leko miran yo ma fi iriri won ba soro ti opo eniyan yo ti ma bo ninu ogun aini ti iwo na yo mo ona abayo kuro ninu ipo ti o wa yi bibi dani leko yi ni o ti ma ko bi e ti le ma lo phone to wa lowo yin gangun yen lati ma pa owo porun bi e ti se le se karakata lori internet koda ki e je onise owo tabi onise osu ko di ise yin lowo rara o onise owo bi iya eleja ya lata iye elepo bikila mechanic foga koda o wulo fun awon agbe to je pe won sise agbe ti won ma sowo won ma ta ire oko won to ti je pe bi o ma mu owo sabo wole fun won phone ti o wa lowo yen na le ma lo ofe ni idanileko yi ti o sumo si ko nilo wipe e sanwo iwole rara abi e sanwo fun idako yi a ki dagba si ohun ti a ko mo bi o ba ti mo ona ti lo ero ibanisoro re lati ma pawo wole o ti di lowo sabo wa Pips Arcade Forex Academy ki se ya nitori ero oko elomiran ni wipe gbogbo ise lori internet ni jibiti bi oko eni bada ni loju afi iwo na ma bo ni bi idanileko yi
1: ijo Wednesday osgogo ni yo waye o ejajo pade nbe
0: ago mokanla aro ise Pips Arcade Forex Academy yo se idanileko yen se bayi
1: ijo Wednesday ose yi gogo ni yo waye o ejajo pade ni Pips Arcade Forex Academy ibi na ma wa nbe
0: lago mokanla 73 Allen Avenue Ikeja lo ti ma waye ni ipinle Eko ago mokanla aro gerege lo si ma bere gbogbo eniyan ni lanileko iwa fun o yala oni tabi oko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe ti owo onise osu okunrin obirin abi iwo ti keko jade ni ile eko to n wa ise ma tumo ma joko tetere iwo na ma bo lodo wa lati se idanileko yi lofe ni o idanileko nla ni o nitori awon agba oje yo wa nibe lati ma ba yin soro ofe si ni idanileko yi pelu idanileko yi yo waye
1: ijo Wednesday o yi gogo ni yo waye o ejajo pade nbe
0: boda ofe ni o ko nilo owo iwole tabi owo idanileko lagba aye sile iwo na te yes sori number yes ni ko send yes send yes sori number yi 08063422699 lekan si 08063422699 bi o ba le bi idanileko yi a o fi ona ho koda wa tun lo sile pelu ida 30% yen 30% owo to ma nilo lati bere oko re lesekese oro to ba dani loju ki kose lenu eni idanileko ti wa tun ri ona abayo lati bere ise lesekese ni Pips Arcade Forex Academy ni 73 Allen Avenue Ikeja ni ipinle Eko bi o ba fe kopa ninu idanileko yi ti wo na fe ku kosi send yes latori phone send the text message yes so the number yi 08063422699 lekan 08063422699 oriire kede bala tetere oro to ba dani loju bi ko se lenu eni lakoto ara Pips Arcade for Academy awon won ko ri wolu ti won ni kaku ni ko ise ati osi kawa na do loro kaye ma se ta fun wa na ni gboro iwo na darapo mo wa lebi sa to ma waye
1: ijo Wednesday ose yi gogo ni yo waye o ade nbe
0: laago mokanla aro
2: den to fun ni number yi le fi ko ma ba di pe bi nba lo tan ko ma dari ojiyan number yi le ma pe si e send yes si number yi kan na be ba ti send yes si logon bayi ni ilohun number na re o 08063422699 08063422699 to ba gbiyanju wo na o ri pe ona ala fun e o ba ti sun o ma sun si waju ni sugbon to ba ti sun o sun tetere
1: ibi na ma wa nbe nitori pe ajo ma asori re ni odun ya be odun to bo na ko ni je iwo fun gbogbo wa o di ojo Wednesday lagbara Olorun o da

0: Lafarge ti paro oruko.
1: Bẹẹni o, Lafarge Africa PLC ti poruko ni HBM Nigeria PLC. Oruko ti yi pada. Ṣugbọn ojulowo cement an pese oyin pada. Cement to oju owo to se gbarale atawon ohun elo ile ta fi ko afara mainland geta. Gbogbo ile igbimo asofin agba. Afara ni ati ekeji. Ile gogoro koko asu Ibadan. Gbogbo National Theater ile nla ni ikakiri Nigeria latodun 1960. HBM Nigeria PLC amo si Lafarge Africa PLC tele o koja ile kiko
2: kiwe aso lewe owo ikeko egbona iko
3: iya mi ile ibusun ti mo sun ti nile ati sade ni mo fe o mu ka
2: ti nna owo na ni jare ba se seto ba won mo wa se ma pada si we won ero ti wi pe omo to pa sunu alaafia o di dodo ninu eko re awon dokita ti e jeri wipe orun je okan ninu to mo do nilo ri chafafa ninu eko won no table sun moka fun awon akeko layo loni
4: moka din comfort to life since 1959
5: Alaafia wa se pataki o se koko to ba wa ri be ki nipa awon egbogi to njade lati ile ise ti Metayo Trade Medical Nigeria Limited se lona igbalode ti ajo Nafdac ti fowo si okan lara egbogi be ni BNC capsule ti o kekere nka geye kari aye to gba ni lowo arun ta ni bi eni fi omi atapara nkan to rin tabi bo nje ka kiri ara ja to mu ni lowo tabi lese bi ati eyin ba di wahala BNC capsule won ba ifun pa to ga pada tabi ka ya ma lu pepe ati airun dede won tun je ki oju mole kede BNC capsule ni ti yale lo ti o to yin e fe lomi o wa ni awon pharmacy chemist ladugo yin
6: ore ni won le kan ma rin ka kiri ara e bi ko tabi bi aran ara tun ma yin o leyin we egbe kan ara e ma nputa itai ah ija fara lewo o
7: ore mi paja paja nko iṣan ara fifa so deze to nkuriri nkuta itai
6: gbo gbo gbo ogun te yin le lo ko yin e fe lomi ibe se dara to ni BNC capsule yo mu okin de ba ara to nta to yin ni iṣan ara to ti re aji pepe arugo atakebe paja paja wa ba nkan to npuni je tabi rika kiri ara yo pora oju amole kedere orun sun ewe ati igbole wa ni won fi se BNC capsule jade ojo nafda si
5: ti se ti Metayo Trade Medical Nigeria Limited lo se BNC capsule jade lati pharmacy to somo yin e pe 081-033-6934 bi ayi pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita re o
8: igbogi mi ni motif capsule ti mo se mu se da mo se bi egun ba san ni tadoro ni ibadi to nfa ni so ai le rin daada bi ori kerike ara to nro ni Motif capsule na o ni awon pharmacy ati chemist ladugo yin
7: agbe ofo ke ajo are o lo abiru kiti eni gbe eni mu go wan de oro ni ori ara re ni o mi ru o
6: egbon mi enikan o se yin are ara lo nba yin ja e so bo se nse yin ka gbo
7: Ìṣọ́ra ń fà mí so, orí kèrígẹ ara ń dùn mí, ìgbà gbarugbo jẹ́ tẹ̀mí, ìlérí ogbó náà kan ṣe kejì máa.
6: Ààrẹ ara ni, oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lòmí ìbò ṣe dáró ni Motif capsule. Egbògi tó kápá gbogbo àmì àti àpẹẹrẹ tẹ̀lé o. Ẹ lọ́ra Motif capsule, kẹ́ ẹ máa ta kébékébé padà.
5: Ilé ìsìn Metayo Trade Medical Nigeria Limited ló ń ṣe Motif capsule jáde láti mú sí tó súnmọ́ yín ẹ pé 081-033-6940. Ratan haba capsule to je ka kunrin ko poki poki daada to nse ole okunrin di alagbara awon iyawo le won ma ra fun oko won ratan haba capsule o wa kaakakiri awon pharmacy ati chemist ladugo yin

0: kaabo so ko ale se bono fm nan su dot nine ini na ni monday o a ma ki wa ko ojo aje pe ni yo so wa sofia aiku bale ro be la ri je a ri na a ri lo ni ro fe bono fm nan su dot nine la papo bo se lo lopin ose na rasun ka wa fun yin abi ti yin go pa pa ju lo oro to tun jare ran yi ni ti nfm are wo gangan la ba yan sipo hey oro na lo ju pe ba se lero lo sugbon mo pe ridun na lo so so apa be ti orilede lohun ka kiri ifeso se to wa ni opin ose yi gba to se orire bo awon to se fe no ko na a tu ki won tori pe ko rorun ti ba nta yo lopon enikan na lo para jamo lowo ni ti awon ba na fese ojo awon kan na wa ti won sase ori to se pe alatako re won fi de re mi ko won be ori na lo ni ko ri be fa won na tori pe ki se rorun to se pe eyan ba jaja aja atuka to ri eh won fi agba ara won ni agbon re be na leni oro na a tu gbe a se agbewo ni ti oro NFF ni a lero si pe tara lero ko ye ko je are gangan ni apede na abi kon si ma lo fi di e lo na fun gba tori bo se nba lo ba se nba lo yi agboro ni eyan gan kan ni tu to je adari a kon ma baba yi lo yen ni oro ni aro na pelu aso Olorun baba mi alawura bi emi na lo mo yin ore yin lo fi den so lo within legit ni e ke bi aso
1: mo le ni ojo aje eyin ololufe lori lori papa lati se wa bon 92.9 Ibrahim Olalekan IB Sports le mi nje bawo lo pe ri e se egbadun e dada so lo bo se ye ko lo be ni tori ka ma be lowo ara wa iyo e da okan kan le wa o sise Monday to Saturday ko wa di pe Sunday abi Friday opin ose yen o ye ko ti egbadun o je o ma gbera lo sita ni gbera e sile a fi gbadun ni igbadun kan ko ju be lo be lo se ba wa ni awon iko yin sese cadet ma gbagbe pe transfer pari ni ola be ni te pe ba o ni iko yin sese ni leye wo yen na ta ba tin bara wa soro na o ye ka ma fo mi jo bi to roro wi pe si iko yin bo se se ni transfer window so teyin lorun abi ko teyin lorun ti bakola ni o awon ti o ti wa ya mi lenu ba si yen so pe avares yen ni o ti o ba se avares kini ko jesu ohun na pada ra iye be gbogbo awon ma so laaro to ni arokodare tolu arokodare o nse bebe ni aya so yen na ademola lukman ah baba nla ohun o se akitiyan o se o pe o da pe be abe ni pe avares o se training bo te gbo bayin sin o ti pada si training o se training ko se training won ti latare pe boyin na sevilla pelu ayo meta si oko gbogbo e na la baba ti ago nko eh merin ni baba gba sawon boyin yan tin so pe okay o ya o 5 match won ti ri winning ero kan Chicago se kini o take care personal pe eyin ke ah ni bo merin baba gba sawon gbogbo e na la ma jo iye da wa ma fomi jomi to ro o ya gen sai fun yin be kin wole lati odo Manchester United ni Ipswich town eh won fe se kini Manchester United sugbon o pe ah omo relegation team meji lati relegation gbodo na

0: Barcelona taku si pe awon fe ra lowo lowo bayi Alvarez un training to je pe bayi lowo lowo bayi nsin yato si pe tin kankan ba sele Alvarez o Atletico Madrid ni ko si Barca to nlo tori Atletico Madrid ti so pe awon lawon ta Alvarez fun Barcelona o gbo ta wa ma ta ki Barcelona lo mu 500 million wa ti elomi ba fe ra ti o ba se La Liga ko mu 120-150 nkan nu meji awon ma se deal yen so eyin to pe boya Atletico ni won se pe won fe ta gba ball ko ri be o Atletico ready lati ta to ba ti ko wa be Barcelona ni won ko lowo iyen be je so bi pe agba ball yi to wa ni Crystal Palace iyen Daniel Munoz o ti da po mo iko Nottingham Forest pelu 2 million pounds be lo se lo nbe agba ball to je lowo eyin ni right full back lali pe be ni o ti da po mo iko Norris be lo se lo nbe je so bi pe Frank Kessi o ti para wa lati Al Ahly ni Saudi Arabia o ti da po mo iko Atalanta Atalanta o ti gba ball tele ngba kan o ti pada wa bayin sin o ti pada sile looto Juventus lo be lo sugbon Juventus onijukuju won fo fun deal ye bayin sin mo iko Atalanta lowo kan Arsenal ko won so pe awon onigba o gba ball gan omo omo kekere ni 17 years old la gba ball Andrea Bashiri be ni oruko agba ball yen se ri o ma se medical ti gugu nkan ba lo bo se ko lo o ma darapo mo pelu 5 million pounds be lo se lo nbe e
1: so agba ball yen o ma pada lo si loan to wa pe
0: o ma pada
1: old gerege
0: be
1: ni
0: be
1: Arsenal ni sa to nbo lati gun fun ile gesi
0: be ni Madrid na awon na se kini yen latari bi won ball kan Sergio Martinez lati yowo Racing Santander to wa lowo se ni La Liga be ni 19 years old lele na je eleyin o mo darapo to ba de ti darapo mo o se se kan kan tun le ohun na ni lati lo si iko mi ko lo ma se be nbe e je fun yin ni kan latari pe ada agba olowo emu kan iyen and onana nigba to wa ni Manchester United ara olowo emu yi ifese won se 102 games ni o mu o de se kini o jo 150 goals Manchester United ni won ma dupe lowo Olorun pe San Le Mans o lo wa nuna ju meji
1: Belari ibere oda ju bayi lo
0: ba
1: to fu wa ni Inter Milan to gba Champions League pelu ko Man City le ka sha wa pe gba bo le keeper yi da e se nikan
0: ngba to wa ni Inter yen emi be le so pe Man U lo ba yi bobo yen je
1: Man U ko lo ba yi e je Man U ni defender to
0: pe pe ko
1: le ma sise
0: tori e mo se so pe ki Man U gba to sin
1: won se ma gba to sin to
0: nkan ti nkan ti Maguire nkan ti Maguire se ni kan na lo ni to sin o ga
1: jo pe
0: Maguire
1: yi
0: agba bo le to mo nkan se o mo nkan to nse
1: bere season ta wa yi ngba to pa di Hull City Maguire gan gan lo mark alata ko di kon awon player lo di mu pe kon le lo score
0: o de ti o de ti
1: qualify
0: na o de qualify o lo mu ko le ni
1: match ko player ti e fun ra gan gan ko mark player out de mo le lo score wole
0: ibi to mo se se
1: ni ko ye mi gbegbe mi toro ti e o ma su mi wa ni yen kan pe leyin yen wa mu yen ton ma ba to se adara bi oyo adara bi egba ni yen ga le gan le beta danu si yen wa je wa about e ton te come fi pa gba gba do agba ball kono sanu adara bi oyo ko e we ro fe ma yu ma da Ibrahim lo won ekole ko legbe legba n tawon odo mo eyin gba keyin ma lo kele le ma po dada aya ko nation of tosin ati Maguire ilogun ko si no keeper
0: keeper yen gan ma gba
1: din mo e je to ma run fe so pero lagbara bi o yato to di pe o Liverpool won fe se atunse ni goli olowo emu leyin gbugbun ni bayi won ti gbe igbesi olugbon ṣugbọn boyo won wa ni en tu e corner ni bo nkan ni o amawo won gbera lo si Genk lorilede Belgium lohun lati mu goli olowo emu nbe won si soro soye po laarin ko Liverpool ati iko Genk FC ṣugbọn o kun sowo goli olowo emu na bayi ati ko won soro soye po yi to mu agba boya yo nkan ni o para di first para bi spani o iyen loko ton ba so lo lo bayi to se pe lodun 2027 yo bere si tesu waju ni bi goli olowo emu tun lo ta so lowo yi en to wa ni be to ko se mu le lowo yi won fe fun lanfani kan si ti sa ba tenu be ko ngba na eh ya yo ma tesu waju bi goli olowo emu won yen no yan so lo lowo yi bra gan bi connection press na se goli olowo emu na ta won na fe ra so da pe o da loju ami oruko re na ni Luka Brogman be ro gan ni yen nu ko Club Brugge ya yen goli olowo emu na wa to da ko Liverpool toro so ipo ba waye laarin awon meje. Awon bayi pe liko Liverpool na a wa yi omi ni won ta alakoko olule ekeji lele keta won ma jo be mo ri won mo lowo ni ba kan na le ya bara bi le ya so die tori pe ikonu agbabo te ko ti fi itan bale dale dara na ni o ta won si Karim Benzema na lo se tan lati fi

0: na olorun ti ni wa ade olukun ade Mr. Pilot emi na lomo yin ore yin olufe yin Nuruddin Saudin legit ni ke bi asale yashe jeje
1: adupe lowo olorun ba ba bere to dire ba pari e o pe pataki lowo eyin olulufe wa na te fi gba kan fi wa si time olalekun IP sports le mi je eseun
2: Maje ki ibaje ko padanu awon akoko to se pataki si o ni Shalate ogun iba to ni atemita ati lumi fantrin ni ti ajo awon dokita ni Nigeria fun temi wa ni won lilo to rorun to ba wi wu ara lori sirisi mu be na lo si aladun cherry fa awon mode egbe awon dokita ni Nigeria fun temi Shalate ogun iba lati le se Shalina Healthcare ti aji pada ko ba si leyan ojo meta kan si dokita Shalate ba iba jade laarin ojo meta
3: welcome

0: Chicken Republic combo promo. Legit. Oh yeah. Etun chan lulufe Bond FM si. Kilo shele. Nile she Chicken Republic na. Leni otun tesi wajo ibi.
1: Apokwa yaku. Onje tu dara. Ongan lore awo. Chicken Republic. Otu ti be de o. Funte weta gba. Eh ba se nra kan o ma gbe mi fun yin ni n to tumo si pe pelu egberun 5 naira ati apokan abo 5300 naira pere e la nfani si iresi lona meji pelu eran diye chicken lona merin ototo ah se ri pe ifare pete ni emi ma ti jam ton ni mo ba ni wa muroyin wa fun gbogbo olulufe Bond FM 92.9 la pa ko pe ah lasiko tawon iwe wa wa nle yi e je a ko won bode gẹgẹ bi molebi lati fife han si gbogbo ebi lapapo
0: itesiwaju ti wa ba ipolongo buy one get one free tun lo lowo lowo iyen ni pe titi di ipari osu yi ti se eni 31st of august 2026 leyin ololufe Chicken Republic gbogbo yin te damo te gbadun ke ma je chicken to nikimi to ladun e tun ma tuyaya bo wa ti gbogbo le taja Chicken Republic la ro yi ke wa gbadun buy one get one free Chicken Republic combo promo
2: Chicken Republic eyi wa le ni o si nkan
3: be ni je gbadun ara re pelu 5300 naira

0: ojo aje jaki jadu agbaye gugu ati ji jade lati lo si bi ise wa olorun ba lanu ko fa albarika si bi ise ni kokan wa o ere to je ohun ere to po la ma je lori oja wa pelu ogun olorun ba kowo mo wole eh ise orire ni kokan wa ni kaluku wa se kolo ba lanu ma je asise onise lori eto wa se orire mi na la wa lati bod fm 2.9 abdul gani yu akan kesebu turuko temi baba lanu worldwide emi na mo ki yin pe eku dede asiko yi koko ro ti mo fe mu wa la ro teni ni pe odun yi ma tun lo sopin e mo mo fowo me wa jeun eh gbata ba fi ma ru bi osu meji meta sisin ba odun yi ma ma pari lo na niyan ki wa le fe to ka si pe to e gbe sinu odun yi ko lohun ba laanu ko wa pelu wa o eni ti o ba ti ni le lori asire ti ibo daada o olohun ba laanu yo wa pelu wa eyin e gbianju era le bo se pe dajo ni e dajo keyin na ke ni le lori be e ba ni lori ko ni si pe landlord katika kan da la mu mo amo wa laawon katika yen ti e wa po ta won landlord mi nitori ide eyi amo teyin na ba ti kole olohun ba laanu yo kole alagbarika fe ni kokan wa o e ko sin to daju pe keyan ni le tara e ko ma gbe olohun ba laanu ko je ki awon to ti kole ko lohun ma ta mo won lori ko ma wo mo won lori awa pe ati ko ko lohun ba laanu ko pere kari to lori eto wa laaro ti ni iwe iroyin yoruba to to ni mo kokko jigbamu ati iwe iroyin gbelegbo ninu iwe iroyin yoruba to to to temi lowo won ni idibo 2027 AD tinubu mu awon alatakopo o manira lati le le tinubu danu ameti lo so be kayefi dotun sanusi okan lomo odu adoju ijako makinde o tu asiri makinde sita gbangba nkan la adeleke pari ija pelu aregbesola loyetola ati oyebanji bako nu abagbe ipere o tan o subsidy atatiku fe da pada ko iberu batinubu ipade pajawiri waye laso rock tinubu ti pase kowo moto jawale ni kiakia o sele o ija odun pipe wasiwa inde ati obasanjo pari o wasiwa inde ti fenugo le niwaju baba obasanjo ima awon banditi yawo masalasi ilu ti tinubu ti joye jagaba gagagagan edegbeta eniyan ni won jiko wonugo lo o iru kileleyi sauti arewa foyan yawo re sile ni tagbangba loro badi wahala o asiri nla se won agbo laso baye fe lese da ija gbenge adeboye ati kola olawuye sile pelu awon ti gbenge ade pe gbese pe ko to de po jare laye aye o awon agba ni paka oluso ijo celestial mo sosi ipakupa ni won pa o o mo se oyin ka kadiri soro lori ija ti won lo wa laarin ohun ati ogogun ko to ku o so ohun to gogo ba so ko to jade laye orugbogbo o fansi aya alamo leri lati da agbole fujiru o ni bo ba se wu wa si wayinde lo le se gogo oni fuji patapata iyen ninu iwe iroyin yoruba to to sugbon ninu iwe iroyin gbelegbo to wa mete ayajo ogorun odun fasoranti awon agba egbe afenifere pe fun isokan le yoruba won ma ti sise abe fun eleso o nitori ibo are egbe oselu APC si pade pelu Adeleke ni Oyetola ba binu na gbadan o won ni Aisha Lawali ko fe ki awon eniyan ri oju omo re ni tabangba e lodi ariya ijoba Kwara fun awon to gbominira ni gbekun awon agbeban ni woro ni 100 million naira won gun akeko poli re kan lobe pa nibi ti pade kan losogbo be ni mo okunrin kan fi adasa akeko meta de saki enikan ti padanu emi re awon Fulani ji agbegbe nilu iseyin la seyin ba fun won ni gbedike ojo 15 pere kan fi da eniyan pada ninu we iroyin gbelegbo ohun ni mo ti muyan wa fun yin a la fin ki awa laaro ti ni pe e ka bo sori awon eto wa ti alakale fun yin lati Bond FM 92.9 awon ka to mo tesi waju egbo ikede pataki yi eyin wa ile ise to ma ba yin ya sofe ile yin Folanuka Property Nigeria Limited le ba kan si o nitori pe won ton ba ni kole won ba ni rale sibi kibi to ba wu yin kakiri gbogbo le Yoruba koda won ton ba ni moju to dukia eni nitori pe estate management o ni ise won ile wa fun tita ni idimu osoke atan sokoto road akewume fileja long lusada owo de iroko ibi ye ni badagri poka ni epe ijaneken ni badagri oke ore igbesa joga orile won ni ka so fun gbogbo eyin ti e gbe wa pe ile to wa ni joga orile ina ti debe ati pe bonanza n lo lowo lowo bayi tori pe 1.5 million won ta tele sugbon won ti di owo re ko si 1 million abayi elegba baba ode onibukun wole si orile to wa ni joga orile yi ile to wa ni adodo Lekki Lane Shoprite ode da farmland payeka ni saki ni isaga orile farmland le badangote cement ni Ogun State ibarapa farmland yen fun awon ti won fe dako 1 acre ati 3 plots of land wa fun tita ni Ifo Leba Expressway ani won tun so ka so fun yin pe 5 acres of land na to wa ni aye toro ibeju Lekki ati 66 acres of land ni o ti sese ibeju Lekki ati 19 acres of land ni o ti sese ibeju Lekki won ni ka so fun yin pe 25% discount ti ma wa lori gbogbo ile te bara lori ise Olanuka Property Nigeria Limited labẹ alaṣẹ ati oludari won alhaji wasiu abodenrin chief akirogun of ipaja kingdom se wa ri pe abere to lokun ni de nile ise ola nuka property nigeria limited te ba ba won du wa sejere po e ri pe ni ka ba ma buru number 2 command road olalowo bus stop ni ipaja ni le ise won wa o number 2 command road olalowo bus stop ni ipaja ibe ni le ise ola nuka property nigeria limited wa o won ni ka ma so pe ero bani soro awon te le pese re o 0808 351 0296 0808 351 0296 tabi 0904 269 7814 0904 269 7814 Olanukan Property Nigeria Limited odo re lambo elembe won eyin iya reti ati eyin iya koko oniki juwe ile itaja lima baby world to wa ni number 52 balogun market ni balogun street leko ni dojuko first bank fun yin ni o ibe gan ni won tin ta awon asomode be lori omo ojo to fi di omo ogun odun lima baby world ni won ta asomode lokunrin ati lobirin bi t-shirt polo jeans shirt and trousers ato awon omode ile itaja lima baby world ki ta aso tokunbo tabi aso boss corner aso tutun asomode ohun ni won ta ni ibe yen be ni yen nikan ko o ile itaja lima baby world ni balogun leko won tun ta awon moto isere omode baby car won tun ta school bags to benin ati tokunrin bo se nta leye yo be ni won ta dozen dozen o wo ja won ko won rara o ni tori fun ara won ni won ku oja won wole lati okokun lima baby world ni opolopo awon ti won ta aso omode school bags ati baby car nile yi tun ti lo nko o ya anfani lare o fun eyan alara tun ta nipa aso omode ati school bags pelu moto isere omode ki e tete mo lo si ile itaja lima baby world to wa number 52 balogun street ninu balogun market ni ijojuko first bank leko ile keje lati john street lapa alaafia yin te ba ti duwa ni john street te ba dojuko balogun ile keje lapa alaafia yin e ti ri signpost lima baby world lori oke tete erin ati oya ni won ma fi kiyin kaabo si ile itaja won lima baby world ke ta aso ti yo mo bo tabi aso ti o mo aso mode ti o mo ya pepepe number 52 balogun street ninu balogun market ni dojuko first bank leko ibe ni ile itaja won wa e le pe won lori ero bani soro abi whatsapp number won
1: 0805 715 2539 0805 715 2539
2: ori
1: buruku ki se temi o ya ta gbogbo e pada kia kia kia precious paint ni mo ran kini mo pe precious paint oni mo ni ko ra wa fun mi kia o ti da pada
2: eye yo wa ni ma bi ko ni lo bayi precious paint
3: Ta ba nsoro nipa ojulu wo da nle yi Precious Paint Nigeria Limited la nso nipa e mimo oju orun kan ti gbigba e wa to sumare o kan ti we Precious Paint ni gbugbo awon painters yan layo nitori pe isiborobo lara ile odun se nguri odun ile te ba fi kun yo to ma re wa si ni oniruru oda ni won se jade bi Tesco Emotion Marble Throw Satin ati be be lo daddy ati mommy ke to ko lo sinu ile yi yen Precious Paint ni ke lo tori pe o ga ni lara ojulu wo da si tun ni pelu ninu gbugbo oda
1: Precious Paint la gbade fun
3: ife bani soro won ni 0082528573 tabi 0704060 2423 Precious Paint baba ni baba lojokojo
4: ororo bawo ta mu jade lati nu ewa soya e gbose ewo Bow refined vegetable soybean oil. Ororo ti ki di bi ori lojo tabi lerun. Seyan ki segbe teru ororo bawo ko moju mele kedere pa kan o se normal ki gbogbo eya oro ni vitamin B5 pelu eroja omega meta si mefa. E fi sebe din dodo dinu din jade chicken din dundu chinchin ati gbogbo to ba gba dindin ajepanu la ni gbogbo nje ta ba ororo bawo se. Ororo bawo ko ni cholesterol ninu rara eyan alagbata e ma pe wa sori ero 0704000 7149 esile tun pe 08023067149 o wa ni gbogbo oja ti le itaja ojulowo kakiri orilede wa lejewon lati lita kan si lita 25 Boran Foods Limited to wa ni kilometer 36 Ankuti bus stop loju ona Igbo Sibadan ni Bafo nipile Ogun lo sororo bawo gbogbo ororo yoku ebila fororo bawo
5: gba yi si Boran Foods Limited o ti gba mi eye winner of international standards excellent award for the best quality refined cooking oil marketing company of the year 2021 at Ibao Soya Oil winner Africa's first premium quality soya oil brand leadership merit award 2021.
6: darling. Oya gbowo ko lo roro bawo si kitchen wa.
7: O se ma idea ma se be fun e wa bawo fo roro bawo.
8: Aku dede asiko yi emi ti mo nsoro ni Alhaji Mukaila Assis Abiola baba Faralokun ti mo je oludari ile ise Faralokun Naturalist Care ti olu ile ise wa o kale si number 3 Subirat Atunike Amadu Street RCC bus stop Iyana Yesi Ota Ogun State Oka ni ye o olu ile ise wa keji iyan eka ile ise wa o wa ni number 22 Coca Street Olateju Olosha Mushi Lagos to momu iroyin ayo kan wa si eti gbo gbogbo eyin yan wa ohun ni egbogi kan ti o lagbara pupo to nsise bi arira ohun na ni pi plus ati dagboru dagboru eleyi ti o nsise fun isan ara o ma nje ki isan ara ko na daada o ma nje ki isan ara ko ri bi sise bo se fe O de ma wulo fun awon olomokunrin pupo ni odo aya wa. Bakana Pipe Plus ta ri yen o sise fun orisirisi awon aisan aifojuri inu run mi inu mi ndaru mi o ri bo se se dada ope yin o nro mi mi o le se dada to bo se ye bi mo ba ti jeun die bayi ise ni inu mi ma kun inu mi ma kun gbogbo wa ta sanra ju gbogbo atikun wa to tobi ju lokunrin ati lobirin gbogbo awa ta kiri nkan yi la wa dede gbogbo awon nkan yi ti a ba lo pipe plus ati dagboru a ma ri iyato re because dagboru ta ri yen ati pipe plus omo iya tegbon taburo ni won eni ba nlo pipe plus gbogbo gedegede ara re patapata lo ma fo kuro nbe gbogbo ohun ti o je ko se dede gbogbo ohun ti o je ki ara re gbe kankankan lo ma kuro nbe awon omokunrin baba lo pipe plus tan ta wa mu dagboru ta ba fi le awa dabe ni pe atun de atubi isan ara wa apre cinema dide dada gbogbo awon kan mejeji yi ohun to wa fi daju ni pe ko ni oti kankan ninu wa rara egbogi bile ohun la fi se gbogbo awon nkan to ma mu ki ara ko se yemu yemu ohun na lo nbe nbe bi a ba nlo awon nkan yi a ma je ki a le ma se kankankan ba n sise ise wa ma lo dede bi a nlo sibi kan a le rin gbogbo awa ta le rin dada ba ba nlo dagboru ati pipe plus ali ma se kankan ara wa ma amatu yaga yaga yam yam dada idi ni ati mo fi mu awon egbogi mejeji wa si eti igbo wa pipe plus ati dagboru mejeji amarugbo takebe kebe ohun ni won beyan ba nlo eyan takebe kebe ibi gbogbo to ba nlo mejeji lo si ni ohun te ijoba ninu gbogbo awa ti aba wa nfe ka jo se owo papo eyin alagbata ti eje alagbata lanla e wa si olu ile ise wa This 3 Subirat Atunike Amadu Street, RCC bus stop Iyana Yesi Ota Ogun State, ati number 22 Coca Street Olateju Olosha Mushi. Be ba ti debe, e ri ko ni keti keti ati kini ati keji. Tabi ke pe sori number 080 30 40 35 21. Lekan si 080 30 40 35 21 Ajinde ara ma je fun gbogbo wa

powder fun ni ko lo se wa be na lo ni ye fun wa fara lokun naturally skin lo se o da fun takotabo be ni dagboru aba action beta fop ni nikan lati se se akoni lodo iyawo eni ile se fara lokun naturally skin lo se onile se wa ni number 3 Supra Amadu Street RCC bus stop yana yesi ota Ogun State telephone 0703 04 03 521 abi 0705 48 32 622

0: Precious Paint Nigeria Limited. Telephone 080-8252-8573 or 070-4060-2423.
1: So eka bo kwada lati eka ipolowo oja wa e ti gbo already polowo 5 plus ati dagboru ti le se faralokun natural scale ati won se ti won wa number 3 Subirat ati Nuke Amadu Star CCC bus stop ya na yesi ati number 22 Coca Street off for Lateju Street ni mu olosa ni mu sin ina ri won ni bo se wa lori powder lo tun wa lori koro be ba lori powder koro lenu yin oni koro wa nko e ri pe ile se faralokun natural scale won to kan sara story pe awon na nbe ise awon baba wa laruge pe agbo iwe ati gbo ogboro parun e le pe won te ba fe se alagbata abi te ba fe ra oja won lori 0803 040 3521 tabi 08030403521 faralokun olorun ba lanu yomo wa pelu yin o beni e ti gbo nipa ororo bawo ile ise Boran Foods Nigeria Limited won ni ka dupe lo gbogbo eyan onibara awon patapata te ma ba won ra ororo bi ow ta ma si ororo bawo won ni ka tun ma so fun pe awon gbo ipe eyan ara ilu eyan oniko eyan onibara awon won ni ka so fun pe o wa nu 60 mils bayi o ti wa nu sachet kekeke ati 100 mil ile ise Boran Foods Nigeria Limited awon na se ororo bawo te ba ti doja te ba ti ba lori gba 60 mil ati 100 mil to ti wa nu sachet kekeke bayi owo te fi re ko kan ko to ta fi mu mineral ko lo lanu ko je ki amarire ba ara wa se ororo bawo oni ki e mo ra woni ki e pe awon fun alagbata lori 0802 3067 7149 0802 3067 7149 ororo BOW o se je niyan to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh awon ijo al mustajab islamic foundation worldwide labe alasha ati oludasile won khalifa alaji abdurrahman akewuso labolaji na kebole istijaba an po gbogbo awa muslimi sibaye maulud nabi won elekerin di logbon ti won fe se ni ran awon to fe se ran ti odun keta ti momo won tun jade laye e ti o waye ni ojo ketala osu kejila odun 2026 ti awaye won ni ka so fun pe ni new city primary school legbe omodigbo e center pama fe nu ni osin lo ti ma waye bere lago mewa aro olorun ba lanu joje ka dugba yen lo a mo reti yin o beni ojojumo ni ile palace da cleaning ti won wa ni number level jenado se ti won fo lateju se ti ni motion ati number 15 ikale se ti ni papa ajawo ngba award lori sirisi ni pa ki aba ni foso mo toni toni ti won tun ba yin fo wa ti won tun ba yin lo aso yin dadada iro aso wo le yin wa fe fo o e ti mo ko lo se ile ise won awon ile ise akoko ti mo kokko ri ti awon ara ilu oyibo nfi aso ranse si pe palace ejo e ba wa foso yi mo be se ma foso mo dadada won fo aso bi agbada ati buba uniforms jeans duvet bedsheet wedding gown shirt and trousers ati bebe lo owo se won ko de won rara o be ni won ki disappoint customer won number 11 Jenadu City of Olateju City ati number 15 Ikale City ni ofore meji ni papa ajawo ibere ile se palace da cleaner wa won tun wa ni ka so fun gbogbo eyan wa papa julo eyin te ba ma so fo daada ati eyin te ba ma so lo daada ile se palace fe gba awon eyan bayi pelu owo landa to won mo fun yin ai wa mo o le pe won lori ero bani soro yi 0803 877 8979 0803 877 8979 palace ni e odo e la nbo so bo lo anfani yi lati fi ki baba wa alaji chief abdurrahim oladimeji jagun bo lo fi gbaja land arogun dade ti ilu eko baba oba ti ilu ofa alasha ti oludari ali hikima university ilorin pe baba warafana o makana ali ya eni wale lai lai pelu ogun olorun oba ka won tesi waju lori eto wa tori pe ibi ta fe ya le ni na po to eyin te ti ma n pe pe to e fe je mu lori eto lori oti ni o ti ya o be ni happy birthday to you ma alaji akudrat aduke omo saguma aya oyo la ma won si mama alaji idris omo eko mama mukaila mama rahman ajongba mama sherifatu mama abiodun mama fatima mama abibu ati gbogbo awon omo yin atawon omo yin lani ka ma ki yin pe to esi opo odun laye o eleyi te se lodun won ni ko ni je ase mo o won ni ka ma fi to yin leti be ni o olorun ba lanu yo de mo wa pelu wa mo de tun mo nlo anfani na lati fi ki mama wa alaja iyadun ni abikade iyawo alaji chief kamal yusuf kamwaya ni lorin omo lo ma pe ran to akiyin mama olorun ba lanu yo mo wa pelu yin o warafa na o makana leya won wa ni ka tun wa ki gbogbo omo iwo to wa ni ipinle eko e kiro eko dele o ati gbogbo omo lo ma pe ran won lajo kiro eko dele o te ba tin gbo wa alaja iyadun ni abikade iyawo alaji kamwaya ni lorin awon na ni ki a ma ki gbogbo yin ipe to olorun ba lanu yo je ki a kore eko dele ta honorable Seyi Jakande alaga ijoba ibile ode olowo ojuwo ye se ti se takun takun lati gba ti won ti de ori alefa won tun wa si ile iwe ta mo si swimming pool ati recreation auditorium to wa ni ilu peju estate iyen nikan ko honorable Seyi Jakande lo si waju awon eto fun imoto to lososu eyi to koja lo yi e tun wa gbo 1000 gc forms ohun tun ni o tun pin lofe fun gbogbo awon akeko ti won fe se idan oji si ẹtun wa gbo ise nlo lowo ni pelu atunse oju titi ati kota ni ade insurance street ati opolopo shooting ni ode olowo ojuwoye ile ti gbogbo awon yen fi ni ka ma sadua fun laipe yi ni jejo ohun ni won tun se ipin 500 million naira mega empowerment program fun gbogbo awon yen ile ti gbogbo awon yen fi sadua fun onare bu se jakande pe warafa nau makana aliya to bombo e jade e ka ko lowo jawana

0: alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Mo ki yin ni ki ola iki ola. Alawo le tin gbe sinu okan yin. Check in sojo ti oju yin yo ri ka ba. Ojo ti ese yin yo telu Makka Madina. Ojo te o duro ni waju ile Allah. Ti omi je idupe yo si ma san loju yin. Ti ife yen ba ti wa ninu okan yin o. E ma se kaare okan. E je ka sodo titan fun yin ni le ise Yusuf International Travels and Tours Limited. Ise wa ki ise lati seto irin ajo nikan. A mu ala yin di otito. A nso okan yin po mo ile Allah. Che ha 27 ni iforuko sile tin lo lo bayi ti o kese jari ni osu kesan odun umra olososu December family umra ati Ramadan umra todun 2028 ati pese awon akojopo to ba gbogbo inawo mu a o seto visa fun yin ticket oko ofurufu ile itura to ni itunu nilu Makka Madina onje olojo ojumo yen onje ile wa abewo sawon bi itan ninu Islam iyen ziyara ati itosona pelu awon akosemose imam to ni imo ati riri pelu eto isanwo die die wa e le bere mura sile yin loni kese pari isanwo yin ni rorun bi akoba gbegbese akoko aki debi ta lo e wa si office wa number 50 Ishaga Road off Owodele bus stop Legbe Loose Teaching Hospital Road Surulere Lagos lati foruko sile tabi bere bere ni kikun e pe 0803 512 4441 0916 454 3000 0808 929 9201 tabi 0802 396 3632 ta lo mo boya odun yi ni ala yo dawun adua te tin gba fun opo odun e ma se je ki anfani ifo yi ru o egbe igbese loni ala lo gbe la baika Yusuf International Travels and Tours no ti mu ona irorun de be isn't a lie
1: so gbogbo awa ti a fe lo si umura fun ti 2026 December yi ati awa ta fe lo fun ti umura Ramadan ati fe lo fun aji 2027 e tin gbo polo ile se Ali Yusuf International Travels and Tours lori eto yi awon seto to moyan lori papa julo ni ka ba yin gba visa flight ticket hotel accommodation oje aro ati tale fun gbogbo eyin te ba ba won lo lojojumo oko lo eto ma gbe yin kakiri sara kakiri abi to se pataki pataki ni Mecca ti Madina ati lecture igba lecture lo la lokan jokan ti won se fun awa ta je muslim ta baba ile se Ali Yusuf international travels and tours losimura abi ajodun etiti yoju si won lati pe ketete sanwo te ba ti ri alaja se ida Fatima Jafariya ambassador ile se won ni ati misura temi ni success ambassador ile se Ali Yusuf international ni be yen ba wa fe kan si won office won ojina koda be ba ti en sin san die die won gba die die lodo won 50 number 50 Ishaga Road off Owodele bus stop along Loose Teaching Hospital road ni Surulere ibe ni won wa aji 2027 yi Olorun Bala nu ko ni jo fo waru e kan si ile Ali Yusuf International Travels and Tours pelu ogun Olorun meka odun yi umura December yi umura Ramadan Olorun ni jo ko fo waru to e ja ma tesi waju lori eto wa ta pe ni se ori mi ero ba ni soro wa 0706316 1916 ba se man se ni jo bejo o ti ya o eyin te ba fe pe te ba fe mu ebun lori eto yi e ja ma tesi waju lori eto wa ta pe ni ise ori mi lati Bond FM 92.9 kalenu akoko ti mo kokko jiri o e lo sa abi e lo mo e ma ka ro mo o ah ko bi egun wa le ni ta lo npe wa lati bo okay kini baro fun mama mi bi modele mama mi nko o wa dada kini akole record yen e ki wa la akole record yen ma eh gba ah eje ke lo bi eto wole lori e ka ro ta lo npe wa lati bo e ka bo lati ikorodu si gbogbo se gbogbo ikorodu nko ma to ba bo ba le bo mi won odun tuntun to nbo lona baba jesu ju e mi wa aboyun le ka biti le paloko ni yen kini title record yen odun tuntun to nbo lona baba jesu ju e mi wa aboyun le ka biti le paloko baba ehe ki wa title record yen ah e ba de ti pe ni Christmas ba de ti fun yin Christmas ni title e o de ja mo te si waju 0706318 1916 hello e ti e ka ro sa ta lo npo wa lati bo e se ji ni ma e je ka lo mi wole 0706316 ah eje gelo mi ah o ti jora o ti jara wa 070 elo e ka ro mo oda mo eje kin fun ni eni kin fun ile to ba ro abi
2: adura ba won to soro wa leyin o edomare dariji won o
1: taroko ah bo ba di jo mi baba wa obi loko 07063181916 awon number ti a fi se to laaro yi ki e ba wa da si hello e ma ka ro sa ta lo npe wa lati bo oda be ba ta lo ko rin yi ki de n ta ju record yen gbogbere luwe orin de faka fiki faka eru ti trailer o le gbe o faka fiki faka ta lo ko yen sa e pada wa ma pe te ti pada wa o se fi ala o loko ah e ja ba te si wa ju o ya 07063161916 hello tare zero ya gine yan jara won o 07063161916 hello e ka ro o ah e to ba so to le oda jedijedi o ma ko wo ona fun o ma sunday ta loko kin ta ju record yen ani jedijedi o ma ko wo ona fun o ma sunday ta loko kin ta ju record yen ma sunday ade ko ba di jo mi baba wa ko le tayin la loko hello e ti wole e ka bo ta lo npe wa lati bo ya o ni gba gba ja nko ah omo ni yi omo ni de omo la seyin de to ba dale ta loko niyan kin ta ju e baba wa sani obi eh gba to ba di jo mi baba wa de kunle loko ja mo lo le wa jo mejo la ma pade lori eto wa ta pe ni ise ori remi lati bond fm 92.9 pelu omo yin ololufe yin abdulgani yu akankesebutu baba laanu worldwide eminan mo ndagbere pe jo mejo la ma pade o tun yo le kan lo lotu eto yi pilot lo wa nle agbara abdulgani sebutu lo ko mi 08023170152 number mi ni yen 08023170152 jo mejo la ma pade o dabo

kaabo pada e ku tete siwa iroyin apapo nte siwaju e ku kale loju na ati daju pe awon to ndibo won kopa ninu eto dibo ki won si mo pataki isejoba ati ojo dibo gan pato ijoba ipinle ko lati office ajo torisi eto araalu ati oro oselu ti gbe da leko lojo kan kale lati da awon to fe dibo leko lori ipa ti won le ko ninu ofese mule ijoba tiwa ntiwa nibi eto na to waye nijoba ibile alimoso nibi ti a ti ri onimero sola bomi sasore leyi ti alamoju to leka eto oselu ninu ajo na abileko kemi arigbagba ti soro to si ro awon araalu to fe dibo lati mo ojuse won gege bi eto sodo ijoba won ni opolopo araalu ni o mo ojuse won ni o ti je ki ijoba ti wa ntiwa ofese mule lole di wa Nigeria tesiwaju wipe ta ba fe ijoba ojulowo ati ijoba tooto to je tiwa ntiwa araalu nilo lati ni imo to kun kekeke ti won ti se kopa ninu eto dibo to nbo lona dedede eleyi ni won fi ri owo ijoba ninu eto oselu ninu danileko re nbe igba keji adanileko nipa bi ati se ndibo ninu ajo la seki abileko ola daudu ogba araalu ni oju lati daabo bu kaadi dibo won daada ko si mo pataki ijade won lojo dibo lati lo dibo ninu eto dibo o so di mimo ni pe won ni ipa gidi lati ko nipa daju pe won ko pa ninu eto dibo to nbo lona yi ye no fi je itowogba araalu ati ijoba ninu oro re nbe baale abale awori abule awori ni sasa oloye olukosimo suru to soju awon baale o kan sara si ijoba ipinle eko o si ru awon araalu lati daju pe eko ti won kon bi dan leko na ki won lo daradara ni eto dibo to nbo lona dedede ewe are bola me tinubu ti wa awon olori olori nile adulawo o lati dide fuya gbogun ti eleya omeya ati ikolu ti won kolu omo lede Nigeria lorilede South Africa atawon orilede miran are tinubu ni won soro yi wipe awon iko to je ti African Union ati ti e to je ti isokan agbaye won ki won dide fuya gbogun ti isoro na eleyi to nse lemo lemo ni ilu orilede to je ti gusu ile adulawo won ni ye ki won ti woro ko fi sada ki won fa ago fun ile adulawo South Africa ko to di pe isoro na o darugudu le laarin won atawon orilede miran so di mimo ni bi apero eto aye ni Luanda lo le di Angola nibe ni won ti so no di mimo won ni le mo le mo bi awon South Africa ti se nko lo mo le di Nigeria ko dara to are Tinubu soro na laarin awon akegbe won to ku ni bi apero to jomo ti ile adulawo o ninu oro ti re minister to soju ile okiri lo le di wa Nigeria ambassador Bianca Odumugu Ojuku oro mo le di Nigeria lati bo fun ofin ijoba South Africa loju na ti fupin si ikolu ti won kolu won nile okiri o peto o to eniyan mejo to je olohun ni pe o ti mejidinlogun si pora sinu omi ninu oko oju omi to re lule ninu oju omi ni orilede to je ti ilu Cyprus iroyin ta gbo so pe ilu Turkey lawon arin ajo ohun gboju omi rin lo ko to ri pe isele labi na sele en to je asoju ilu Turkey so orilede Cyprus o so mo pe ero igba ati mokandinlogota ni ero to nbe ninu oko oju omi na ti won gbera lati agbegbe Crimea lojo Sunday ana ti won lo si ilu Turkey ko to di pe isele la bi na o sele won ni awon omuwe ti be sinu odo lati dole mi won bo ti eja si wipe mejo lo ti ku mejidinlogun ni won si wa ninu odo na gege bi iroyin ti se gbe wipe oko aladani ni oko oju omi na ti o wa lagbegbe Crimea ni orilede Cyprus ti won si gbera lo si ilu Turkey eyin eniyan wa ibagbepo alaafia se koko se pataki ojuse gbogbo wa ni ka to mro ina wa sopin egbo koko onu re lekan si amo wa pe ijoba ipinle eko to n daabobo awon aye to sile loju popo ru araalu lati ma se maa lube lona ti o to bee ni ile ise tori si eto ilera lẹkun kẹta nipinle eko so pe dagbasoke ti de ba awon ile iwosan alabode ati bi won ti se n lori ise ibe ati won wa pe ijoba ipinle eko ti daraalu leko lori pataki kikopa ninu eto idibo to n bo lona dedede fun ijoba tiwantiwa bee la fese kan delu Cyprus pe eniyan mejo lo ku mejidinlogun si pora ninu oko oju omi eyi ti akolukogba deba loju odo to iroyin apapo ni Dubai lo lati le se bond FM 92.9 ikeja nipinle eko ti n tope ajayi
ni lo tu iroyin igba mi ta o pade Abdul Fatahi Abdul Gafar lo so pe wo re ni ke je ka se o o dabo edu

0: le dami mo dupe o
1: bi mo ba je lo wuro
0: awon ta jo sise po ale kan ni omo ilewe amo ka to di ka to la won ti darapo mo wa ta ti jo ndu microphone amo mo ma so fun won won lele wa ni dise yi kon sogun ju be lo kon ma lo awon po ju be lo won lele wa dise yi ori eyan kin darugo ni dise egbun sa fe fe lai lai laarin seju mewa to ku keye ya fi oro wero pelu won ba mi daruko ilewe to ti wa
2: ilewe ti mo ti wa Kwara State University Malete ni Kwara State
0: oruko ore ni mo koko bere
2: oluwa ni femi ojedede ni oruko
0: ni femi to ba ni agbara gege bi are ojo kan lorilede Nigeria kini nkan to ma se lati fi tun lorilede Nigeria se
2: ah nkan ti ma se o po
0: eyo kan ni ko so
2: amo eyo kan ti ma koko se
0: eyo kan o gboro jamintan mo o wo loju ti mi o on lo da lo rerin yo o ro pe kilo mo di nkan to ma se
2: kan ti ma koko se ni what's it called awon nkan ti awon are to ku ti foju fo ti
0: ba bi kini
2: bi awon health sector educational sector bi student ni mo je so oni awon ko pupo to ye pe alak ni educational sector ni Nigeria so awon ko ye ni ma koko tu se nkan to ba wa je nkan to wa very important and paramount to our students lowo lowo ni asiko ye ni ma koko tu se
0: o se ya e ba npa te ofun Oya, oruko ti elewe olutiwa.
3: Oruko temi ni James Testimony lati Kwara State University Malete.
0: Testimony. Ti testimony gan oruko abi James.
3: Testimony.
0: Oruko baba e ni James abi. Ah. O fe bere nkan lowo e. Iyawo lorupo nje awon obirin. Ka kire agbaye. To ba ni agbara won ma ja fun eto yen.
3: Okay. Awon obirin mi won le soro. Like they don't have
0: one yaudi.
3: Not like pe one yaudi, but one ni katimo pe tan o ni bo pe ni phobia lati soro.
0: Iberu bodu nbe lokun aya won lati fun. Won le so tinu won ton. Kilo ta le so? Se o n le de ni gbe ni won lo fun won ni.

0: anyị abịakwala n'ihe omume ilu Igbo mgbe anyị ji atụrụ gị otu ilu ma nye gị nkọwa ya ụzọ abụọ, gwa gị ọnọdụ ị ga-anọtụ ya nakwa ilu ọzọ ị nwere ike tụ n'ọnọdụ ya. Ọ na-abịara gị n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Cheta na ilu bụ mmanụ Igbo ji eri okwu. Abụ m Nnamdi Ezeokoye. Ilu nke izu a na-asị, nwata tie nne ya ihe, ọ gbabara ikwu nne ya ọsọ. Nwata tie nne ya ihe, ọ gbabara ikwu nne ya ọsọ. Ka anyị malite n'ikwu nne. Gịnị bụ ikwu nne? Ama nne maara ihe ọ bụ, mana ka anyị kọwaa ya obere maka ndị na-eto eto. Ikwu nne gị bụ ebe a mụtara nne gị. Ngwa ka anyị nyezie ilu a nkọwa elu elu. Mmadụ iti nne ya maọbụ nna ya ihe bụ nnukwu ihe ọjọọ. Onye ọbụla tiri nne ya ihe nwere ike ịgbalahụ nsogbu makara nne ya enweghị ọnụ na be di ya. Mana mgbe ọbụla ọ nwara nwa gaa ikwu nne ya, ọ ga-amata na ọ bụ nwaada ka o tiri ihe. Ndị ikwu nne ya nwere ike ijiri ịtarị pịakachaa ya ahụ, n'agbanyeghị otu ọha. N'ihi ọnọdụ a, o nweghị nwata ọbụla tiri nne ya ihe egwu ga-ekwe gaa ikwu nne ya. Na nkọwa dị omimi, mmadụ mee ihe adịghị mma, ọ ga-amalite kebe nkwụcha. Ilu a bụ ilu e ji adọ mmadụ aka na ntị na ọ bụrụ na o mee ihe ọjọọ, na o nwere ntaramahụhụ ga-esochi ya. Ilu ọzọ ị nwere ike ịtụ n'ọnọdụ ya bụ ọkụkọ nyụọ ahụ, ala achụba ya ọsọ. N'ebe a ka ilu Igbo nke taa na-abịa na njedebe. Sonyekwara anyị otu ugbu a izu ụka ọzọ maka ọgbara ọhụrụ ihe omume a. Abụ m Nnamdi Ezeokoye. Cheta na ụbọchị a ga-akwụsị akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.
1: Agba Igba 92.9 Bond FM. Oge ndị Igbo Bond FM 92.9 aka nchawa.

0: nke gbara n'ihu akwụkwọ akụkọ ndị telegraf wee malite ebe edere sio: Tinubu eburula nta ahụ ọ na-achụ megide mwakpo a na-awakpo ndị mbịarambịa nakwa ndị Afrịka ndị ọzọ na mba South Africa, na-akpọ oku maka ịhụ na mba Afrịka ji n'otu na-emekọ ihe ọnụ. Ihe mere onye isi ala ji mewe njem ezumike izu ụka atọ na Europe. Ọ bụ ụlọ ọrụ onye isi ala na-enye nkọwa maka nke a. Ịga n'ihu nke mbụ na-akwụ akọ New Telegraph, ọ bụ ebe akọ ya bụ akụkọ gbara mmadụ. Ị ga-agụrụ ya n'ihu n'ihu ya nke abụọ.
1: Ụlọ ọrụ onye isi ala na-emefu ijeri naira 37 na ụma isii na njem n'ibe nke mbụ, nke anọ na nke ise ka ị ga-aga gụdaruo akụkọ a na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Tinubu gwara otu African Union, ya bụ AU, n'aha obi ka ha mee ihe ozugbo ozugbo megide mwakpo a na-awakpo ndị mbịarambịa na mba South Africa n'ihu nke ise na akwụkwọ akụkọ.
1: Ode akwụkwọ ukwu otu APC gara steeti Osun ma na-achọ ka ndị nke bụzi akụkọ ọzọ dị n'okpuru ya, ha na-achọ ka ndị otu APC tikọọ isi ọnụ ịkwado ka onyeisiala Tinubu laghachi n'ọkwa ọchịchị nke ugbo abụọ. N'ibe nke 22 ka ị ga-agụrụ akụkọ a na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Tinubu agawala Europe maka ezumike izu ụka atọ. Ụta ka esi dee n'ihu nke anọ na akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: Adịmma, ọtụtụ mmadụ na-enwe nchegharị echiche dịka otu INEC ga-ewepụta aha ndị ga-azọ ọkwa aka ga-achịgasị steeti dị iche iche. Ị ga-agụrụ akụkọ nke a n'ibe nke 13 na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Otu jikọrọ ndị ọkaiwu n'ala anyị bụ NBN aha mkpebiri ka ha kwụsị nwụchikọ mmadụ nakwa ndị nchekwa na-ejichi ndị mmadụ n'ụzọ iwu na-akwado. N'ihu nke anọ na akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: Ọ dị mma, ya bụ akụkọ gbasara njem onyeisi ala dịkwazị na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune, ebe a na-ekwu na ọ malitere ya bụ njem bụ nke ọ ga-eje izu ụka atọ. Ọ gawakwara mba Europe ka o si wee gbaa elu na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune n'ibe nke 13 ka ị ga-aga gụdaruo ya. Mana nka ngwa gaa n'ihu.
0: N'okwu gbasara ntuliaka eji ahọpụta onye isi ala n'afọ na-abịa bụ afọ 2027, akụkọ a si: Tinubu na Atiku ugbu a amalitela imekọ ihe ndị ahụ ha mabụ ọma. Ede n'okpuru ya si gwa Tinubu na otu APC ka ha nye nkọwa banyere ₦15 trillion na ụma atọ ego subsidy mmanụ. Otu ADC na-agwa yarị nke a: ụlọ ọrụ DSS, ndị uwe ojii emeela ka nchekwa si ike gburugburu Atiku Obi Amaechi kwankwaso na ndị ọzọ. Akụkọ ndị a dị n'ihu nke abụọ, ihu nke atọ nakwa n'ihu nke isi n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Ebe nnyocha mmanụ akpọrọ Modular Refinery ọ dakpọrọ adakpọ n'agbanyeghị mwepụ ewepụrụ ego subsidy. N'ibe nke isii ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust, maka na amakwana m na subsidy a na asị ewepụ ha anya n'ụzọ ụfọdụ si amị mmanụ, a na-ewepụ ha anya ihe niile a na-aga aga n'ala anyị. N'otu ụgbọala keke ka nọ n'izu mgbe ihe a mere, wee na-aga si otu ebe na-aga otu ebe, wee na ọ na-afịọ n'ime ya bụ obere ụgbọala. Ndị mmadụ na-achọ ịtabi ibe ha ntị. Otu onye ọrụ nchekwa nọ na ya bụ ụgbọala wee na-aba na ndị mmadụ kwesịrị ịhapụ ihe onye isi ala chọrọ ime na o mee ya ugbu a, onye ọbụla ahụ uru ya na-akọ nze na otu asa ọbụ ka akụ ilu si ada ka o si atọ. Ọ bụ na ihe m maara onye ọrụ nchekwa ahụ aka m ije kpọtụrụ ya si ya nna nwanne m ka ekwe mara ka o si na dị ka ị na-aga
0: n'ihu. Agwa anyị gburu ọdịnihu si ole.
1: Ọ ya
0: dị egwu.

0: rembe ntuliaka afọ 2027 gasịrị n'ibe nke ise ka ị ga-ahụ ya n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. Biko ka m jụkwa gị nka, ma ma ị ga-ama ajụjụ a m chọrọ ịjụ. Ọ bụrụ na ahapụzie ikpe ahụ, ya bụrụ na ọsọ were onye nwetara mmeri, ọ mgbe ahụ ọ bụrụzie onye isi ala aka ga-ekpe nwa ikpe ahụ?
1: ị ga-aga ajọ ndị DSS ndị na-asị ka akwụsị ikpe
0: iwu ka njọ echekwa mgbe ị ga-ama
1: esota ndị DSS ọ ha ka mara ihe mere ha ji kwuo ihe ha mere. Mana nke bụ eziokwu bụ akụkọ ahụ dịkwa n'akwụkwọ aka nji agba akwụkwọ akọ New Telegram n'ihu ya nke anọ. Ọ ha ma ihe mere ha ji si ka akwụsịgo dị ikpe ikpe ruzie mgbe emechaziri ntuliaka ịga họpụta onye isi ala. Ọha ka mara. Mana ka nwere nke a, akụkọ nke a si na otu ndọrọndọrọ ọchịchị apụga nwetechara nnọọ ọkwa ndị a chọrọ na kansụl 21 na steeti Anambra. Akụkọ dị n'ihu nke anọ na akwụkwọ akọ The Nation. Ya bụ akụkọ dịkwa n'ihu nke isii na akwụkwọ akọ New Telegraph. Abasịrị ebe ekwuru si n'okwu gbasara ntuliaka ọchịchị ime obodo na steeti Anambra na apụga nwetara ọkwa onye isi oche ọchịchị kansụl ime obodo 21 nwetakwani ọkwa ndị kanselọ 326 dịka m kwuru n'ihu nke isii na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Onye chezi ebe a wee mara steeti ebe ọ na-akpọtụ
1: ekwugo
0: na asị m na Anambra steeti Anambra anụchatakwa na efugo na apụga banye
1: otu
0: apụga anyị. Mana nke a, ị ma na akwụkwọ akụkọ nke taa nwere otu ihe m na-asị ekene dịrị Chineke na ọ dịkebe hụ na ya. Maka nke gara aga, ọ gbuo ndị agha isi ekwu ọnwụ, ọ nwekwa arịa ebe ọ dị o na nke ndị Nigerian Tribune. Mana otu akụkọ bịara mepụtasị ihe bụ maka otu mama nnukwu. Ọ sị ka ụmụ m abụọ siri nwụnahụ m n'ihi ọrịa difteria n'otu izu ụka. Heo, nke a bụ ezigbote ọnya n'obi. N'ibe nke iri ka ị ga-agụrụ ya na akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Biko ka Chineke kasie ya obi, kasie ezinụlọ ha obi n'aha Jizọs. Amen.
1: Ọrịa ahụ kwa ike. Ọ dị mma akụkọ nke a si na okwu gbasara iji ọrụ ntọ mere ụzọ esi akpata ego na ọ na-akawanye njọ n'ihi ya na obi na-eko ndị mmadụ elu n'ime ya wee ede n'okpuru ya si na ndị ọkaiwu obodo anyị na-akọwa ihe mere okwu gbasara ntọrị a si na-aga n'ihu n'obodo anyị. Dekwasị na e gburu ndị agha isi ekwe ọnwụ, ya bụ na ndị agha ala anyị gburu ndị agha isi ekwe ọnwụ, gbuokwa onye ji ọkwa letnan ma napụta egbu ụfọdụ na Kastina, ya bụ na steeti Kastina.
0: Nke akwụ emecha burukwa njebe n'agha ndị isi ekwe ọnwụ.
1: Ma m ka anya m ga siri gaa ebe ahụ.
0: Ọ dị mma.
1: Ya bụ akụkọ ọjọ ị ga-agụrụ ya n'ihu nke anọ, n'ihu nke iri na ise, n'ihu nke iri na isii na nke iri abụọ na asatọ na akwụkwọ akọ New Telegraph.
0: Ọ dị mma. Ụgbọ oroko efewerere anyị aka na a ga-akwụsị, ma biko ka m werezie nka ka hapụ nke ndị agha isi ekwe ọnwụ. Maka ọnọdụ ahụike, iwepụ imeju tinyegharịa, ya bụ iweghara imeju, ka a na-ekwu na ọ bụ ego eyi eji wee mee ya bụ ihe na-enye nsogbu n'Afrịka, na ọ bụghị ime ya eme. Maka na ọtụtụ ndị ka a na-eme ya ha adịghị n'Afrịka. Mana ebe e si enwe ihe mgbagwoju anya na ihe mmaja nye ndị mmadụ bụ
1: ego
0: ole ọ na-ewe eji wee na-eme ya. Chineke mee n'anya ebere ka ha wetukwu ego ole ọ na-ewe ka e wee nyere ndị nwere nsogbu dị otu a aka ime ya ka ha dịkwa ndụ. Ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune n'ibe nke atọ. Mana ndị ma nke o riri na kpuo, ndị ma nke ekwe na-akụ gbasara ya bụ ha kwuru nke ahụ. Ya gazie onye ọma na-ege ntị, ọ bụrụ otu a ka isi wee na-apịachi ya n'oge omenigbo nke ụbọchị taa, maka na oge bụ anyị ụzọ ka anyị chụbazie ya.

0: ne mma yonya hano gena akwa dia ma ma echi akotu onye eji ihe oma anwre ka uzo mefuna baham
1: ya gaziere go nyoma na igense abum kasi obi chenwo mana asigi imela makakisi sonyara anyi

0: ndị na-enweghị oyiri idinara na ya ịrahụ jụụ ma nwee ezigbo ezumike, ọ naghị egburu ya ahụ maọbụ atakasị ahụ. A rụsiri ya ike, e mere Bravofoam n'ụdị dị iche iche, ma obere ma nnukwu. Nke ọ bụla ị chọrọ ga-eru gị aka, maka na ọnụ ahịa ha anaghị anyị ka akpa chaa chaa. O nwekwara nchekwa warranty. N'eziokwu, ịrahụ jụụ ụra n'elu akwa ndị na Bravofoam, ikpere na ihe dị mma dị mma. Anyị nwekwara Bravo Pillow, Cushion, Foam Block na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ị chọrọ ịna-arahụ ka nwa ka amụrụ ọhụrụ enweghị ihe na-esogbu ya, rigoro elu akwa ndị na Bravo Foam. Bravo Foam bụ maka ndụ ọma. Ị ga-enweta Bravo Foam na depo ha ọbụla dị gị nso, maọbụ 08035176882, maọbụ 08035714141. Ọ bụ ụlọ ọrụ Evergreen International Services na-ere ma na-ekesa ha. Bravo Foam, gị nwaka.
1: Otu aka o mere Bravo Foam ọkwa ụlọ nwaka n'eziokwu eziokwu, maka na ọha na eze nwalere ya bụ jirila ya bụ akwa ndị na Bravo Foam wee hie isi, were dina na wee rahụ, na-ekwu otu ha si arahụ ka nwa amụrụ ọfụụ enweghị ihe na-esogbu ya. Lekwa ha ọzọ.

0: Anyị na-ekwu maka ya bụ ọmarịcha akwa ndina. Ịchọkwa ha ga-agwa gị maka na akwa ndina ọbụla ị goro n'aka ha nwere obisi ike gbara ntị ha ga-enye gị. Nke ọbụla ị zụrụ n'aka ha, e nwere ndị nnukwu nwee ndị obere. E nwere nke ga-abịa ịzọ asị gị ọ gata afọ abụọ, o nwee ka o si nwee ịrọghị mee ije gị na ha kpaa ka unu si kwekọrịta. Nwa nke bụ afọ atọ, nwee afọ anọ, nwee afọ ise, jegide ruo n'afọ iri. O wee bụrụ ya. Hello. Onye ka anyị kene? Mkpụrụ mma kpọrọ anyị izu gara aga ọkwụ ya. Mkpụrụ mma ka anyị mere. Ka eze bi si akpọ anyị? Chacha akụmọ njọ ọkwụ ya. Ya gazie nwanne m. Mkpụrụ mma ngwa ọrụ onu. Mejọrọ anyị ilu maọbụ akpa ala okwu ndị a. Nke a wee si o. Ahụ dị nwa ọkụkọ mma. Apọkwa nta. Mbụ nke a kacha mfe. Ahụ dị nwa ọkụkọ mma, ị maghị ya. Anaghị eji nkwa aracha mkpịsị aka. Anaghị eji nkwo aracha mkpịsị aka. Na ikwo ya ikwo ka onwe gị na ya na-azụ ya azọ.
1: Oke aga na-akpanye anyị.
0: Amamihe ọ bụ. Anaghị eji nkwo aracha mkpịsị aka mejuo ya. Ndewo, o ngwa ka nyere gị aka maka na o nwere ka isi kwute ya mana ekwuteshaghịzie. Anaghị eji nkwo aracha mkpịsị aka maka na agaghị asanye n'elu, agaghị asanye n'uko. Ngwa ka ọrọ m aka. Ndewo, ya gazie. Bond FM 92.9, anyị ka na-eche gị ka ịkpọtụrụ anyị. Ọtụtụ ilu bụ ndị nke anyị ji wee bata n'ụbọchị taa, wee na-eche ka ịkpọtụrụ anyị, ịkpọ anyị, iwere nke gị. Anyị ka na-ekwu ya bụ okwu, bravo foam, bravo pillow, bravo cushion. Kpọọ na akara 08035176882. 08035176882. Ikekwa na ịchọrọ ịzụ ya mana ị maghị ebe ị ga-enweta ya. Ọ dịghị na gburugburu ebe ibi. Ịkpọ ha n'akara ha ga-enye gị ebe ị ga-enweta ya. Ịjụ ihe ọbụla banyere ya bụ akwa ndị na ha, ha ga-aza gị ya bụ ajụjụ nke ọma. O wee bụrụ ya. Hello.
2: Hello.
0: Ndewo.
2: Ndewo.
0: Adịkwa m mma. Onye na-ekene m? Ọzọ ya ka ọzọ si akpọ anyị. Ọzọ si ịkọtụ egbe wee na-akpọ. Ọzọ ka ị mere? Amen. Amen. O ga na abukwa eze na ndu anyi ni na aga na ha Jesus. Amen. Ya gaze nwanne m. Ngwa mejoro anyi lu mo ba pa alu ogun ndi a. Nka we si ezo sho onye ogbi. Ezo sha onye ogbi. Ezo ye ezo ikekwa lo mo ihe na eme na akporo ya gazo. Ezo sho onye ogbi. Asim onye ogbi bụ onye anaghị anụ ọ naghị ekwu okwu ụfọdụ anaghị ekwu okwu ha anaghị anụ ihe ikekwa na nwere ihe agha na-abịa ugbu a akpọrọ ya gaa zoo ezochaa ya kedu ihe ga-eme ezochaa onye ogbi ma ọ bụ onye ogbi ezo ha lie ọnụbazi ihe ọ bụ nyere gị aka ezo sha onye ogbi o jiri aka ya zoo onwe ya maka na ọkụta na nke ahụ izoro ya ezughiri ya ezo sha ya o jiri aka ya zoo onwe ya ndewo ndewo o ya gazie imeela ndewo yes sir Bond FM 92.9 ọ maa ya bravo bụ ihe anyị na-ekwu maka ya akara ọzọ ị ga-eji enwetakwa ahụ maka na ikekwa ịchọrọ ịga ala igbo anyị ịkara iji chọrọ iji ụlọ iri ji maka na mmemme erim ji ịwa ji ike ji bụ ihe na-ewu ugbu a kpọ ha na 08034714141 ị nwetara ya kọpịrị ya ozugbo ka inye ụmụnne gị ndị nke nọ n'ụlọ ka ha gaa chọọ ya ha kpọọ akara ahụ agwa ha ebe ha ga-enweta ya ọdịna steeti Anambra ọdịna steeti Imo 08034714141 wee bụrụ ya ọ dị nke anyị ga-agbakwa aka ahịa ọzọ anyị gbaa aka ahịa ọzọ chigata azụ anyị a na-agakwa n'ihu

0: amma saboda dai mai yayin shi
1: dan karmar gayi dan maraya jos kuma ba shikenan ba Abdul Karim zai karkar bayanin da yake mana a mako mai zuwa ko ne ake nufi da hulɗar diplomasiya me yasa wata kasa ke katsa hulɗar diplomasiya da wata kasa me yasa Algeria da Morocco suka yanke hulɗa a tsakanin su shin me zai faru bayan da Algeria ta katsa hulɗar diplomasiya da Morocco tambaya ce daga mai nasaran sarawa funtuwa to dakta mai nasarar Umar Faskari ya amsa wannan tambayar azantawarsa da wakilin mu na Abuja a Nigeria Muhammad Sani Abubakar
2: to idan aka ce hulɗar diplomasiya ana nufin dangantaka ta hulɗa wadda take tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa wadda har ta kai ga an yi musayar wakilai waɗanda suke za su na zaune a waɗannan ƙasashen domin su riƙa lura da muradin wannan ƙasa da kuma ƴan ƙasa shine hulɗar diplomasiya ta fuskar dangantakar tattalin arziki harkokin siyasa harkokin zamantakewa yau da kullun na jama'a da kuma harkokin wasu hudodi waɗanda sun ma wuce tsakanin ƙasashen waɗanda suke mambobi a wasu kwamitoci ko kungiyoyi na duniya
3: to tambaya ta biyu barista yace wai me yasa wata ƙasa ke katse hulɗar diplomasiya da wata ƙasar
2: to akwai dalilai da dama kamar guda bakwai da ke iya sanyawa a samu tsami in aka samu na hulɗar diplomasiya yakan kai har kai ga an tsinke hulɗar diplomasiya hulɗar diplomasiya ma'ana shine na janye wakili na daga ƙasarka ya dawo ƙasata kai kuma kila ka janye naka kai ma ya koma ƙasa to shine ake nufi da tsinke hulɗar daga diplomasiya bayan nan abin da ke kawo wannan akwai bambanci na ra'ayi wato mara'ayi abinda ake nufi a kiwular duniya tana tattafe da bambancin ra'ayi wasu suna bin ra'ayin gurguzu wasu suna bin ra'ayin jari hujja wasu suna bin ra'ayin addini wasu kuma suna bin ra'ayi na demokradiya to duka waɗannan bambancin su yana iya kawo lalacewar dangantaka na biyu kuma idan aka samu rikici tsakanin kan iyaka takan tabarbare har ta kai ga lalacewar diplomasiya na uku kuma aka samu bambanci tsakanin tattalin arziki ko kuma aka samu bambanci tsakanin waɗanda ƙasashen ke biye mawa musamman manyan ƙasashen duniya duka waɗannan suna iya kawo dalilai waɗanda suke za a samu bambancin diplomasiya har ya kai ga tsinkewa dangantaka
3: to har ila yau dai mai tambayar ya nemi a mishi ƙarin bayani inda yake kuma cewa me yasa Algeria da Morocco suka yanke hulɗa tsakaninsu
2: to akwai dalilai da dama tsakanin Algeria da Morocco na daya dukan su kasashe ne da ake kira kasashen Maghreb wato kasashe da suke arewacin Africa waɗanda kuma biyayya su ita ce biyayya su suna da dangantaka da kasashen Larabawa kuma dukan su mafi rinjaye ɗan ƙasar su musulmai ne to da yawa zaka ga na daya akwai bambanci yawanci ƴan Morocco ƴan dariƙa wasu dariƙa suke bi daban su kuma ƴan Algeria su ne yawanci waɗanda suka fi yawa akan waɗanda ake kira Salafiya to bambancin mazhaba ba na iya zama dalili na wannan sannan bambancin kan iyaka na ɗaya daga cikin kuma dalili da ya raba su sannan bayan nan akwai dalili da ya raba su wato goyon bawa akan kungiyar ƴan Polisario ƴan kungiyar ƴan Polisario kasar Morocco da cikin kasar da take ta hana musu ƴanci wato kasashen yammacin Larabawa yammacin abunna Africa ta arewa kasashen da ake kira Western Morocco ko kuma kasashen da ake kira inda kungiyar ƴan Polisario suke gwagwarmaya neman ƴancin kai to akwai zargin cewa kungiyar ƴan Polisario na samun goyon baya daga waɗannan ita ƙasa ta Algeria wanda kuma yakin su kuru suke suna neman ƴancin kansu kuma wannan ƙasar wato yammacin Sahara da ake kira Western Sahara ita ce kawai ƙasar da take har yanzu bata samu ƴanci ba wanda take kuma tana ƙarƙashin kamar mulkin mallaka na ƙasar Morocco to kungiyar Polisario ita take yakin su kuru na neman ƴancin waɗannan Larabawan yammacin Sahara din wanda ake ganin yawanci ƙasar Algeria ita ce take taimaka musu a nan wurin to wannan shine waɗannan su ne muhimman abubuwan da suke sun tabarbara dangantakar su duk da yake dukan su Laraba suna dukan su ƴan ƙasar Maghreb kuma dukan su ƴan arewa ta Africa ta arewa to duk da haka suke yawancin zaman jawaya da manja tsakanin su duk da kasancewa makwabtan juna ne
3: to tambaya ta ƙarshe ya kuma ce to wai shin me zai faru bayan da Algeria da ta yanke hulɗa tsakaninta da Morocco yanzu me zai faru
2: abu ne wanda yake ba za a iya cewa ga abin da zai faru ba idan kasashe biyu suka samu tsayi a hudu diplomasiyar su. Majalisar Dinkin Duniya bata sa karsashi da kuma ra'ayi sosai na ganin ta daidaita su ba. Kungiyar kasashen Afirka kuma ita kanta bata da wani karfi ko tagomashi da za ta iya daidaita al'amuran kasashe cikin nahiyar Afirka. Don da yawan su zaka ga suna wannan abun da yawa zaka ga in ma ana taron kungiyar kasashen Afirka duk da yake yanzu an jiyo shugabancin karkashin su ne tun da kasar Masar ke shugabancin amma da yawa zaka ga kungiya ce kawai ta je kana yika ba ta shiga ta iya tana da karfin daidaita waɗannan saboda mafi yawan kasashen Afirka zaka ga baba na daka gemuna waje ne ake yi suna nan kasashe ne entatu amma waɗanda ke juya akalansu suna can a tsallaken nahiyar Afirka din da yawa saboda haka abu ne wanda yake zai wuya in iya cewa ga abin da zai faru.

0: ka gaida Abubakar mai bibbiyu a kuma gaida Dr. Mai Nasara Umar Faskari da gudunmuwar da ya bamu sai kuma wannan tambayar da ta fito daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja daga jihar Kogi a Najeriya suka ce muna son sanin bambancin alamun da ke tsakanin mai fama da cutar hawan jini wato high blood pressure da kuma mai fama da kasawar jini ko saukar jini wato low blood pressure kenan wanne yafi hatsari shin ko da gaske ne wai masu jiki ko kiba sun fi fama da ciwon hawan jini idan aka kwatanta da marasa jiki to ko dai ba nan take bane to wakilinmu na Bauchin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje ya miƙa wannan tambaya ta ku ga Dr. Yusuf Abdu Misau malami a sashin koyon aikin likita a Jami'ar Abubakar ta Fawa Ballewa dake Bauchi a Najeriya ga kuma yadda ganawarsa ta kaya
1: to shi cutar hawan jini wato bugawan jini ne na dan adam wanda ake aunawa da ma'aunin da ake kira sphygmomanometer abin da yake gwada pressure na jinin dan adam to shi akwai mizanin da ba a so ya wuce misali wanda yake babba ya manyanta ba a so ya wuce 130 bisa 80 to duk lokacin da shi wannan mizani na pressure ya wuce wadannan maki din ana iya cewa wannan yana da ciwon hawan jini wato bugun jinin sa ya wuce mizanin da ake bukata while shi kuma na kasa da shi ko kuma ince na akasin sa wato wanda ake ce da shi hypotension mizani yana kamawa abinda ya kama kasa da 90 bisa 60 wato idan bugun jini lamban sa a shi wannan ma'auni na abinda ake cewa sphygmomanometer ya gaza 90 bisa 60 za a ce mizanin sa yayi kasa da yadda ake so wato shi pressure dake cikin wannan jini na dan adam yayi kasa kuma dukkan su suna tare da wasu illoli
2: to menene za a ce bambanci kenan tsakanin wannan matsala ta hawan jini da kuma matsalar kasawar jini wato low blood pressure
1: to shi bambanci shine wancan yayi sama fiye da yadda ake so wannan kuma yayi kasa daga yadda ake so so wato wannan yayi karanci kamar a ce iska ne a cikin tayan mota a ce wannan iska babu tayi kasa kaga zaka ga tayan kaman ta baje while idan kuma iskan yayi yawa tayan tana iya fashewa ko kuma tip dake cikin tayar din yana iya fashewa to kwatankacin haka kenan
2: tambayar ta gaba kuma yace shin da gaske ne masu jiki ko kiba sun fama da ciwon hawan jini banda mara jiki ko ko ba nan take ba
1: bincike ya nuna an fi samun masu kiba dauke da ciwon hawan jini ko da shike shi kiba kashi ne ya fara tun daga ma'aunin da ake cewa karin nauyi ko kuma overweight zuwa abin da ake cewa obesity wanda kiba ce wanda take tattare da matsaloli na lafiya to abinda ilimi ya nuna na kimiyya shine galibi wanda ma'aunin kibin su ya kai wannan matsayi da ake ce da shi obesity sukan samu wasu matsaloli kamar misali na abinda ake kira cholesterol wanda tattare da shi kuma yakan kawo jini kuma ya zama na ya hau kuma koda ido in ka duba ka gani in aka ce zuciya tana aikin tura jini a jikin mutum mai kiba sosai zaka fahimci cewa kwarai akwai bukatan a ce akwai pressure mai karfi kafin jinin ya iya zuwa gurin da ake so to amma wannan ba yana nufin duk wani wanda yake da kiba yana da cutan hawan jini ba akan samu akasin haka akan samu mutane wanda ba su da kiba ko kadan amma kuma suna da matsalan hawan jini dalili kuma shine abubuwan da suke kawo hawan jini suna da yawa akwai wanda ma ba a san me yake kawo shi ba akwai kuma wanda yake da hawan jini saboda ko akwai wani bangaren jikinsa kamar misali koda yana da matsala akwai kuma wanda yana da hawan jini saboda ya gaji kwayan halitta da ake cewa genes wanda yake tattare da cewa zai samu wannan cuta na hawan jini din ko kuma yana wani dabi'a ko yana cin wani abinci wanda zai kai ga a ce yana da wannan hawan jini din ko yana shan wasu magungunuwa wanda su kuma wannan magungunuwan suna da tattare da illan ƙara jinin mutum ya hau
2: to kai magana kan abin da ke jawo hawan jini ita kuma matsalar kasawar jini ba me ke jawo ta
1: to akwai matsaloli da yawa da suke kawo jinin mutum bugunsa ya kasa wato abinda a turanci ake ce da shi hypertension misali akwai zaka samu cewa matsala na halittar da ke kasan wuya da ake ce da shi thyroid wanda wani lokaci in aka samu matsala daga aikin sa zaka ga jinin mutum sai yana yin ƙasa. In bai cin haka kuma akwai wasu canzuka da za su iya faruwa a jikin mutum. Akwai kuma wanda halittarsa an halicce shi haka koda yaushe ne jininsa yana nan a ƙasa, galibi wannan zaka samu ba matsala yake da shi ba. To akan kuma samu wani yanayi da ake kira shock, wanda wasu bangarorin jikin mutum za su daina aiki sannan jinin kuma sai ya fara yin ƙasa, wato pressure sai ya fara yin ƙasa. Kuma bayan haka akan samu wani yanayi na rashin ruwa a jiki, wanda kamar misali mutum ne yayi amai da gudawa mai tsanani ko kuma yayi hatsarin mota, jinin ya zuba sai ya zama na pressure sa yayi ƙasa. To duk waɗannan yanayi ne da za a iya samun bugun jinin yayi ƙasa.
2: Dr. Sashen Hausa na Radio Faransa na godiya matuƙa.
1: To madalla na gode.

0: Obiagu.
1: Angaida Mariga Imamaishata. Ana talene da sashin Hausa na gidan Radio Bond FM da ke kan mita 92.9 na rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu. Masu sauraro yanzu zamu ba ku damar kira domin mu ji irin matsalolin da kuke fuskanta game da karfin tashar mu ko kuma wuraren da ake jin mu da ba a jin mu. Dan haka muna dakon ra'ayinku kamar yadda aka saba, muna so mu ji wuraren da ake jin mu wasai garau da wuraren da ba a jin mu, saboda injiniyoyin mu su san irin matakin da za su dauka. Hello. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina? Yawa, barka dai. Lafiya kalau. Fadeyi, nan Fadeyi kusa kenan. Kuna jin mu garau ko kuma akwai tangarda? To mun gode kwarai da gaske. Hello. Hello. Yawa, sai kuma wa? Hello. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina? Daga ina? My 12. Yaya akwai matsalan sauraro mu?
2: Gaskiya wani lokacin da ka ga ana ji, wani lokacin kuma ne. Na kunna radio ta, ai radio ta waya ta wannan ko wannan. Kide fata ba haka ko an gama ba.
1: To muna godiya da wakilin mu na Macho. Hello.
2: Hello.
1: Na wani wakilin muke tare da shi yanzu?
2: Ya Muhammad ne daga Dolphin
1: Estate. To Dolphin Estate nan Ikoyi kenan. Wallahi Allah. Na'am, to yaya ake jin mu?
2: Yawa bana jin ba ba ma jin ku sam sam, amma yanzu muna jin ku amma wani lokaci iska yana damu.
1: Na'am, wajejen ina ne a Dolphin yanzu kake?
2: A Papale.
1: Eh?
2: Kake a Papale.
1: A Papale. To muna godiya kwarai da gaske. Hello. Hello.
2: Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam, wakilin mu daga ina kake kira?
2: Kana magana da Sulaimana Adamu Raya daga nan Sabo Yaba.
1: Sabo Yaba, yaya Raya, ana jin mu a Sabo Yaba?
2: Wallahi lafiya da alhamdulillah.
1: To muna godiya kwalai da gaske.
2: Wani lokaci dai ne kuna labarai wani kuka ke murya ku ina koma kasa sosai.
1: Na'am, dukan mu masu labaran ko wasu?
2: Ba duka ba gaskiya, sauran dai.
1: Oho.
2: Eh.
1: To muna godiya, saboda ya kamata mu sani ko daga muryar mutum ne ko daga tashan. To kamar labaran waye ba a ji, labaran waye ake ji? To mun gode.
2: Don hadalla.
1: Masha Allah. Yawa. Wani ya ce mun Kabiru akwai sabbin masu saurare fa, ya kamata a fada musu lamba. To gaskiya ne. 081-6-9-0-6-2-5 to bunje zuwa. Hello. Wa alaikum assalam. Yawa, barka dai. Hello, alhamdulillah. Daga ina? Ijibo Mango Clinic kace ko me?
2: Mango Clinic ba.
1: To ana jin mu da kyau?
2: Ana jin ku da kyau gaskiya da fatan kun tashi lafiya.
1: To mun gode kwarai da gaske. Hello. Wa alaikumus salam, wa ke magana daga ina? To malam Babiya daga ina kake kiran mu?
0: Gaskiya ina kira daga Idesa Kunde wajen Papa.
1: Eh? To ana jin mu kenan.
0: A gaskiya alhamdulillah ana jin kamar yadda ba ta ba ma ta kamar ni gaskiya ni ina tunanin kamar yi tunanin kamar ni san da nake nan saka ina da ni da ku.
1: To muna godiya kwarai da gaske Babiya Nas Gudureta. Hello. Wa alaikum salam.
3: Muna magana da Haruna Muhammad Jota ne garin masallacin Yarbawa.
1: To Jota ne garin masallacin Yarbawa. Eh? Gashi muna kai ana jin mu. To mun gode kwarai da gaske. Hello, wa ke magana daga ina?
4: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
4: Barka da kokari ba ka da gajiya.
1: Alhamdulillah, muna so mu ji daga ina kake kira.
4: Sunana Sadu Bani ko. Kake ina bane kwa.
1: Eh?
4: Sunana Sadu Bani ko kake ina bane kwa. Kana magana da Shehu Can Fada.
1: Na'am, to ya ake jin mu?
4: Eh, gaskiya a yau dai muna jin ku sangara, amma kwana uku nan sun zo hudu.
1: Eh
4: kana bar ne eh dai aku yi muka da su koi.
1: Na'am.
4: Allah ya kuma labarai da an zo labarai dole eh dai aku yi muka da
1: su. Subhanallah.
4: Ya ka da ne kam tafas. Amma yanzu dai ga tema ne.
1: To mun gode kwarai da gaske. Hello. Na'am.
5: Salam alaikum.
1: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
5: Dalila ne ranka sango.
1: To sango muna jin ka Kabiru.
5: Wallahi muna jin ku sosai da sosai.
1: To masha Allah muna godiya.
5: Eh Allah ya tsara da kokari sannan ku da kokari.
1: To masha Allah, Allah sa da injiniyo mu kuna sauraro don bazan rike anguwannin nan ba. Hello.
6: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Injiniyo suka ce a tambaye ku ina ne ba a jin mu, ina ne ake jin mu? Kai daga ina kake kira?
6: Daga Aliyu shi kokar gane.
1: Eh?
6: Daga
1: Alimo Shiloka Gome, na'am, lafiya kalau.
6: A gaskiya muna jin ku garo garo wallahi alhamdulillah.
1: To masha Allah.
6: Eh alhamdulillah.
1: To wai na wakilin mu ne na inda ba a jin mu din. Hello.
6: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
6: Kana magana da radio. Alimo Shiloka Gome Ayobu.
1: Alimo Shiloka Ayobu, na'am.
6: Na'am.
1: Mun gode kwarai da gaske, ana jin mu kenan rangadadau. To mun gode, muna godiya kwarai da gaske. Hello.
7: Hello.
1: Na'am.
7: Kana magana da ina kana magana da nan yankin Byron.
1: Na'am.
7: Na mu ma lahiya lo muna jin.
1: Daga ina kenan?
7: Daga yankin Byron.
1: Mero?
7: Muna yamma ga Abilegba. Za gaba yamma ga Abilegba.
1: Kuna jin mu garau?
7: Muna jin ku garau.
1: Mun gode kwarai da gaske. Hello.
8: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
8: Na magana da Inusuwa Yamma daga nan Irawo.
1: Na'am.
8: Muna jin ku ran gadan da sosai sosai. Radio. Kashi ma wayin nake kawai ki sauraron. Ko area ba.
1: Mun gode kwarai da gaske. Hello.
8: Hello.
1: Hello, wa ke magana daga ina?
8: Abdulhamid ne daga Akwata Abo.
1: Na'am.
8: Gaskiya nan mu. Idan muka kama shi da ku gaskiya nan muna jin shi ne yake fin yawa.
1: Wace wani yanki kenan?
8: Eh?
1: Wani yanki ne?
8: Ago.
1: Ago me? Ago Malu.
8: Akota.
1: Akota. Nan Akota kuma a ce ba jin mu sosai.
8: To shi zo wannan shi ne aka wannan lokaci.
1: To mun gode kwarai da gaske.
8: Yawwa, barka ku a tashi lafiya.
1: Masha Allah. Hello.
9: Hello.
1: Na'am.
9: Hello.
1: Na'am.
9: Hello.
1: A ka bude radio ina zaka ji mu. Hello.
9: Hello.
1: Hello.
9: Kabiru Mahmud Shahid.
1: Eh?
10: Amini na gida.
1: Na biya kalo.
10: Kawai aiki.
1: Da godiya.
10: Ina kira daga video.
1: Na'am.
10: Muna jin ku tangalala.
1: To muna godiya kwarai da gaske.
10: Yawa, bayan jima.
1: Masha Allah. Hello? Hello?
11: Uh-huh.
1: Hello?

0: la ana tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bonn FM da ke kan mita 92.9. Hello. Kai. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
1: Ana magana da Zubairu Sake Bare kenan, Ojota.
0: Ojota, na'am, gidan kwali?
1: Ojota abaka basori.
0: To, Ojota nan, Ojota, kuna jin mu? To muna godiya kwarai da gaske, ana jin mu kenan.
1: Ana jin ku sosai, ran kai ran kai.
0: To mun gode kwarai da gaske. Hello. Na'am.
2: Hello.
0: Na'am.
2: Mahmudu ne daga Matuwab.
0: To Matuwab, ana jin mu. To mun gode kwarai da gaske Matuwab.
2: Allah muna ta jin ku sosai da sosai.
0: To mun gode Matuwab. Hello. Wa alaikum assalam. Wai na mutanen afafa ne. Lafiya kalau.
2: Alhamdulillah.
0: Masha Allah. Daga ina kike kira?
2: Daga Agege Abotu.
0: Agege Abotu, ana jin mu sosai ko?
2: Kai ko, ta kwana kin ba bana jin ku. Na ce ko ari ce fara ne ma sai kwana na ina jin ku sosai.
0: To mun gode kwarai da gaske. To ma sauraro. Matsalar shi ne wayan su angonin ba su kira mu ba, ina yan ajegule, idi araba, apapa, irin su wajejen ina ne kuma. Ba mu da masu bibiyan mu kenan Victoria Island Ikoyi, cikin Lagos Island, Surulere, ko da yake na ce idi araba duk cikin Surulere ne ko? Alaba fa, Alaban Rago, Alaban Suru, Badagri, Ikorodu fa, Anya. Da harsha gama aka ce ana jin mu, amma yanzu duk bana jin ku, ya kamata mu sani ne saboda masu aikin su san inda ake jin mu, su san wani irin inda za su tura ko kuma su juya a kiblan na'uran kamo mu din, saboda kuma dama da ku na waɗannan yankuna da kuke jin ba jin ku. To amma ba ku kira ba, saboda wani ya ce sai ya rataye radio akan window, wani ya ce sai ya hau kan table, wani ya ce sai ya yi waye. To shine ake son ajiyan da kun san yanzu an fara maganan gangamin siyasa, ana son ku ji ƴan takarar da za su zo su baje kolin su nan, kuma yin siyasa kofar mu a bude take fa. Yawa. Ehe, sannan kuma duk mai son sanarwa ko a tallata masa wani abu, in ka kira ka ga ba mu dauka ba, kai mana sako, gajeriyar sako ba kai dogon bayani ba. Da Allah, ina da talla ko ina da sanarwa ko ina da abun nan, za ka ga ma'aikatan Bonn FM sun kira ka ma musamman. Inda kana da talla ko wani abu. Hello. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
2: Ai, kada biyar baban fa. Shomolo.
0: Shomolo, na'am, ana sauraron mu sosai kenan Shomolo.
2: Allah, sauraron mu.
0: Muna godiya kwarai da gaske baban Fatima. Hello. Wa alaikum assalam.
2: Baban gida Ibrahim Dande ne.
0: Baban gida Ibrahim Dandume, daga ina kake kira mu?
2: Agbado.
0: Agbado, ehe. Ana jin mu kenan.
2: Ana kina jin matsala sama.
0: To, amma yanzu fa?
2: A yanzu ba ya nan wallahi.
0: Yawa, to muna godiya. Haka nake so. Agbado. Hello. Wa alaikum assalam, wa ke magana daga ina?
2: Awalo
0: Umar Bukwa da wani
2: shi magana, yana magana da Oshodi. Oshodi,
0: dam.
2: Gaskiya ina jin
0: mun gode kwarai da gaske. Alo. Wa alaikum assalam, wa ke magana? Isa ka yi kurodu, yawa. Ehe.
2: Samu kudi aka wuya, tun da su ina kira ba, nan ba ne ba samu ba.
0: Oho, lamba ne ba samu ba, amma dai kana sauraron mu ko?
2: A wannan kullum dai ba
0: to muna godiya Allah kiyaye mai patrol
2: muna kore kore
0: to mun gode masu patrol na'am halo na'am
2: ana kabiru
0: na'am
2: barka ne baba na kiyar
0: wallahi alhamdulillah
2: to insha Allah wannan dai mun ga wakilin ka na iba ko kana jin ku sosai sosai
0: to muna godiya za a kara maka albashi koda ta
2: eh masha Allah kana magana da kwankwasiya kan
0: kwankwasiya da Allah gaye to mana su su zo aji abinda suke da shi mun gode kwarai da gaske amin ya hayyu haka yi muna godiya halo na'am to ka bude radio ai na'am

Ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio Bond FM dake kan mita 92.9 a nan rukunin gidajen gwamnati dake unguwar Ikeja. Lokaci ya fara karatuwa. To yanzu lokaci ne da zamu gabatar muku da labaran mu na duniya. Sai in ce ayi sauraro lafiya dakin labarai ina fata kun shirya.

0: to ma dalla an gaida Umar Tuko Salihu din da wanda ya fassara kuma ya karanto mana labarin na duniya daga nan sashin Hausa ne gidan radio Bound FM take kan mita 92.9 tare da Fatima Sararo suna jin dadin kasancewa tare da mu to bari mu duba kadan daga cikin jarida ɗaya ne muke da shi ko bi ne bari dai mu ga abin da zai faru ai sauraro lafiya
1: As sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na daga jaridu. Ni ce ta ku Rukayya Mu'az kuma kada ku manta yanzu kuna nan tare da sashen Hausa na Bound FM dake kan mita 92.9. Daga jaridun namu shine mun samu labari daga jaridan Tribune cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi yana shirin tafiya zuwa Europe domin hutu na sati uku. Chukwan labari yana peji takwas na jaridan Tribune. Na Daily Trust kuma sun kawo mana cewa tsohon shugaban kasa wato Atiku Abubakar yayi magana game da tafiyan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai yi. Yace a wannan yanayin da Najeriya take ciki bai kamata a ce shugaban kasa ya tafi ya batta a wannan halin ba. Shin ku me kuke gani daga jaridan namu?
0: Gaida Rukayya Mu'az tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da muto mate tsohon mataimakin shugaban kasa take nufi Atiku Abubakar ba shugaban kasa ba ta kara masa in yaji zai turo miki kudi kin masa kambe to madalla ma sauraro kamar yanda aka saba dai zamu ba ku dama ne ku bayyana mana ra'ayinku game da abin da yafi jan hankalin ku a labaran namu amma kafin nan ba za ku same ni ba yanzu sai na kare karanta waɗannan sakonni da na samu daga masu sauraro assalamu alaikum Bound FM Aliyu daga Imota Ikorodu ina gaisuwa a gare ku ma'aikatan Bound FM to mun gode Aliyu Imota Ikorodu abun namu yau sai wanda ya ce assalamu alaikum Usman daga Ikorodu muna jin ku ran gadadau amma wani lokaci wasu ku masu karantar labarai ba sa daga murya to mun gode kwarai da gaske ba yana faɗa sunan wanda ka faɗa ba salamu ina muku fatan alkhairi ina jin shirin ku ko da yaushe sai dai wasu lokuta ba na jin ku sosai daga ikotun karamar hukumar ikotun mun gode kwarai da gaske salamu alaikum sunana Ajasu daga Ikorodu gareji muna jin ku daidai muna godiya wannan kuma yace salam ya gida ina kiran ku amma ba ta shiga ba ta tafiya kai hakuri mun gode kwarai da gaske Allah ya bar zumunci ina ganin sakonnin kenan fa ko akwai ni tsohon sakonnin ko yace dan Allah Malam Kabiru karshen shirin nine Umaru Abdullahi dan Indo daga Papa Ajawo munshi wewe bus stop amika mun gaisuwa ta zuwa ga kanina Ashiru da Yahuza ko kanina ne Ashiru da Yahuza da aboki na Salisu Tatu da sauran yan uwa da abokan arziki to na dai ya kokari na dan biya muku yanzu abinda za a yi sai kuma ku kira ku bayyana mana rayuwarku akan labaran da kuka ji suka fi jan hankalin ku yawa taba kidi taba karatu hallo wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
2: na magana da su ma ga kana wuce
0: to osho di muna jin ka eh
2: au lafiya
0: kallo ina baka shirya ba hello
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana daga ina
2: kazan baba Fatima
0: na'am
2: wata ni ba wata daga nan kali kamar jirgin ruwan nan da aka tsaya ba na kuma hawa sarar
0: Allahu akbar gaskiya ne
2: saboda in dai kaje ne jiragen gaskiya na jira a ce ayo ta manna sosai sai kuma wanda zai dukan matakan da hadde ta kare
0: kuma anan Lagos ga jiragen ruwa amma da saukin hatsari me yasa haka
2: wato na dai ne kaje ne mu talakan wasu ka muna jiragen oba wani da a samu kuma ta bakin kogi ko nan da dito
0: to mu da muke mutuwa ba za mu yi mafada wa kanmu ba
2: eh to ka san mutane amma da ranka da dama kuma da ranka da yawa
0: to Allah ya soke mun gode kware da gaske hallo hallo wa alaikum assalam na'am Allah sarki gaskiya ne to muna godiya na ji an ce wasu motocin ma har mutane biyar suke daukowa daga arewa gaskiya ne a sa mutane biyar a cikin homa moto a sit a jere har guda biyar ba ma hudun ba kuma kai fasinjan ka biya kudi aka kawo ka me zai hana dan kankara mu kudi kudin ku yi dan manage ku hudu ku shigo wasu ma an ce bayan fasinjojin a kuma saka kayayyaki wasu har babura haba tun daga arewa ko kuma tun daga nan aje arewa ai zaka takura da yawa eh hallo wa alaikum assalam wake magana daga ina na'am idiya raba a lafiya kallo yawa ashe ana jin ma idiya raba gashi muna da wakili a idiya raba ko to mun gode kware da gaske to mun gode kware da gaske na idiya raba
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wake magana daga ina
2: kana magana da rakilu da ke isolo
0: to isolo muna jin ka Na'am.
2: Ba abin da ya jawo hankali na ji kamata a cikin yanayin da kaza take ciki ba a ce ku shi gaba.
0: Eh.
2: Ya tsallake.
0: Ya tsallake me? Ya tsallake rijiya da ba?
2: Ya tsallake ya fita kasa na cikin.
0: Oho, ya yi tafiya.
2: Ya tafi ba.
0: Allah sarki. Ga mataimakin sa yana dawowa zai ci gaba da kula da mu insha Allah. Kuna godiya. Hallo. Na'am wa alaikum assalam wake magana daga ina to muna jin ka Allah sarki a'a gwamnati ta saka ido tunda ta saka jami'anta jami'antar ne da ya kamata su yi wani abu kai amma an ba su yi ba su al'umma su yi fada wa kansu mutuwan yayi yawa to mun gode kware da gaske amin amin hallo yawa barka da wake magana daga ina
2: kana magana da mamba Abdullahi kaka dan Niger da ke dai zon duron masallaci
0: na mana ji mu sosai kenan
2: ah kware kuran da na dawo da wannan kuna cikin gojin laya
0: to wani labari ya bi jan hankalinka
2: wallahi min da ya dauki hankali na kuma abin bakin rai kamar yin mulki da aka so a yi kasa da wanda dan da ya labari ni dai na ji bakin rai wannan abu da ya faru saboda ni saboda ko muna na dai shekara uku na ciwon gani sannan wasu sun so su yi mulki ayin kasata ta koma baya tunda asarar da an kai yanzu Niger ba yan karamar asara ta ba kuma yan kasa na an kai ma asarar ta kuma duka abin gwamnati da na an kamata kenan kaga an koma baya
0: Allah Allah sarki to muna godiya mun gode kware da gaske. Hello,
3: assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, wake magana daga ina?

0: Ayi bikin ranar Hausa ta duniya wanda ya gudana ranar Laraba 26 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026 a garin Daura da ke jihar Katsina. Wannan bikin ya samu matuƙin jama'ar Hausawa maza da mata, matasa, 'yan kasuwa, 'yan siyasa da sarakunan gargajiya. An yi wasanni irin na gargajiya da jawabai domin ƙara bunƙasa harshen Hausa. Mamartawa Sarkin Daura Dr. Umar Faruku CON ya naɗa minista mai kula da sha'anin al'adu da ƙirƙire-ƙirƙire Hajiya Hannatu Musa Musawa a matsayin mai ramar Hausa. Ya kuma naɗa jirgidan shugaban ƙasa Madan Fola Shaida Iyaloja a matsayin jakadiyar ƙasar Hausa. Bayan kammala wannan bikin, mazinta da Galadiman Daura Alhaji Ahmadu Diddiri Ahmad da mijin ƙarin bayani da makasudin wannan biki na ranar Hausa da kira ga Hausawa da matasa shugabannin gobe. Yanzu gaban kwazanta da Galadiman ta wuyan tarho sai ya ce.
1: Ahmadu Diddiri Ahmad, Galadiman Daura. To mu dai a Daura Hausa muka sani kuma ne shine tarihinmu, kuma jama'a Hausawa masu kishin Hausa su suka kirkiro wannan tun farko cewar a yi wani abubuwa na ranar Hausa ta duniya. Kuma gami ne kyau kuma kaguwan nan kuma a bana don mutumin da ta wuce mun yi bikin Hausa bakwai ranar jiyarmu ta Lagari. An yi bikin Hausa bakwai, wasanni da yawa iri-iri ta damba da su kokowa da sauransu da kuma haya na hakimai da baba ce.
0: Galadiman Daura, kamar mene ne makasudin wannan bikin na ranar Hausa?
1: Shi makasudin shi tabbas cewar a tabbatar da kuma tabbatar da al'ada ta Hausa. Akwai al'adu Hausa abu ne mai Hausa suna da dogon tarihi kuma suna da al'adu kala-kala. To a nan in aka zo wannan biki ana zaɓar cikin wani al'adu, ana zaɓar waɗansu daga ciki wanda za a nuna kuma abubuwan nan su tafi jama'a, matasa da suke tasowa, yara suke tasowa a yanzu su ƙara fahimtar wa'annan al'adu namu. Ba za a ce an mace da su ba, amma ko ya aka yi duk shekara ana da wannan wasanni, ana kawo al'adu iri-iri, ana nunawa, ana aiwatarwa. To wannan zai ƙara tabbatarwa daɗin man da tabbatar da cewa ga Hausa ga al'adunsu. To ne daga cikin wannan makasudi. Sannan kuma makasudi na biyu abu ne na zumunci. Wurare da yawa a duniya sun yi wannan biki na ranar Hausawa ta duniya. Kamar duniya ne gaba ɗayansa, kuma ya nuna wani abu na zumunci da neman haɗa kan Hausawa baki ɗayansu da nuna kuma yadda kowa ke alfahari da wannan ƙabila.
0: Galadiman Daura, yanzu a matsayinka na Galadiman Daura, wanne kira musamman za ka yi zuwa ga musamman Hausawa akan ganin cewa su ƙara ba da himma don ƙara bunƙasa wannan harshe na Hausa?
1: Shi abubuwa suna da yawa. Na farko dai Hausa ta samu yaɗuwa, ta samu inganci, ba ƙaramin inganci ba ga daga mawaƙa na baya. Dukkansu waɗannan a ce muka ba zama ganawa man kamar su na Rambaɗa, su Shata da sauransu, su Ɗan Anace, su Haruna Uje, waɗannan Hausa da yawa waɗanda kuma ba su bayyana ba, mutane suka san su ba, to suna daga cikin waɗanda suka ƙara kamban ma harshen Hausa. Abu ne da an ƙirƙiro kalmomi, an ƙirƙiro karin magana, an ƙirƙiro wasu kalamai da cewa ga irin abin da suke nufi. Sannan a ce waɗannan ana zaɓuɗa kuma wasu maganganun da sun fito ne daga cikin tatsuniyoyinmu da labaranmu da tarihinmu na Hausa. To matasa a yanzu su koyi Hausa. Abinda suka ji su nemi a haka ya wannan yake, in sun ji wani abu sabo ba zai ba yaya wannan yake. To ita Hausa su ajiye duk wani yare, ba wasu ba rai da wasu yare ba banda Hausa ce bulalansa. Kuma mu wanda suke ma a gabanmu wanda sun yi makarantu cikin fil 1950 zuwa 60 suka gama secondary, suka gama university ma ba su damu da turancin ba, har ma turawa suke ihu, malaman turawa suke cewa akwai suna haɗa tusa Hausa cikin turanci, bisu turanci sa suna cewa wannan Ingausa, English da Hausa, Ingausa. Suna jin zafi su turawa sun yi ƙarfi Hausa sun yi gama sak turanci sak wani sun turo a Hausa sun sa. To kuma a yanzu muna jin zafi sai mutum ya zo yana ta magana yana turanci, yana jefa turanci, yana jefa turanci. Akwai wani lokaci muna yi wasu ke lokacin nan wani ya zo yana ga kakarsa dan da kanin shi yana da matsala, yake ga kakarsa cewa ai ba wani matsala ke gawa na ba sakwadin karfafa ne yake da shi. Sai na kaza ake da sakwadin karfafa ne shi mu bada labarin aiki ne tun da kenan da sakwadin karfafa ba. Sai a jefo kalmomin turanci cikin Hausa ana gana Hausa a nan ne ne. To matasa su kalli wannan su ci da ma a yi nemi matsala Hausa ka kawo wata kalma ta wani wani harshe a jefa al'adu shiga irin ta Bahaushe ta fa ko ina daraja kuma a yau duk inda zaka sa ta kaje ki diskar zaka je a yau ka sa ta sai maka dukkan daraja.

0: Sana'ar gwangwan sana'a ce mai tarihi da kuma samar da ayyukan ga matasa da kuma rufin asiri. Shirye suna kallon sana'a ta 'yan gwangwan da wani fassara ta daban. Domin karin bayani ga shugaban 'yan gwangwan na ƙasa Alhaji Ibrahim Dan Soja inda yake bayani game da aikin gwangwan sai ya ce.
1: Wannan kasuwa ta kashi-kashi kala da yawa. Akwai ainihin mummu 'yan gwangu. Abin da ya kwandam ne gaba ɗaya muke saye mu kai kamfani a narka. Sannan akwai wanda aka kira 'yan tinka. Akwai kuma nan da ka kira 'yan kalambosuwa. 'Yan tinka masu yin murahu ne, masu murahu wanda suke san kwano su yi irin murahunmu na gargajiya. Sannan su kuma 'yan kalambosuwa akwai irin kayan nan wanda ya zamanta cewa kamar fanka, wanda za ka samu fanka ba wai gaba ɗaya ya ƙone ba, rabi ne ya ƙone, za su sai su je su gyara. Su 'yan kalambosuwa kenan. Ka gane ko? To akwai bambanci gare mu, amma gaba ɗaya ana ɗaukar mu gaba ɗaya. Yan gwangu ga matasa nan da yawa mu hana musu irin abubuwan da suke na banza kamar shaye-shaye dami mu hana su don ni muna samu musu aiki muna da damar mu ce gasu shaye-shayen nan saboda in sun kai shaye-shayen nan ba za su yi aiki ba kuma nan suke samu to kaga ba za su yi shaye-shayen ba.
0: Allah ya yi wa tsohon shugaban kungiyar manoma ta Najeriya Architect Kabiru Ibrahim Faskari dan jihar Katsina ya rasu a ranar Asabar 29 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026 a asibitin Istanbul da ke ƙasar Turkiya bayan rashin lafiya. Ya rasu yana da shekara 63 da haifuwa a duniya, ya bar matan aure da 'ya'ya. Dangane da wannan rashin muzunta da sabon shugaban kungiyar manoma ta Najeriya Honorable Muhammad Magaji Kitado da mijin bayanin sanar ta asiri a kan wannan rashin gadin kuzunta da shugaban ta wurin tarho sai ya ce.
2: Sunana Honorable Muhammad Magaji Kitado shugaban kungiyar manoma ta Najeriya afa. Wannan rashin kan na duniya gaba ɗaya ne musamman abin da shafi bangaren gona, in an ce bangaren gona da noma da kiwo gaba ɗayansa mutum ne da yayye da ya cece da abin da shafi ayyukan gona na Najeriya gaba ɗaya ya tsaya wa manoma akan abubuwa da dama ya zama shugaba na masu noman masu kiwon kaji na Najeriya gaba ɗaya ya zama lafiya gama ya zo ya zama shugabanmu na Najeriya gaba ɗaya ya shekara 11 zuwa 12 ya sauka lafiya aka yi zaɓe mini handing over kuma tun da handing over ɗin nan bai taɓa sa mana baki ga abin da za mu sai da abin da muka tambaye shi mu kuma kullum muna neman shawararsa da gudunmawarsa akan abin da shafi tafiyar da muke yi ɗin nan. Saboda haka muna miƙa ta'aziyyarmu ga iyalansa da 'yan uwa da iyaye da 'yan uwa da dukkan al'umman Najeriya musamman manoma da makiyaya na Najeriya kuma musamman membobinmu na kungiyar manoma ta afa ta Najeriya baki ɗaya da gwamnatin jihar Katsina ta Najeriya baki ɗaya da ministan gona da sauran al'umma gaba ɗaya.
0: Idan aka ce Alhaji Kabiru Ibrahim kamar in aka ce halayensa ko za ka yi mana misali kaɗan daga cikin halayensa.
2: Na farko dai Alhaji Kabiru Ibrahim mutum ne wanda yake shugabanci na gaskiya, wanda yake riƙe wa mutane tsakani da Allah, wanda kuma haƙuri shi ne abinda ke zuciyarsa na buwa kullum. Abinda zai fasa ya ce magaji ai haƙuri a aje a kai zuciya nesa ba shi haƙuri ke ta ambata wa kullum ai haƙuri ai haƙuri ai mutane adalci kuma kada a ce ƙungiyar manoma ta dogara da gwamnati ko ta dogara da wani ai abinda ya kamata a taimaka manoma wannan shi ne kullum matsayin da kuma shi ne kullum kalamansa.
0: To da kira za ka yi zuwa ga shugabanni game da halaye da koyi da halaye shi Alhaji Kabiru Ibrahim.
2: To dama in aka samu irin wannan gibin abinda ake na farko shi ne sai a yi masa addu'a Allah ya jikansa ya masa rahama sannan kuma mutane duk wanda Allah ya ba shugabanci irin wannan sai tsaya sai kwaikwayi halinsa da abin da ya yi domin so ma su aikata abin da ya kamata a wannan lokaci namu. Honorable Muhammad Magaji shugaban manoman Najeriya All Farmers Association of Najeriya AFA.
0: Muzunta da Alhaji Kabiru Ibrahim a wani shiri na aikin noma a lokacin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari GCFR inda ya bada shawara game da aikin noma ya yi tsokaci akan tarihin rayuwarsa. Muzunta da shugaba Alhaji Kabiru Ibrahim ta wurin tarho sai ya ce.
3: Noma shi ne hanyar da za ta fidda mu daga cikin rashi. Ba wannan maganar mai da za muka gani ai yanzu kaga akwai lokacin da ta zama ma matsala a Najeriya. In ka tsaya wannan kasashen da ke da wannan man ko kuma gundumomin da ke da wannan man sai da suka addabi kowa a Najeriya. Yanzu ne aka samu ƴar galaba ana dan samu to amma kuma shi kudin man ma sai ya sama ya kasa amma abin shi tunda kowa yake ci dole zai daraja kuma yanzu yana daraja amma mu abin da muke cewa yanzu ake magana tsada mun muna magana yanzu ne abincin da muke noma ke daraja saboda in ita naira ta mu ai kaga lalacewa take tai inda in ka kace da dola yanzu dola wajen 560 da wani abu kaga abin da za a yi shine a tabbatar da an ƙara mutane kuɗin shiga saboda naira ta lalace saboda ka noma yanzu shine abu a gaba gaba na hidda mutane cikin kangin rashi kuma duk yaro wanda yake da hankali ya kamata ya rungumi noma saboda aikin gwamnati na ko ina da kuma aikin ko ina ma ba a samu shi tun daga sunan da yawa bila abatin babu aiki saboda ka isa dauki noma kuma noman yanzu ba wai ka tuka riga bane ka dauki fatanya da wani abu kai a'a akwai abubuwa da yawa da suka shigo na zamani wanda ake amfani da su tun kafa Najeriya ba a samu gwamnatin da take ba manoma ko kuma noma daukaka ba kamar wannan gwamnatin illa iya ta shi Muhammadu Buhari yana da gurma sai ayi noma amma wasu makarraban da ya ta sawa sai suka zama su kamar kashi abun suke abin da za a yi shine a samu mutane na gari su tafiyar da wannan abu da Muhammadu Buhari ke so za a ga bambanci shi kuma wannan bankin kasa da ke shiga yana haɓaka maganar noma ya ƙara ƙaimi ya dubi yadda za a samu noman na gaske su yi abubuwan da ya kamata ba shakka za a yaba ma wannan gwamnati ko ban ɗaya ko ba jima yanzu ma ana yaba mata don sun yi rawar gani amma mu a talakawa muna neman a ƙara ƙaimi a sa mutanen da suke da kishin abun wanda suke da kishin abun kamar shi shugaban ƙasa ya yi wannan abu wasu ƙasashen duniya haka suke America in ka lura akwai wanda ake ce ma Jimmy Carter manomi ne daga noma ya zama shugaban ƙasa a Najeriya ma ana iya haka mu nan arewa ma ba mu abin da ma za mu yi in ba mu yi haka din tarihi ma a wurin maganar noma nayi shugaban masu noman kaji na ƙasa daga 2008 har zuwa 2012 sannan aka zaɓe ni na zama shugaban manoman nan har yanzu ni ne nan gaba kaɗan za a yi zaɓe mu ba wani saboda ai ka gani na daɗe na yi kan ƙoƙari na abin da ake yi shine idan ana ƙoƙarin a taimaka a haɓaka maganar noma to a yi shi don gaba don ba mu take kyau kada mutum ya yi abin don shi kanshi kawai duk manomin duniya ya kalli noma cewa yana iya zamowa abin da zai fidda mu 'yan arewa daga kunya daga halin da muke kuma zai iya fidda kowane ɗan Najeriya daga halin da yake ciki saboda abinci ne dole gini amin jikinka bai ginuwa sai da abinci kwalonka ba ta ginuwa sai da abinci mai kyau abinci ya kamata ya zama abin da kowa ɗan Najeriya yake samu cikin sauƙi kamar yadda America suke da shi da wasu ƙasashe shi ne zai sa ka iya ƙwarewa wurin magana kimiyya da wasu abubuwa na zamani da ake yi amma in kana da yunwa babu yadda za ka yi tunani yadda za ka wuce ƙofar ɗakinka ni mutumin taskari ne a ƙasar Katsina an haife ni kamar shekara 63 da ta wuce ni na koyi yin tasawira ta gine-gine ina da digiri guda biyu na farko da na biyu a ciki kuma ni ɗan kasuwa ne ina da kamfuna kamar guda 17 noma shine gaba-gaba yanzu noma na sa gaba duk da yake ban yadda wannan zane-zanen tasawira ba
4: shekaru kamar har kwashe nawa a duniya
3: shekara ta 63 nake ciki 1959 aka haife ni watan Nuwamba da zai zo zan ci kashe kara 63
4: yanzu mai fatan ka ne gaba Alhaji Kabir Ibrahim
3: abinda nake so shine Najeriya wato duk wani mahaluki ya samu abinci isasshe ya gina jikin shi ya gina kwalwar shi Najeriya ta zama abun kallo a duniya mu ana cewa mu ne shugabannin Afirka amma kaga abin ya zama da suna da baki kawai ina so lokaci ya zo yanda zamu zama mu ne shugaban Afirka ta kowace hanya ni ba ta da nike ma Najeriya ke kowane maluki da ke Najeriya ya zama ya zamo yana iya yi ba kan shi abinci yana iya share ma kan shi hawaye kuma ina ganin in an bi noma an yi shi yadda ya kamata za hanya ce mai kyau wadda za a iya bi a zama haka Architect Kabir Ibrahim shugaban manoma na Najeriya.

0: kuna nan tare da sashen mu na Bond FM, kuma yanzu an saurari shirin mu daga Umar Dundaye.
1: Shirin mu zagaya mu gani ko?
0: Eh, shirin mu zagaya mu gani
1: tare da
0: Umar Dundaye.
1: To ma dalla sai wani sati insha Allah za a ji wani sabon shirin ta da fatan masu sauraro. Ana jin dadin kasancewa tare da mu yanzu kuma sai me za mu yi kenan? Sai mu shakata?
0: Shakata.
1: To mu je zuwa.

0: ni bi eni lo mbe ka o idi bi eji lagba ta yo e ta ta gba oba ma se wa ni ori takuta be di eri woroko eni laarin pa odo lona eni na ba ni oti taarin panu oti e ka re ni fun akayo ka jo mara wa arun bi arun oba ma se wa ni arun
1: ami ami ami
0: ka fa kini o ka fa re mara ire owo ri ayo afa mara ni jige je won ni olojibo soro okije ara sasero okije ejo na o gbinu en ba bi ni lajo orejo mi mo jore mi esa oba kale o san wa osu kesan ta ma mu yin nene won ba wakati de to ko asan wa sowo asan wa somo asan wa si aiku ba le oro ire gbogbo lode ku wa wa papa julo eyin lolufe wa ni bond fm 92.9 akiyin e kaabo e ku ataro e ku se one gbogbo apata la jire agbara olon
1: amen
0: abiodun elugbaju le mi je latagodo ojuse tani bond fm 92.9 ah eto ti gbogbo yin te mo na ni eto to so ojuse ijoba fun awon araalu atojuse araalu fun joba ati ojuse araalu fun araalu to je ke joko kemukale owo kemukale tomo kemukale aiku ba le oro ka jo se kini o ka jo gbadun eto tiro le oni afani wa nbe emi ni kokomo wa lode oni o eni keji mi wa ni bi
1: e kuro le o lokunrin lobirin se dada ni aku se ni le won bayi to ku kojo ni ko kase le bi o to be luwaju se so Olorun ni je ke mi wa o kase le opolopo e la ba won se loke epo ni kisa epo la Ibrahim lo lowo botin loruko Ibrahim Olamileka Abdul Wasin Salahuddin omo to boko loruko te bi nje e to ka bo sori to oju se ta ni lati yara royin
0: ati oro to nlo
1: kan ni Bond FM 92.9 e se npo ten 37 babo
0: oro to nlo na ni ko lo oro to nlo ne nitori pe ti nkan ba se ni won ni oro to ba se lodo bi o se
1: aka
0: se ni nitori pe ti won ba ti gbo lori Bond FM ko ni ti yi awon eyan ko ni ti won ni ti mo to se nkan to se le gangan anu won ni won pe tabi sungbon nkan be sugbon to ba ti jade lagodo Bond FM lagodo Bond FM to ti jade
1: o ti degun to jade niyan
0: o ti ku ra ewo be ni o lo difa fun eto ti wa to ni yi ni nkan bi ojo meta seyin se o di ojo meta seyin na ni awuye wuye kan wa ni
1: igboro
0: igboro papa julo ni ati yana paja jasa command gbogbo be yen won ni won pe won ni sugbon ti awo bari a ni so awo mefo lefo koda awo ehera bele ta se a ele ti o ti ero mo nu eto gidi da ma n gbe jade mo to mo kolo oro to wa nle yi o gba suru
1: beni
0: o gba suru
1: o ti de ko gbona
0: o fe suru
1: tori ba ti jakun ba oro di kale ni
0: ati wa pe ketepete ta ba na ni ko pa en to ba ta ba
1: ko ma fi se binu
0: o ba ti o ti ma binu ko ko lo tun me se na
1: o ki ka fi susu ka fi kera
0: abi ko ma ma tori pe o toro ni ka ma so hun
1: beni wa de do won ya weji ba wole tọba bara won soro tọ ba rerin jade won bara won so toro ṣugbọn tọjọ meji ba koro
0: a ko e lo bayi
1: je ko bara won
0: so toro gidi ko si nkan to nje o toro pe tenin
1: ikisanta
0: ton won si so pe onikaluku lo mo ojuna le baba ti e abi
1: beni
0: pe apale iya ka ko si ka ti oni iya
1: beni
0: se n to ma ba si ma daran to do ma daran tabo ma se nkan rere
1: a
0: si so mo loruko nitori na nko awon àwọn tí ṣe ọfíṣà làwọn àkọkọ ni àwọn ọfíṣà àbí àwọn abánigbowó àwọn ọlọkọ gbogbo ọkọlọ
1: ní sáà tí ẹgbọn ọlọpàá àwọn ẹlòmíín gan ni ọfíṣà torí ẹlòmíín gan kì í sì kẹlẹ̀ ṣe pé bóyá wà lábẹ́ union dàbí alára bóyá nítorí pé náà jẹ́ alágbára kan
0: ládùúgbò
1: yóò wá wò pé wẹ́ street wa ìwà fẹ́ mú bí ọ̀nà àbújá o ẹgbọ́dọ̀ máa san owó àtijáde ẹlòmíín express iwaju le wa lo gba o Mr. Ojingo so on fe on ma jeun osan ma jeun ale o so awon boys awa wa lori ta lati ma gba owo fun awon eyan be oniru awon isele lo ti sele latara isele yi nigba bi bi ki won fo whisk cream moto bi ki won na driver bi ki won yo wiper moto ati awon kan mi be be ko da won ma kan side mirror
0: side mirror
1: nigba mi
0: olobi ode nigba ko
1: eh
0: eyin oni won la eyin oni won kun olohun nigba labo
1: ai moye driver mi ai moye conductor mi to ti di alabara ani won ma re conductor mi bo lo ni motion so yo wa farapa yanan yanan ni to ko fe gba gbo ta de so nigba mi o we are 200
0: e lo lo da jale ni egbe egbe egbe run igba naira
1: 200 naira
0: o de ti pe anjole an
1: no no so to koja la la ngbo fili fili bi a egba wa la wa won le nkan fe gba 200 enikan lo wo ni fun 200 won si si keke lowo eyan lo ba di sagbasula ka won ke gangi ti e wa ele na ka won gangi ti e wa kan to mo ton sele o di pe won na nsera won lose o di pe won na
0: balance wale
1: ki awon eyan je e dakun iru awon isele yi o ti wa di oro sunukun ta fo olofun ju sukuduku gbogbo alamo pe yala afẹ akọ pupo nu awon eyan woyin mo nsa ko mo sa be egbe kan tabi omiran
0: be ni
1: egbe onisu nbe
0: be ni
1: egbe alata nbe egbe alaso nbe
0: egbe apede na
1: o da egbe apede aku so opolo iyan na wa laye laye
0: je
1: na so ile ro pe diu se egbe apede ni isin boya inu joko kankan
0: why be gan tu wa egbe na ni
1: ni won ti gbowo se baba isin ni wa ko ke o ko lo mu pade ni iyana paja o ya mu owo ijoko wa o ran mu ga se ba ni bi ta tin se ijoko egbe mo de ni lo se radio ti bo wa te ti le wa ba pe mo wo wa ati se pade laarin titi ta mo le re ni sokoto mo gba owo lowo eni o awon oju to ti ta ni foto so ti temi pe oju se ta ni gan lati mo gba owo lowo onumoruwa o olokada o se o ti ye ko wa ninu ise pe a ma pade ara lo ti wa pe moto park wa okada park wa boruwa park wa
0: mun ni arugbo ki le omo eku to ba
1: wa ele le ninu olomo ni ndomo re ti o ni ba fe ninu ale ale
0: to wa ma wo o ma fe gbowo do a ni moto ni ma lo lori kin wa de sibutu e wa de gbe sapa ye ti oye de gbe oye te fe gba ti o se dede
1: taya ye taya
0: te gbi
1: abi windscreen ti an fo abi mirror ti an kan danu abi driver ti
0: wo na wo se eyan wa gbe a gbe a ji taya mi ma tun wa sowo fun e abi wa kan side mirror mi o tun wa gbe ma tun wa sowo yen fun e
1: ani won gbe igbaju te driver kan jo kan ko de bon ti so ju pe mo fa yin lọlọrun lọwọ o mo fa yin lọlọrun lọwọ o tori agbara re o le ka won so o wa foro are o fi mo olo se bo se ya ko ri niyan se bo se lawon lu kokan kokan kokan jati jadi gbogbo agbala aye dije ka ma gba owo ka ma dare ni loju ona ka ma gbowo lowo eni mo gba ran pe moto park wa tan ti lawon olori awon alakoso won lawon sori kokan ki lo to je pe awon eyan won yo du ninu park mo ki je pe aarin meji ti wa fi ndirogbo diyan ta fi faso re ya mo ra eni lorun
0: to se dile tan to ba dile tan odo to ma mo pe won ran awon tan sise pakan leke yo
1: o da me lo ti so pe boya won mu won ma gburu kan to fe gbowo tan wa ni oga re ni to ga yo wa jare pe looto mo fi sa rin
0: titi
1: pe ko ma gbowo yen wa le to tumo si pe ologere gan mo pe o pa lara mo pe o le
0: be ni
1: e buru mo eni ti o so fun ni ori
0: bu ti o tumo pe to ba te pe ran ni abi fun ara ara se ko e ko pa fun
1: eh
0: ngba to mo lagbaja lo si ilu America to lo si ilu oba wo wa nbi o n kan side mirror on kan eso ataya on your spana on your kini kilo de
1: iyan la ni ka jo wo lo ro le ti temi pe oju lame to eyin na fi wo lori o to juse tita ni ona wo lo ye e ka ma fi yanju e laarin ara wa pe a jo wa nu egbe o de ye ko ma san wo si apo egbe o ti o dadi bo si rogbodiyan
0: awon ni moto gan awon ni moto gan won ni isoro yiro lo je pe kini won na nko
1: be ni
0: abi
1: ben
0: ati ni mi ta so de ka to pe kini wa na nko ta ba ti ni oye bayi da at ma pe no jo na nu pade egbe pe oye bayi la ma san e kilo ti wo no de san ti e tori won ni datoro agba ti o datoro ko le ro mi obe ti o fi joko o ye pe owo ti lagbaje le yo fun o to ba ri be eyin te
1: oro e kehin drivers e conductor
0: eyin agba
1: eyin aralu eyin agba e je ka jo wo se o to ka mo lera mu laarin titi so to gege bi odumoto ka na ka ni ta ba legbe se a su ojuse wa sinu egbe yen laarin park wa aboye ko extend bi ale si o se ni park ni wa nisin so ye ko extend di ladipo ki n sanwo ladipo ki n de sogunle ki n to san ki n to de pwd ki n to san ki n to de national ki n to san ikeja long ki n to san ati pe o kini gan se ko ba posin ara ara awon aralu awon lo ma lo sara awon onimoto
0: ni bi se tin ja yen ton tin ja rigo aralu mi ti ma fara pa ti ma se lese nbe
1: awon le ti owo se le agboro da bi driver
0: 0706316 1916
1: 0706316 1916 0706316 1916 eh nlo lati daruko egbe kakao
0: to asura alfa san se be kakao
1: asura alfa
0: dawson pe bo ti ye kori
1: bo si ye kori
0: bo ti ye kori ojuse ta ni lati regulate wo tan gba yi enu mi ago mo so e bo e ma binu
1: 0706316 1916 0706 1916 you call the board the fellow to us line ami
0: arojo joye adele teji teji o ma tojo meta
1: awa ni esa
0: ami ase ni
1: ami lona wu ami oko ni we abi arojo si union ni Benny. I will 0706316 1916 0706316 1916 je ka mo bo lu se ye ko ri oju lame to wo leyin ti se fi wo hello
2: hello
1: e kuro le oruko bi se pe wa yes sir
2: so oju te mi ko wo ni
0: pe iloruko yin
1: aya aya da ti wole e daruko yen daruko agbe ini ti e tin pe wa
0: oni oni ijoba to ba tin kan ba sele ijoba na ni ama onu wo la le gbe ko to di pe wonu ko to di wonu ko lu ko
1: ti mo mo hello e pa radio yin e pa radio yin
2: hello
1: awa pelu yin an gbo yin ah eyan ara ko ruje de mo ku roju e se sa woni to fi kan ijoba ni
0: yen pe ise o si nlo ise o si nlo
1: won lo wa ye ki ijobo gbe oju lati regulate e bi asa te to ba dale ko pe park yin releyi to ba
0: si gbo ni yen o
1: mo wule wa so lo lodu lohun na wa so wo so wo ka ba gba loju oro loju oro loju oro ni buso ibuso ibuso ero won ko ye ki o si pe ara won kan to ma ndija o ni ye ngba te nikan wa ndi stand la taro
0: be
1: te ti gbo di gbo na
0: wo kun wo gwa bi ba ya wa zo na na
1: 07106
0: Hello.
1: Oruko abi ta tin ko wa
0: yes o
1: ko loruko yi ma lolade
0: miss olajide
1: o ya
2: ojo ko mo ke na hospital ni ikete along with one bro mama ti mo wo mo ka di gas ti kon kon owo ti o sa no ko awon ni mo to ye 90 people ni mo ka ni pa mi mo ka we mo to fun mi
1: me
2: wa
1: ko lati jede de korodu de garage korodu ah
0: okay come on koropin
1: ah 90 o po o
0: ese
1: information ni
0: 19 information officer
1: e ti pa ori bu yen saye
0: ah
1: what gbe mi lemi
0: 1000 1 bi ni moto
1: lati
0: jeresi
1: me lo ni jeresi korodu
0: n te le dijurin
1: lai lo korodu si Lagos Island 1 bi ya radu e ku roju 07063161916
0: ki wa lo na ba ojuse tan ni
1: egbo ki lo na abayo ki la se si bayi
0: tan ni ba wa tan ni ojuse tan ni ba yen ju e
1: abi latayi bayi na ti won so pe park ara ojuse local government
0: be ni
1: lati mo gbo owo anbo ati de anbo e ja doke lo na

0: gbọdọ ma pe ti o ba pe ana pamọ fun 0706316 1916 ko se to condemn union kankan ṣugbọn ta so ni pe bi union kankan se ni ojuse ojuse won o ni boundary pe aye bi o aye
1: olala
0: lataye baye ni ijọba ti ma gbe ojuse fa awon eyan kan pe eleyi o eyan ba wa moju to eleyi ke de ma remit owo si apo ijọba ise ijọba ibile
1: awon te nba di na awon nun se go iye lawon na lo da awon na
0: ise ijọba ibile ni lati ma moju to park oja ati be be lo so
1: ke mo pe lagbara ju won lo o ta ba ju be ju a diju ko ra yin wa an lo nsin pe gogo ma gun loju
0: okiri
1: ba ko lati lo e da kan ijo tori olohun e ti ka fe le se ko ma ti aseju aseju kan di o ni alaseju ni lo lo nlo yo gba lo ma to de o ni gba to ma to te
0: iyan to le ku
1: aha
0: oda 0706316 1916 e je ka gba wa ni mo
1: kan bi meji si
0: ka gba wa moran lori eto to so ti tele e gba union e gba joba kabalo awon ele ni ale wa yo o ara na bo se wo le ri orilede nigeria ti gbogbo wa ni lona kan
1: en te fe gbo lowo e onu ogo e bu lobu ma si pe leyan ke to gbo lowo eyan e bu lobu ma bank kan ni je ala ngba te so ta je ah e de ka wo ti o
0: ona meji na ni joba ma fe n pese ise faraalu da directly or indirectly
1: be ni
0: to ba wa faye le indirectly we ka wa kan ka mo run jeje ko ma fi si iwa alokolo ki gbe laaji sibe sibe e mo je ka se afani
1: yenu
0: e mo je afa e mo je afa yofo ko to kan joba be ti o ba kere le kada ku ogolo ri yin mo ogolo ri yin mo na niyan e to ba nigbagbo pe ti ba je ri owo lona kan ba tun lo wona mi to wo joba ba te wa ohun ko mo pe yes kini kan to se kini kan ni ko ni delewi ebe la be wa e da ko e je ka yoju e ni pele kutu to be lobi o je gbo ani lati daju ko orilede Nigeria ode ile ile loruko public sey ko Ibrahim loruko Ibrahim Olamide kan Abdul Wasis Salahuddin no to ko loruko temi je o
1: Abiodun Olugbaju le mi je akin kabo le kan si na tori ewe amo ka so fun pe eda pajo e mo se temi oni se o emi oni se nti o bo ko ba mi je o ire
0: kabiti

ọmọ ta ba n ba wi to n wa ronki o se tun ati parun nje suzi o ti sumo bebe parun bayi oro na so si ni lenu o buyo si o sore mo awe ni barin lo ma ku laye eni to ma ku mo wa nigba iponju la o mo iwo to n gbo mi ipa wo go lo nko ni agbegbe re se iwo n fi owo ti re saanu ni won ba tagbara re ka abi afefe yeye lo n ba kiri pelu owo re won ti pe iran kan nlo iran kan nbo ni ninu epe tabi adura ewo gan lo fe kaye fi se iran ti re leyin wa ola se epe ni abi adura ada ka ma se asaro lori awon oro wo yi ka ma fe yan wo daanu to ko ba rokun to rosa afabo felebute mo ro pe e ti ri opolopo nkan dimu ninu akole wa aye gbajumo tatin babo lati ose karun nisin ere ton bayi akole mi la ma gbe yewo opa pataki lowo eledumare fun aseyori ere onise ti akole re je aye gbajumo yi mo tin fi asiko yi dupe lowo amoju ero mi deji omosoya princess olayinka nigboya ni adeola ori toke adeniji ni suzy bukumi jacobs ni ajunola israel oke ni Kayode ati MC Abosede Sokunbi ni olukotun ati oludari ere kafire pade ire o rere o aye o nira yo bayi bo teni diri ala ori be

oro yi lale obi efo gburi ninu atijade ti alukoro ile eko giga ohun ta resista ni ojo aje gege bi atijade na se so awon alase ile eko giga ohun gbe igbese leyin iroyin ti won fi to won leti pe oluko kan fun awon akeko lafani lati tun idowo se nile re giwa ile eko ti o tu je alaga igbimo ojogbon salisu ogbo usman fi idi igbiyanju igbimo ati awon alase mule pe won tele alale eto eko to munadoko ikore eni nijanu isafihan iwo omo luabi ati nife ilu eni giwa ile eko ohun tun ro awon akeko pe ki won fokan si eko won ki won di opo iwo omo luabi ati ti ilana eko mu ki won si tele ase ile eko ati eyi to ro mo idanwo sise iroyin agbaye le n tetisi lati ile ise bond fm 92.9 kati radio nigeria.

0: 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni problem sami now.
1: Kini awa idawa se nile aye nibo la ti wa ti aba fi aye sile nibo la nlo ona wo ni a fin gba sin eleda to da wa saye kini awo ofin ti eleda fin sakoso orun orun aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbon oluwa kaye so nibi ti ati yan na oro ninu imole otito ifiranse gradly lati owo abdrashin lori ikani yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru wednesday lati agugu mewa abo asale ti si di agu mokola anfani wa lati bere ibere nipa ile ati iseda e ma gbagbe ogbon oluwa kaye so agu mewa abo asale ti si di agu mokola lori ikani bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru wednesday lati agu mewa abo asale ti si di agu mokola e ku ikale o

0: Alabapati Marathon Extradita. Ewa go! Wait, you take that to the Lodowa. I pay it as a pay your Jusua. At the Safi Quasset, see what you see. Fifty big Kayo for September. Love him about Patti Love, Siwala Gumera Sima Hule. Ekukutani Tani, Kalifa about therapy. And Balishes will be let you put Maka would be any call. Marathon Extradita. So don't tell Papa Bob Soru Setu Silagwara. And I did that Wabiba. A Bekorito Sonny, I Gorusu, Tadagere, Udutun Shop, Udutin Puli, Namale, Wamatuale, Pirum, Putin, Mapu, Yasisako, Lodo, Lulufe, Obiyasi, Kuali, Borobo, Emma, but you can make a letter to September. 5,000 naira, Yamutania, to operate the Telfirobu, Utisayofuni, in Melukibaka, Diva, Alfuni, Marathon Extravitas, Atiposa, Pumfogu, Gede, Gotaradan, Lata Gumeswar, Sima, Hura, Yodo, Mofimajo Sunday, Office Wawa, in number 6A, Bansladipo Street, and Beru, Lego, Emma, 0806090951C.
1: Je aki gbogbo okunrin lobirin lomode ati lagbalagba gbogbo apata na laki ni bo te ba ti lanfa lati ma gbo kan ni won ni bi o ba ni je obirin ki je molu bo o si je pe gbogbo ba ti nbo wa na ise se ani ke yowo nbe akani ke ma fi ti gbe yawo oro won ni aja ti o so ni gbo fere olode re olode ohun na re tin ke tatan tan bayi ko lohun ba ko je ga ti samulo re emi ni kokko mo wori eto leni mo wa pelu en to je oludasile ile se Khalifa Aba Therapy ile ise kan gbogi ile ti nlo egbogi egbegi ati eso to emu ati gbogbo nkan tojo mo organic ti fi tojo gbogbo aisan tabarun ti ba nbe ni rororo gbogbo omo eda pata porogodo ohun na ni mo gbo aso eto leni pe won ni ko ba moju ogun ohun na ni pa be ni re bi n ba ni tawo bo kini ohun o se se ki man lanfa ni lati tawo bo ohun daada lojo ngbo wa sori eto leni alejo mi won ma fi gbogbo ata wa nle ti won se ma se ala ile kunta bawuri eto tori mo ni awon beere bi meji meta tin ta water se mi ele ti awon ololufe ti won ni kabe lowo asile ile se Khalifa Aba Therapy so bo gbe won to bo kini awon koko si to nkan be e se ka le jo mi kon ke gbogbo ara le
2: aki igbo to ngbo wa pe aku dede asiko yi asiko bi oju ojo o se ri se Khalifa Aba Therapy e to ja si pe igba igbadun yin ohun lo jo wa logun gege bi atokun mi ti so ori pe gbogbo eni to kan tabi meji to ni se pelu alaafia ara yala aisan tabi yi ti o sese bere yala aisan ifunpa aisan pma to atoju tabi ki sugar o wa ninu eje tabi ko ja se wipe eyan tin ni awon aisan kan ti o na aunju olohun yala okunrin ni tabi okunrin ni tabi eni to ja si pe en to smart en to jina si ko lanfani lati rida tabi en to ja si pe ni pe ni ja kan ko lanfani lati le rin ti opo na kan skeji tabi o ja si pe aisan na ti wa ti pe ti pe a lo a tun pada wa en to ja si wipe ko ti e fe

0: dubule aisan ohun le se kalifa ba terapi se ni odo wa lati le gba igbadun pelu egbogi bile e ta jo lodo awon baba nla wa ni odo wa osi mewure wa o osi maguta ko si mu agbo wa ewe ati egbo ponbele gege bi aso siwaju ohun la fin se toju ni ile ise wa ninu anfani to tun wa ile ise kalifa ba terapi ni pe awon egbogi ibile to jade ni ile ise wa opolopo awon lo ti wa ni capsule lati le rorun fun opolopo awon yen lati lo to dipe ninu ipenija ti gbogi ibile ni laye atijo ohun na ni pe gbogbo ile a ma run a ma koro ohun diwon ati be lo so ile ise kalifa ba terapi ti gbianju lati le wa oni abayo ti gbogbo awon ipenija won yi gege bi pe egbogi ibile wa o si aye ti ati le lo o si asiko ta ati le lo o si ni won lati le se dede pelu ohun ti a ba fe toju kalifa ba terapi egbogi ibile ti a ni o kagara to fi ja si pe aisan kan tabi meji oni ogun rara a ni merin marun fun tori pe nta ba lo fun agbalagba o se se ko ma ba omode mu ta ba lo fun okunrin o se se ko ma ba agbalagba mu to fi ja si pe ile ise kalifa ba terapi ati la lewo si number 6A e ti n gbo wa number 6A ni Babs Ladipo Street ni Agbo Road ni Abule Egba obikibi ti e ba ti bo te ba ti lanfani lati de Agbo Road duro ni Rab Oil ni le po Rab te ba ti de be e kan pe soro yi a mu yin tabi a se alaye bi e se de ile ise wa 80 60 90 95 16 egbo le kan si 080 60 90 95 6A Babs Ladipo Street Agbo Road Abuleba Ebule Egba nibe ni ileise Kalifa Herbal Therapy ta lale si
1: ewo awon obere ti mo ti ewo ko mo fe bere tele ti ewo dada e ri pe gbogbo e na won ti ko papo sugbon sibe sibe ko ni a ma re won ta fe bi ganga ohun ti mo fe bere ni pe mo n gbe Kalifa Herbal Therapy kali ati so lo oto sugbon mo tun fe ka e tun yan die kini won ta n se ganga ni 6 a Babs Ladipo won gangan ki la nse nbe gan ni pato ti gbe di nbe nbe abi bawo ti ni kini ti sele le gan
0: e se un pele se Kalifa Herbal Therapy un ta nse ni pe egbogi bile an ti igba lode a fi nse itoju fun awon eyan e je lebe o sai san ti egbo wa sodo wa ti o ni ona abayo aya fi meji meta kan tori asiko lo je ki ma gbe pepepe tori ran mo akitoju lodo wa but en to ba ja si pe ko ri nkan to sumo ori kan to jina si o ma ngun o ma nyun o ma npupa o ma nfuwa omi ati ni awon ile lo ni ranran baka na awon isan kan be ti ma nfa isan mi bi apere eni to ba ni arunju yen o ni stage ti de ninu agora ka to dawole tori pe ni ile ise Kalifa Herbal Therapy ba gbe isan kan di odo wa ba ba le mu kuro awa fi kun o aki fi kun so aki sa ba toju isan be amo ohun to le fa amo ohun toju e ati ohun to le fa toro mi yin fa ni awon ibalopo ti okunrin ma nko latara obirin bele ni o lo ninu ago ara ti en ba yoju so wa ile ise Kalifa Herbal Therapy tun le fa ohun la won tun ba n woju olohun seri laarin yen nigba mi ti okunrin ati obirin ba n woju olohun a ma n da ebi lu obirin boya ohun soro tabi be o le ma je obirin o le je pokunrin gan papa o lo ni isoro gbogbo eni ti en ba ri ba sasepo laye aisan ti e o de yan teyan o di ti e lo fi ja si pe ta ba fe se toju awon to n woju olohun bi kan tabe ti bi rara a ma n se toju e papo tori aro igbalode lati le fi sayewo ninu ago ara a to mo bi dojuko lara awon ti a ba fe toju ni kukuru igbadun rorun awon eyan pelu egbogi ibile ohun la n se ile ise wa
1: e se fun alaye lekun re le ite ti se mo ni bi polo ta ko polowo pepe a tun ti te ju si eyi ohun ọsẹ ilera le tan se ni ileiṣẹ wa to wa ni 6A Babs Ladipo Street Labule Egba wọn ni kiri ribe kini ohun to fa gan te fi tẹ siwaju si
0: jẹri ọmọ yi pe ilu Eko yato si ilu mi ọsẹ ilera ti a ma n se kan ni ami ita se ni ilu Eko losu to koja ọsẹ meji ni amọ ipe po latara awọn ti wọn wa ọsẹ ilera yẹn atẹni to fẹ wa ti o ti lanfani wa ba forikori ta fi kunlokun la wa ri pe bo ka kuku fi osun September yi ka fi kun osun yi ti o fi kole ni ose ile o continue o ti wa ko lo so ilera o ti di osun alaf tabi osun ilera ninu osun kasan gugu bi kibe ti e ba ngbo mi te ba ti ni pe ni jakan tabi meji tabe lero pe nikan won ipe ni jakan to ni se pelu alaafi ara won ninu osun ta wa igba gbogbo egbogi bile to njade ni ile ise wa ba se se koja lo be na la se ma se ninu osun yi Ebi na se

0: se egberun marun ohun la kokon mu dani atokun egberun marun kan orisi merin ohun lo ko sinu alakokon be a ma gba consult card kini mo pe consultation card je ni consultation card o si beta o ta ni gba consultation card yi o si le wo san ta lo ta ni gba consultation card iye ta gba ohun lo yato amo ninu egberun marun consultation card wa be bakan na marasha capsule se ni marathon flosha capsule yi o da de bi pe o ye kiyan ma lo losun tabi lekan losun meji meji niti pe ohun a ma fo ido ti inu ara ti do ti ba si wa ninu agu ara ko so ogun ta le lo ti o sise ninu agu ara afi ki do ti yen ko gege bi apere igba ta ba ko le nisin awa fe ko sibe nja ni gba a to ku aga sibe a to ko be sibe teyan o ba fo ido ti inu ai ta fe toju o tun le buwo ju ti tele lo ninu egberun marun flosha capsule yi wa capsule ni nkan to wo to loworo to si kun la fi lo laarin iseju marun si mewa yo ma ko idoti yen jade ninu wara bakan na marathon extra bitter a pada soro npa re se ni marathon extra bitter pupo de bi pe o ye keyan ni nile lati le ma dene awon arun o to di pe arun yen o diun ti o ma gbe le ka kere san kan bo si ile wo san keji ohun ni egbogi bile to ja si pe a fi ropo in tawon ya wa ma ni nile laye atijo ti nkan ba ti se yen traditional first aid esare fun ni ogun yen mu tutu ni bi aporo jebu ni ohun la fe fi ropo re tori pe opopolopo ohun ta re o wa lara ohun to ko ba wa ni ode oni marabitazi o wa ninu egbogi bile leyi ti eyan gba ni egberun marun marathon marabitazi bakan na in ta ba lo pelu e ohun ni o sise fun ninu ago ara baba fun yin si yo ma se fa ohun to ba ni ruru tabi won ori orun sun dada baba fi yo si yo ma se fa ohun to ba ba baba fi yo ati oro nbo si osan wewe yo ma se fa ohun to ba ni iba typhoid ta ba fi osan wewe si ta fi yo si yo ma se fa ohun to ba ni atosi tabi arun ibalopo tabi eni to ja si pe ti ela re ba fe wa lekeje a ma mo omi asi ma dudu omi asi ma run ati be baba lo pelu marathon extra bitter ni o determine ise ti o se ninu agba bakan na ta ba gba tan a tun wa lanfani lati ri awon akomose wa ti won mo se ayewo fun yen ninu egberun marun na ti won se ayewo fun yen to ba wa se ayewo yi fun yen tan ohun ni o determine ogun ti ara nile ise wa ti won ba wa kara ogun yi ton ba ni kara e je ka gbianju lati ra tori bi o se bi eto osun ilera yi se nlo lowo be na ni 25% discount o wa ni
1: da kanu da
0: merin o wa nbe eyan ra ogun yen ni ida meta instead at fi da kan sile ki se pe boya ba se se yi owo ni wa lara tabi yo je di won dun a fe ka won eyan mo egbogi ibile ile ise wa ni ohun ni a fi se be aso agba ladura pe gbogbo en to n gbo ma le ro pe a ti raro gbogbo eni ti adura re o ba gba awon ni won mo na odo wa a wa ni number 6A egbole kan se tun le so number 6A Babs Ladipo Street Ado Road ni Abule Egba gbogbo bi kibi ta ba ti n bo fagba lati ni aba ti ola ti n bo ni a n bo lati fo ni a n bo lati osodi ta ba ti de Agbe Road ta bere rap oil ile epo ta wa pe ro bani soro 080 6095 16 egbole 080 6095 16 iwo ti lero pe to nse boya ko ni lo mo yo lo tori awon gbogi ibile wa awon nje mi nbe to ja si kun ni o sise fe lo mi lati le mu esan ara re ku nibe elomi o lanfani ati je onje yi gbogbo ogun bile wa lati onje kan sinu e ti o ma ja si wi pe be yen ba ti nle yo ma lo nje yen na mo lati ja si pe inti bara re yo kuro ni ibe mo gba ladura pe e to gbogi ninu aisan ati gbogbo ara temi ti oni fi se ibugbe
2: e wo bi ba se ko jo akoko wa o to nka e baba ni fun won la oridi waka fi saraye lo e o to be oju be sugba je ki sare do joja e ka lo ti won ni fun wa nbe baba de a tu te waju ninu ala yoro eleyi ti won se fun wa
3: Ni kan yo le se mi adupe gbogbo eyin te joju sile ise ta ifa ba therapy ko wa de ko lori ko je ko je tun ba ya ati gbogbo eyin te se alabapade marathon extra bitter e wa gbo gbogbo eyin te gba tun lowo lojo wa ati eyin te se pe joju si wa ati safiku ofe lira ju si titi de pa yo su september lo fi ma ba wa pade lo fi si wa laago mesa si marun lo le e kuku ti meni te ni califa aba therapy agba le se gbogbo ile ti gbogbo ma ko gbogbo ile ni po marathon extra bitter so don te ba papo mi lo ni o so ru se ti o se laago ara aya jija o gbigba egbe ko ri tun so ni ìtọ̀ ṣúgà dágbére ojú tó ń ṣàpójú tí ń gbóni kábàlẹ̀ wà mọ́tò alẹ́ àbúrò jìnnà sí ni ọmọkùnrin á sì ṣe akọrin lóde olólùfẹ́ obìnrin á

0: ku dede akoko yi ni bi gbogbo ni gbogbo bi te tin gbo wa injo lohun oba mi edumare kabiyesi rewo la ba se ba fun ewo lo ba to nbe ki bebe o to ma be olodumare to ma be ngba ti o le sin tin je bebe mo en te ba ri to ba po wo teru e wi furu won pe iwon ti o fi tanu ale re lo mu kabiyesi lohun oba mi edumare ide re ise owo re to ka ma gbosuba o kare fun gbogbo gba e lo je ka wa na o kunle ta pa buwo wa mo loni o ta fin sope fun olohun oba mi edumare to da wa si bibi gbogbo ni gbogbo bi te tin gbo wa lakoko ye e fura en la peto eleyi te gbo yi to ye pe pansa ti o fura pansa jana aja o fura jajin bole o ba fura o le ni koru won lo o le o ma ba ka wa na lo ki arun aisan ko ma ba ko ilera pipe wa lo la se pe keyin na fura nitori pe iwadi mo jile ja mo pe lopolopo gba aisan to won arun ki ma dede kolu ni yo ti ma lawon akereko ti o ma mu wa lagwara sugbon latara ilakiesi latara mi ma deja wi pe ko se un ti o sele ina lo nje ki aisan to won arun o ma de lomi igunle be ba ra lomi to ba de le iwosan te pe nkan kan se lagu ara o won wa sayewo fun pe erakun yo ti to gba wo ti kini tin se yin awa ni ko ipe ko ti ju bi ana lo ni ah eun te wi yi yo ti to bi osu bayi yo ti to bi odun bayi lagu ara yin sugbon wa omo eda ajeni to jo ni gbagbe eyan debi pe baba ti le nji laaro ta njade baba ti nwole oko o pari bi o ba ti le sakoba debi wipe a le mowo lo enu ati ni mo loran in la fin fasiko yi so fun wa pe o se koko se pataki ka ma moju toro ara wa awon opolopo sele ni sele to pe ngbe ba gbo mi e ma wo pe ah bawo lo se sele bawo lo se ri be nkan kan labe orun o en to kan lo mo aburu aye o ni keni kokan wa lori awon tin sele gege ba ti ma nwi awon toro kan a moro won wa lati ma fi kora wa logbon lati ma fi funra wa loye ki se pa fin tabukuru awon toro kan yi nitori pe bo bayi pa awon na ti re ni sin won gbere pa koko to di pe won bo sinu ru isoro be o se se ki ma ko sinu ru isoro ohun o
1: ari te ri te emi lo de to roju koko bayi
2: oju lo si se mo ti ma bo je
1: ah emi mi se
2: eni ba le bo se ni fun koko fun koko bi eni pe le so kidi le ka to wo busu ta pe ni se kidi lo nko la se de lan beke o ke te o ni ti to sade daji ona se ti kari wonu bi epolo to fenu kan
1: ah ai sa ta ru yo ma se nkan o emi wa ni ti se ba o lo fe mi
2: se emi ni ma se so fun pe ka lo moju to ara yin bada ta o fa ga ma kari o o we mo gi baba o ke ho
1: ti do win iwo na soro soke salaye bo se se fun baba o ke o ko ma ra yo to gun ja le re fun lo je ope yin to ro ni goro ara tita je ara tita ara yin ki ba ta ma bo lesi omo eniyan ko sun won te do ma se lo sere sere tabi to po la po ju isara to gbu so baba oke o lele ko ja tura lori yi ke yi aisan tabi arun to fe da ni gbule baba oke o kale si shop 10a oye kola shopping complex lado tuko deeper life church jakonde gate egboro isolo ipinle eko e pe 08094471143 08094471143 baba oke o elepo di bebe debe
0: e kaabo pada en ti o ba loki de o e fura en leto eleyi te ngbo o lara kun kan te pe owo re jisowo popo a kun ta wi ye en bi o ti bere okowo re gege bi un ta gbo awon ti ma nta kaadi recharge card di phone ti manta battery ti manta sim card and ti manta case pouch phone kankan gbogbo awon erojara phone larakunrin tawi fi bere ngbo ya shop yi bere si ni gboro o di parakunrin tawi nta sola o nto ni ruru awon oja pelu tawi amo gege bi un ta gbo arakunrin yi o ni alupopo eleyi ta mo si okada alupopo ti shokada yi ko fi sise o sugbon nigba kigba to ba ti nbo nbi ise laaro ni shop re yo gbe alupopo okada yo gbe wa nbo ba tun ti close lowo oro le male alukuku ina ni o tu gbe pada emi tin toto eni to sumara kunrin peki peki nlo soro kan o dojo kan won kan joko won soro e lo ba fo gbaya mu kini to se laya ko le soro fun bi iseju die sugbon kan ko se o ko fo gbaya yen mu yani kilo de ko si nkan kan to so won o ko pe ko jina sigba na o gbowo iko laya iyan wa lati ma bi lere pe kilo sele oni bi owo kan legbe aya yo kan ma fa owo so ah o se wa gbianju ko ta won ni mimo lo kan saye won nkan ko si n to so won jare ah oda e won ta po sarakunrin iwere ye o ti wa lara e be to se foduke ni oduke je oduke ta te pe enike ni ola kola ti bi egbe aya lati nu ni o ti fa so yo wa loju kan be fun iseju aya ti o ni le be ni kokko soro sugbon to ba tun ti fi le yo tun bere si ni ma ba se re lo egbo to akoko kan arakunrin pe bohun ba momi yo ko se bi eni darogun si bi igba aya ohun nigba to ba se die ni o se wa san lo sale ah bo la ti se ru eyi si bi kini se bere were were were re o awon apere tarakunrin yi rire ti o ko bi ara si la fin pe kafura a ko ita wi leyin awon apere tori yi yo di pe nigba ki igba to ba njade yo di pe aya re o ma ja ah e ko gbodo bole pe aya re o ti ja ki la ti se ru eyi si were were were arakunrin ba de bi wi pe ke eyan ti sise lo lojumo keyin o wa dori ibusun to ye ko sun o le lo wakati kan wakati meji wakati meta ugbo to akoko kan eni to je iyawo ohun pe lopo ohun sakesi pe ita ki tete sun yo boya le ni loro ogun ohun lo ba won tin ta ogun awon ni shop won yo ohun ra ogun to ye ko to n ba lo ohun sun o to akoko kan ri pe ohun o ba ti lo ogun yi ohun o le sun ko da se bi wakati meji wakati meta lo man take ohun ko ohun to sun tele o di pe igba to n bere si ni logun to n dawo e duro ati wa sun ti le o fi mo odogun dode ibi oro ti bere re o kini to sele sarakunrin ta wiye oro ta ni pe ki baba o ma gbo baba gbo koda o de ti ibale ki lo sele sarakunrin ta wi
1: a rite rite emi lo de to roju koko bayi
2: oju le si se mo ti ma bo je
1: ah emi mo se
2: eyin ba le bo se ni fun koko fun koko bi eni pe le so kidi le ka to wo busu yo pe ni se kidi lo nko lo se de de lan beke o ke te oni ti to sade da di ona se ti kari wo nu bi epo lo to fenu kan yo
1: ah ai sa ta ru yo ma se kan o emi wa ni ti se ba o lu fe mi
2: se emi ni ma se so fun pe ka lo moju to ara yin bada ta o fa ga ma kari o o we mo gi baba o ke ho
1: Iwọ na soro soke ṣalaye bo se n ṣe fun baba oke o ko mara yo to gun ja le re fun lugo je ope yin to roni gorogo ara tita je ara tita ara yin ki ba ta ma bo lese omo eniyan ko sun o te do ma ṣe lo sere sere tabi to po lapo ju isara to gun so baba oke o le lepo je atura lori ike ni aisan tabi arun to fe da ni gule baba oke o kale si shop 10A Oyekola shopping complex ladojuko deeper life church jakonde gate egbo road isolo ipinle eko epe 08094471143 Baba oke o elepo di debedebe
0: e ka bo kada nipa ko ita wi yi o e ma gbagbe pe a nso wi pe a fin pirawa sa kise wi pe en to ji siko to kara yoku logbon ka wa na o ma ba bo sinu ru isoro be in la se nso pe baba ti sakisi awon kankan lagu ara wa ta wo pe bi nkan isere be ko lo se yewo ri eja tete ma gbe igbese ka ma kan so ni mimo tori iru eyi lona nse da baba oke ho baba oke ho agbo nimo ajile pe wi ategbo to mo kunkun de wi ategbo lati fi se iwosan fun gbogbo oniruuru aisan tabi arun ti ba nba ni ja lagu ara baba oke o wa ni shop 10A Oyekola shopping complex ladojuko deeper life church jakonde gate egbe road isolo nipele eko e ma gbagbe 10A Oyekola shopping complex ni baba wa ero ba ni soro tele ma pe baba oke o sire o 090 9447 1143 080 9447 1143 Ero ba ni soro to je pe tarata baba ni o la nfa ni ati gbe a pe ta wi boro re se bere re o e lo ba dojo kan arakunrin ta wi e lo sun lale kile o mo ko di pe eyan gbona bi ise lo in logun ba de o atori ibusun be lo tin wo bo yo lati pe ru eyi si iyawo ti ajo sun bere si ni gba pepepe kini to sele dadi lagbaja kini to de ko le soro ko n wo nseju eyan wo pe ko ti e foju abi ko fese juwe emi tin to to arakunrin ta wi yo le gba pa ko le gbese ko le soro sugbo laju le baye oda o didi gbadigbadigba eje ki an fi kini kan pa lowo eje an fi kini kan pa lese oni kaluku bere si ni mu amoran ti e wa ṣùgbọ́n kókó ọ̀rọ̀ ni pé bó bá yí pé ń gbà tárákùnrin tí ń ṣàkíyèsí páyọ̀ òun já nǹkan kan fa òun so láyà àbí òun ò rórun sùn ń ló ti tètè gbé ìgbésẹ̀ ó ṣeéṣe kó má dìbì tó dé yìí ẹ fura páṣẹ ò fura ló fi jáná àjẹ ò fura ló fi jè 08094471143 lẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ bàbá òkè o tàbí 08094471143.

0: ade bi a se nde o e dakun eya agbo wa ade bi a se nde ele ni mo fi ki gbogbo eyin ololufe ikanni te tin gbo wa yi ka ori eto wa gege bi ise wa e ti mo pe te ba gbohun wa bayi a fe soro nipa alafia nitori pe won alafia ni ogun oro ni mo fi ki baba wa ogbon ti isegun bile baboke o kaabo sori eto gege won ejo e ba mi daruko yin ke ba mi ki gbogbo awon
1: ki okunrin be ni mo si ki obirin emi omo yin ololufe yin taufik ajiboro ti gbogbo awon eyan mo ni baboke lo nki wa pe alafia olohun koni fi gbogbo wa sile
0: ani baboke o ejo o e ma binu oro kan wa ni e ma nso ti je pe ko fi gbogbo ara ko kin ye mi e ma nso yi pe isan ni waya isan ni waya isan waya bawo ni isan to wa nu ara papo mo nkan ta nso mo le ta npe ni waya ejo e ba wa yanan ki gbogbo araye ki won le mo ituma oro
1: e seun atokun lori pa ta npe ni isan ni waya ninu ara gbogbo la mo pe ni nkan kan lo so gbogbo ara papo isan lo so gbogbo joint wa papo mara won on lo fa ti a fi mo pe re pe isan ni waya ninu ara ntori pe waya re ka so kan mo bi kan ka jo imo kan mo bi kan be na ni oro isan to wa ninu ara o na lo se je la fi npe ni isan ni waya ninu ara o iwo to ba wa ni pe ni ja nipa isan inu ara iwo na ko didin le ko gbo nta nso ko teti bele je ko joju si papo la gbe olohun yo ku me
0: ase ah o se ki mi wa yi o na le yin na ti gbo yan e ko kan niyan o fe ni ba mo isan ni waya ninu ara e je ma wa binu aisan yi kini awon nkan ti yan mama ri bi ipinija ti yo fi mo yi pe ah lo mokunrin o ohun ti lu gbadi aisan isan ara
1: e seun atokun lori aisan senu ara yi tori pe ki dede wa sinu ara o lawon kankan to ma fa akoko ninu to ma fa aisan isun na nu awon omokunrin to ma fa idakole fun omokunrin ti ko ni je kunrin le soju si e dede lodo ololufe akoko nbe o pe eni to ba ti ni arun gbajumo ri ta npe ni ato si egbe elekeji ni eni to nba obirin sere lasiko to nse alada re lowo abi ni to je ji pe a ma se yo bi e meji bi e meta kile to mo eni to je pe yo ti o ni jade dada ti o ma jade sere sere aba papade latara ile igbonse gbogbo awon nkan wo yi ti akoba fun isan inu ara ti nkan yin ba wa wole sinu ara awon ipe meja ti okunrin le ri a ma fantan pe ni idakun omokunrin iwo omokunrin to je ji pe ni owo re tara dide laarin seju kan si meji ara re o ti wale abi wo ti e ni le ba obirin re sere bi e meji bi e meta kile to mo a ti e ri pe ni ara ti o ti e ni gbere rada depo pe o le se o si re mo ni to ba ti mo po ti ni pe ni jantan pe ni dakole ko dide le ko mo bo wa baba boko ni top number 10 e ye kola plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate Isoloro ibe ni baboke wa ero ba ni soro baboke o 08094471143 08094471143 abi 08022613442 08022613442 omo odun mejo o ti ju omo 40 years o ti ju omo 50 years o ti ju omo 70 years to je pe laarin seju kan si meji o te ni mo ni to ba dodo baboke o iwo na o mo ipe ni olohun ni baboke o to si n ba wa se lati dogba lori dakole ti mo n soro nipa e o je nkan to ti se mi gan funra mi ri ti mo si lori sirisi nkan ti kini yo lo idawa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yi lo seto dakole yi fun mi lori isan ara ti mo so mokunrin dole yi bayi lo setoju re fun mi o n lo fi je si pe ni gbogbo eni to n wodo baboke o awon na gba pe olohun be lodo baboke o si gba wa se lati yori pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu kuro nibe mo nigba pe ti enu ni soro se ti isan ara yi wa pe lara a ma damu okunrin be na ni a tun ma damu omo gbogbo to je si pe ni o le rin dada kọrin laarin seju kan si meji ti bẹrẹ si mo mi elele abi ko mo rin gege bi eni ti bata face lese re ki se ese ko mo fani so kari mo le ragba ka mo rese gbe dada abi ko dabi gba ta tegun mole ka telese mo gan ni gogo ko mo dabi gba ti yan tegun mole elomi nbe ogbon ni ese o mo gbon elomi nbe opeyin ni o mo fa so

0: ayẹlẹdi
1: inisalaye maki balogun ak cms ni gugu tadi be na ni
0: o ti ma siri elewure pe ki
2: elewure sere
0: o wa di ni
1: awon eleyi won feran osupa be no feran faso daada
0: to ba di ni
1: ko ja be aji ni losan loro
0: titi
1: we kini
0: o da mo ewure titi
1: o gbe tolorun ba se na lorun se
0: o se wa
1: mo ba se lorun enikan ile ise
2: ranti
0: mo ewure yin
2: ewure ranti
0: won se jijo peledi
1: ma fi fin sile pe ke je su en siwaju die se ke gbadun e doba eyin temi ni gbogbo gando isere olofin ikotun ah to fi wa dele jambi yaran paja egbeda aila ohun inu eko epe aja
0: eh sapu to
1: joko na nso la ah ona fo so so pe awon na ketekete
0: baba wa sodo won to soro mi laburu o si bo wa
1: so gbeyin o mo bariga to jodi nko
0: won to
1: so lai ma de ogbo songo lohun
0: wa sodo mi
1: ya be joko
0: oro tala ba po se si bi o ba so loshi
1: don so si bi ise
0: a so fun ko gba ko ye so si awon to ye ko tun so fun ko ye so si
1: mi ni solo won alaafia na ni o
0: ti ara se do igba to wa do loshi won wa
1: ki wonu se ti rori lohun nu egan lohun lohun eh
0: esa na lori tani
1: wa lori mu tu ya sibe na mo lawon yan be na la pete
0: o si bibe omo o si na se
1: ni so shin tin yo la so no ba mi ala ora bi ogoro kan latun 99
0: ma ti tu o
3: ele tanu pelo aba teni je oni lara oro won ise kon sira ah
0: sisa moni se ni bandu yan wo a
3: ngbo o se mi o ngba mi ki la fe se si yen na anele tanu pelo dale aba teni je oni lara won ise kon sira.

0: ti n gbaji de
1: ba mi ma wele gberu kan bi ti won wa su ko ta wa yi o seun gidi gan ni o king ko sayi de supa ah o ko ja be ma ta gba mo mole king ba suliya olufi mu akoko king of music ijoba ka fata wa do ride o ya iwo na gba lenu e ko do rin eyin ta la bipa suma oh my god yeah.

0: lo na wo esu lo ni ka omo eyan ni se ka o
1: bari na nyo bari na na bi
2: eru
1: yo bari
2: eru
1: bari na ni jo tia
2: dese ni

0: je pe yo se ani e ma dupe ah ah ko ni baje fun yin ni kankan wallahi ni baje fun yin bi ti won mo lai lai 08026298190 hello talu ambe o e ma kale sa o kale ma e kale sa ruko yin
1: se mo ina lati sele
0: igbe lati sele igbe Oluwa seun gidi gan ni mo koro.
1: Alhamdulillah.
0: Adekunle ah ade ti wole yin lagboro Olorun Oluwa yin fe gidi gan oh e ti ba si
1: a pa de gan la na ni abesta lo ba tan ijoba wa fata e wa za e se gan wa ri e ma kale sa e kale ma o
0: lati ajegunle ah ah ah eh o rebeti o da e ba lan fun lati pe e tukile po wole 08026298190 e jamo bi te tin pe te tin gbo wa ketekete
2: bazia mama o ba ka o
3: aniyo pa mi na re omo ko so mi
0: hello sa hello ma ruko re tin pe wa e ma kale eh eh Eh, ah, boyin o. Hello, e kale o.
1: Kamo ti miran, lati miran.
0: Lati miran. Oruko yin ba mi sir.
1: Kamoru, Kamoru.
0: Mr. Kamorudin lati miran.
1: Eh.
0: Ah, e se.
1: E ba mi ti currency.
0: Taye currency. Yo, Olubadan ni Oluyo le Lohun.
1: Deni.
0: Oda, oda, siwa da. Eh, je ma je le lo na.

0: Baba tori pa yan ti bere orin to po dada bayi sugbe ni suru die a gbianju e
1: okay ola ma fun
0: ti ami ami e se ngosa eh ore beje hello sir e ka le o ko ni beje kuro e ka le
1: lati ajegunle ni papa na
0: ni lati ajegunle ni papa oruko yin sir
1: kazim
0: mr kazim ati pe lekan je kan yan po lori ewi layi e se ka mi wole oh da okay Ami, Ami Baba. Ami, I share the money. Ami, I share the money. Never yet, Jack Palula, to the queer, for the corner, what the queer, some beautiful one in the cocaine, JG. Kagba, Odo, Babagba, are what I look alone. K won the ultimate, I'll be over
2: you. You tell about Sada. You tell about Sada. Chebo, love you, Budala.
0: Hello, sir. Ewa kale o ba mi. Oruko be tin pe wa.
3: An gbadun tori ja.
0: Olorun ni gbe Olorun ni o.
3: Olorun da mi wa e po fun wa.
0: Ami ase ba mi.
3: Yan bo ni se yin o.
0: Ami, ami Eduware.
3: E ma lo ri, e ma bo ri o.
0: Alama amen.
3: Lagbaro lo ko wa ile ibe to yin o.
0: Amen Allah.
3: Mo gbadun pasumo yen te ba ta yi ba yo e ba mi ju ba me ka yen ti baba te be ko ara ti baba ni to.
0: Ke be ko ara to, oda. Oda. Era era ha ko le mo ti gbo wa ni era era
2: no bi bu e bodola

se palapala eyin ewe wa eyin na ni ide ati ekojumo eko yin o tori eyin to ba kawe na ni o lenu oro leyin wo la ogun kan to le gba lo ba re ati ya re niyan o ma goju le building o ile ma wo ya se ma shanga mi o se won ma ti ayo ya se du mare

kọmọ a kan ma bi won le sa eh iya ti bi e ko ran bi ti abi se yan la sa to nda bo ba ko e se won ran fe romo to o ye ko kọmọ yo le fun olokan ba le leyin wo la ni tori eni ko

ni lokan pe egbe en goke ku mo ma binu e lara bi ti mo ko da o eh ilara no pe be e ta ni eh ki si gbe ni debi to da bi ti won mo eh wa nje egbe elese ah o si ronu eh olorun ba to gbe ga latari pe to na ba dunun si wo gan le gbe ga lati be eh wo na le ma lo waju ah dunun eh ore re joba wo na ti dore oba ko yi wo lapala be ni eh ko yi eni bo lo nse to ni yen itule aye ni a si ma gajura wa lo oba mi oke doni ko ri be ma binu bi ti won mo.

alẹ́. Ogun ogun leto mo ki wa teso teso wa tologun tologun. Mo ki omirin mo ki okunrin mo ko mode mo ki agbalagba. Bond 92.9 FM re. Ikanni to la loja ifeso wa po. Number 1A Adekunle Faju Road Ikaji Awe nilu Eko nbila Kalesi. Olugbo lo leto eto lo nigbowo baba wa Alhaji Tajudeen Afeti gbogbo aye mo si Alhaji success. Awon lo nigbowo eto yi. Loruko oloko eto yi amoju ora kede eto Alhaji Abdulrasheed Akolawole Bakare gbogbo aye mo si aroye dowo ni mo fe ki wa o. Loruko Maya Adebembo Ghana Boy. Loruko Abike Akini Abike Onibata eni itan Adedoyin. Ni mo fe ki wa ka le. Ekale, otumba Bawaji, Adekunle loruko ti. Mukiwa, tesho, tesho, mukiwa, tologun, tologun, lobine loko ati lagba. Alhaji, Tajudeen, Afolabi, success. Odun yon, wanki isha ima foloko. Ki ishogun odun, ki ishogun merogun, ki ishogun odun. Ti baba ite wa lori ategun. Ti asite nsoro yonan, Bawaji, ti mute nsoro nipa Alhaji success ki sodun mewa ki sodun edogun e ko ni foriki ti o da ba je Alhaji Tajudeen Afolabi success lola o ba gbe kale sile adua success prayers to kale si number 30 isolo ijegun road 5 junction adojuko disco plaza ni won wa ku ni Eko ero ba ni so te fi pe won ni o se adua mi gba awon eyan nra keti keti lati bi odun aime seyin lodo Alhaji success olohun ti n be laaye ko yi pada o wo to ba ti lanfani ati ba won ra nbe ero na gbiyanju egberun kan 1000 naira lemu dani e ba n lo sodo won te fe sayewo egberun ma lo se adura mi gba yi ki so se dudu o gbogbo awon nkan to le ma dena jankawo ti o je ka dua ti o je ki lo siwaju de awon ti won lo loro dun lo eje ka se bayi ka to yonu ile aye abun tanai eje ndoke lo nkan le mi oro ibani so Alhaji Tajudeen Afolabi success lowo osu kejo o pare leni gere a ojo kokan le logbon osu kejo 2026 o pada bo

0: tiri agbara awon kan ti won fi tu awon eyan sile lowo ide ogun aye isan alhaji tajuddin afolabi success ajebi ni ki se agbose o ti le logoji odun ti baba yi tin fi agbara adu ayanju ispakale ki omo eda loke pe lati le yi to fi doke okun awon to ti adu anbe lo le royin oro esin ko leleyi o je ki won kete olohun afun olese kese ko ri ona abayo kodun to pari alhaji tajuddin afolabi success wa nkale ni gbogbo igba eyin te mu akonjo te won tun ti wa laaye la ni dojuko Square Plaza Fire Jock Jegun Lagos 1000 naira pe owo card ni ke ma mu bo to ba di wonu kolu e tun le pe sori 08122577699 tabi 08035362566 lai pe lai jina alhamdulillah ni yo gbeyin oro ti e na amina
1: e kuku pon soye bayi ipe e fe yeki ete ba fe ra boya merin mi o boya meta elomi ran ranse sawon ki okun elomi ran ranse soko e ni dale e o e kan si alaji tajuddin afolabi sos e je fun ni number te le fi pe alaji success to je pe direct number awon fun ara won ni won gbe ya ko je lori whatsapp oya o se ti mu bible ati we ti mu phone ni 08122577699 egbo dada 08122577699 abike 08035666256 08035636256 odo laji tajuddin afola success oni yo jasi te ba ti pe awon ba mejeji yen ere aye agbon fun tanoi e mo nigeria odun osu meje la lo wa nbe osu ogbon le kan tabi ogbon ojo tabi ojo meje de logbon ona meta nishu mejeji la pese ninu odun kan eri osu to je meji de logbon iyan osu keji ninu odun kan eri awon osu kan to je ogbon ojo lo wa ninu odun kan yi na ti ri awon osu to je pe ojo mokanlelogun ise ya be o tun e ko dogba ki wa so kini kan fun wa lale yi pe pe agbo sogbon ta fe jo fi kora wa leko gbara wa niyan ni eto yi lale atijo ki so bayi atijo ti Nigeria ti gbo

omira lodun 1960 ninu osu kewa ojo kini osu kewa odun 1960 ti Nigeria ti gbominira abi ka so pe ka to gbominira gan papa nkan ti ngbono ni lo ti won be si ni awon lori ire oni le nkole oni moto oni le ra oni ni oyinbo nlo be en tin kunku awon ti si bimo bimo o ti mo si pe on to koju senikan eyin lo ko selomi ilo gangan ebo bo le ari niyan o ibi tawon kan ba tin pariwo ayo lawon kan mo ke gbajare ekun olorun ba elodumare o ka wa ba won ke gbajare ekun ariwo ayo ni won mo gbo lawujo ti wa o igba ti won tabu ni 6 naira awon ti ori le ko ki wa ni n to sele mo

0: Tiara sonwa awon kan ti won fi ntu awon eyan sile lowo ide ogun aye atarun Alhaji Tajuddin Afolabi success ajebi ni ki se awokose o ti le logoji odun ti baba yi tin fi agbara adua isoro pakale ki omo eda loke pe lati le yi to fi doke okun awon to ti lo sadua nbe lo le royin oro esin kon le leyi o je ki won ko won ba ala fun onese kese ko ri ona bayo kodun to pari Alhaji Afolabi success wa nkale ni gbogbo igba eyin te mu akon won tele won tun ti wa la la ni doju ko Disco Plaza Shon Ijebu Lagos 1000 naira pere owo card ni ke ma mo ko baba di wonu ko lu e tun le pe sori 08122576699 tabi 08036362546 like pe lai jina ale only line ni yo gbeyan oro ti e na amina
1: o se adura mi gba ke so se dudu o o se adura mi gba yi odun ti pe ojo ti pe tolorun tin lo baba yi lati gbe ose yi kale soye bayi egberun wa pere ni o o se adura mi gba lodo Alhaji sos o office won lo wa eyin te ba ngbo nibi to jina only dispatch rider ti o ma ba won mu awon ose yi lo fa awon ti won ba fo ranse ti won fe ra tona won ba jin ere aye ti on babo ke se pa oro kan ti eti o gbo ri e toju ori ri sugbon o toje o je ya lenu fa awon kan ko je ya lenu fa awon mi e gbo ngba ti won ta moto ijapa b2 ni 1759 owo nla ni loju awon kan ni Nigeria yi na ti won le koda ti won le ra taya sugbon gba ti 15 million 25 million ati baba re ra moto to ra bitu ngba na omo mi mo ra moto 25 million bayi awon ti won ri le ko ti won nta block ni 30 naira 45 naira opolopo omo omo lo tin ko le bayi laye block 600 naira kini ti mo gbiyanju ati fayo nbe oni to sele si akunrin o ku genge kodun o pari o fe podun kan bayi ninu owa odun 2025 o loro isele odun 2025 mo pe mewa si akunrin to tin sona si mo yebo lati 2014 lo pe oni sugbon gba to de 2015 lohun lo lo koko lo si embassy akoko lo se biometrics nbe ti won fun ni visa igba to tun di 2019 o tun lo won tun fun ko to wa di 2025 won tun wa fun tan nje koko won ticket o gba visa yen bo si ninu osu keje odun 2025 o tun wa ko ticket ti o fe lo to wa di pe o wa gbe aranse re de

0: As America, oh, Dada. As is a new
1: a se mura lati ma wole lo sun na mo ni ka ma tu gbo eleyi ka ma fi se le se are monte fun gbo yin lo lu fe wa ile se board of firm nasrot 9 pelu ase olohun ka ma kira bayi pe happy new month be ni alu ti mosu kesan pelu rorun pelu yanda olohun ba mi alawara bi ba se wa mu le ni yi dede akoko yi en ti se lanfani lati ma gbo ile se board of firm nasrot 9 logo gan yen na ni o ki mo lafa so bi pe eti wa ogbori ayo laso olon ba mi olon wola malaika tin benda dede akoko yi awon foju ri wa be lawo ri won won gbo wa a si le gbo won won fohun won mi won sin gbo gbo ntan se won ri gbo e lokan kan jeje olon wola to bi won ola je kan olon ba mi oba lawura bi ola pe ko so nti o to olon ko sin ti o jo olon lo be ni ko sin kan ti o se dede olon ba mi oke wan fola be toro fun gboro olufe mi lapapo wi pe se osu yi ni torikun ko du yo pari na a re ti wa se be ni ko ni koro ko ni kan fun yin e ni mo ba je o pelu ase lowa mi alawara bibi ja yi rasulullahi amin ola ba mi afa mi agba muhammadu balu abubakar bi ansaba bi ida allahu akbar wa alayhi fin toro pe iwaju iwaju bayi na le ma lo be ni e ni mo re e ni rele lasan lowa mi oke pelu ase lowa mi alawara bi laipe laijina ni lanfani lati faagunju lale to ni ri ara nfese mi ara ali edakun ara nfese mi to wa tudi lafe moju dede ago merin a tu ti ji a ti basura efe pelu olodun ba ase olodun mi oke ibi na lo mo yin ore lo lufeyin nuruddin salawuddin lejiti ni gege bi asa mi eje agbo pasun yen siwaju die si to di pe a lo fi ha lele happy new month le kan si osu ojo akoko nu osu kesan odun 2026 na ni le yi
0: wa to ba nbe napoli oji ba ninu italo wa to ba nbe napoli oji bola ninu italo ekun lo ma ro po wa la bi ola baka ba se njaye ni be la bi ko da bi e ko ni ba se